0: 一用一用多 OPM 阿迪尼多 The True FM The 105.9
1: ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!

100% Pinoy OPM atin ito sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: three hits, one artist. Your next three is between 10:30 and 11 this morning. Three on 105.9 True FM. Everyday panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sinusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, EZ Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of BBTK.
8: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
9: Drink responsibly.
0: Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
10: Totoong tunog Pinoy. OPM. Atin ito sa True FM sa 105.9.

0: friends ang label, pero more than friends ang level. True Love Songs sa True FM.
1: Alam mo ba kung bakit kita mahal? Kasi nasa iyo halos lahat ng bagay na hinahanap ko. Concealer, punda, groceries, polong puti, polong pink, technicolor, watercolor, furniture, puan ng baby, puan ng family, packing tape, masking tape, nipple tape, halos lahat! Kaya I love you talaga, Isetan!
2: Visit Isetan Department Store and Supermarket in Carriedo, Cubao, Recto, and Santa Mesa.
1: Halos lahat, Isetan!
0: Shop na sa Isetan!
3: Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration. Ito po, tunay na ba? Ito ang True FM sa 105.9. Namin True sa'yo, kapatid.
0: True Love Songs sa True FM.

tinawi. Mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Rock na nagpapauga ng araw mo. True Rock sa 105.9 True FM.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground.
1: Ang oras, 12:18.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka!
2: Bigla ang gasto.
3: Bagong plano?
4: Travel!
5: Ano yung bagong negosyo?
6: Buti na lang! Cebuana Luwalhier!
2: Sangla!
3: Personal loan!
7: Jewelry! Negosyo loan!
8: OFW!
5: At motor loan!
2: Basta loan!
3: Sa Cebuana, goods ka!
9: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
0: True Rock, the 105.9 True FM.

0: You rock! True Rock on 105.9 True FM.
1: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Everyday, may chance manalo ka sa Tibuana. Mag-transact lang sa Tibuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Ang oras, 12:31.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
2: Leon Extra Strong Beer. Bangis mo!
3: Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Namin true sa iyo, kapatid. Slow, light, chill, pero rock. True Rock sa 105.9 True FM.

0: Kapag lumindol, manatiling kalmado at kumilos ng tama. Kung nasa loob ng bahay o gusali, manatili sa loob. Duck, cover, and hold. Yumuko, sumilong sa ilalim ng matibay na mesa o kasangkapan at kumapit hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga bintana, pinto, at bagay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas, pumunta sa ligtas at bukas na lugar, lumayo sa mga gusali, poste, at kable ng kuryente. Kung nasa sasakyan, ihinto ito sa ligtas na lugar at manatili sa loob hanggang matapos ang pagyanig. Kung ikaw ay nakatira malapit sa dagat at malakas o matagal ang lindol, agad lumikas papunta sa mga mataas na lugar. Huwag nang hintayin ang opisyal na babala dahil maaaring may kasunod na tsunami. Tandaan, duck, cover, and hold. Ang tamang kaalaman na kapagliligtas ng buhay. Hatid sa inyo ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Slow, light, chill, pero rock. True Rock sa 105.9 True FM.

pagsama-sama ang mga kanta na sumama sa puso mo. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At tuwing Linggo, alas 4 iyaga hanggang alas 5 ng hapon.

0: most prescribed para sa nawasa. At nabuo muli sa 105.9 True FM.
1: Handa na ba kayo sa panibagong kwentuhan, kulitan, at kilitan? Dito lang yan sa programang Match Made with DJ Anna Ray.

0: Asia Pacific Broadcasting Awards o APBA sa Singapore. Yes! Mga kabarachis! Alam niyo ba na ang inyong paboritong dating show lang po ay nagwagi sa category ng radio and TV cross-platform production! O, diba? Uy, grabe! Sobrang napakasalamat po kami. Ang award na ito ay alay po namin syempre sa lahat ng mga linggo-linggo naming nakakasama mga kabachi. So wala talagang sawang sumusuporta. Maraming maraming salamat po. Grabe. And of course, shout out din at pasasalamat ng buong puso sa ating M-Quest of Family, M-Quest Ventures Family, kay Sir Pete Dizon. Thank you very much, sir. Kay Miss Rachel Reluso, maraming salamat po. And of course, sa 1PH at True FM, mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat. At syempre, gusto ko rin pasalamatan ang mga mama-mama ko dito sa matchmade. Mama Iya! No! Diba? Mama Glenn! Mama Ren! Alam nyo, sila po yung talagang unang-una pa lang eh talaga kasama na natin, no? Yung kung napapanood nyo yung mga unang version ng Match Made, kung saan tayo nagsimula sa radio booth. Sila yung mga unang kasama ko, mga mama-mama ko talaga. Binubukunti pa lang tayo noon. And syempre, Dokas na talaga namang! Diba? Love na love natin. Ang dami nating natututunan. Alam mo yon, simula pa lang na nagsisimula pa lang yung Match Made. Sino yung mga kasama natin hanggang ngayon na dumadami na ang pamilya natin. Syempre, ang buong production na nandito ngayon yung mga kasama natin from the production, sa glam, mga writers, mga cameramen, mga directors, lahat po dito. Syempre, kami lamang po yung nakikita nyo sa harap ng camera. Pero behind this, sila po ang talagang nagtatrabaho din talaga para mas mapaganda ang ating programa. Kaya maraming maraming salamat po. Thank you very much. This is Asia Pacific Broadcasting Award winning program, Match Made! I love the intro, ha? Ganun ang pa-intro natin. Ang haba na ng title ni Match Made, diba? Eto na nga po ang kwentong Match Made to Happen. Ayan, maraming maraming salamat. Of course, sa ating sponsors, ang Pixel Image. Maraming maraming salamat sa mga kuya natin dito. Diba? Grabe, extra special talaga ang ating episode ngayon, mga kamatchies. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Pero alam mo, nung na-mention ko yung ating award, kasi first time na award ko rin to na na-receive ng bilang parte ng isang programa. Grabe, kumbaga, biglang nag-flashback ang mga bagay-bagay. Dono, diba? Dokas?
1: Ito yun, imagine mo, nung nag-umpisa tayo, parang lahat ng technical errors naranasan natin.
0: Diba? Totoo, and nakakatuwa kasi malapit na tayong mag 2 years mga kamatchies.
1: Yes, ano na lang, dalawang linggo na lang.
0: Oo, kasi nga diba, ang natatandaan ko, June 7 ang unang araw na umere tayo, diba, sa radyo. Nandun pa tayo sa radio booth. And ngayon, mag 2 years na tayo! Grabe, maraming maraming salamat. Ang dami na natin mga kwentong natunghayan, mga kwentong narinig, iba't ibang klaseng kilig, iba't ibang klaseng heartache, diba? Dok, ano ang masasabi mo? Pero bago ang lahat, bumati ka muna pala sa ating mga kamatchi.
1: Hi, isang magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome to Matchy. Congratulations, Anna.
0: Thank you. Congratulations sa ating lahat. Sa ating lahat ito talaga. Oo.
1: Alam mo,

0: sobrang, imagine mo, for 2 years, padagdag ng padagdag. So, sometimes you become so emotional kasi kung matatandaan nyo, kung umpisang-umpisa, sabi ko nga, paano ako magmamatch made? Wala naman yata akong kikitain dito. At hindi na ganun naisip ko, pero masaya ako. As in, sobrang saya ako. At the same time, yung foundation na nandito, alam mo, yung tatlong nag-imbita sa akin, sila Ren, sila Glenn, tsaka sila Ian, parang nagugulat ako na tinanggap nila ako dito. And definitely, Anna, sobrang saya ako dahil kasi hindi ko alam na magkiklik tayong dalawa.
1: Di ba?
0: Tatalo na natin yung vibe. Kasi vibe tayo. Diba? Diba? Diba? Ako, alam mo, sobrang saya ako. Hindi ko alam kung alam mo palagi, it's either sabay yung iyak at saka tawa ko.
1: Ay, go! Parang nakakatakot na yan. Parang iba na yan.
0: Kasi diba, palagi sobrang happy yung pakiramdam mo dito sa show. Hindi siya yung talagang mai-stress ka.
1: Totoo naman. I agree. Okay. Bilang ako naman yung DJ, papalitan ko yung music kasi ayoko maiyak. O, diba? Yan ang first na pagiging ikaw ang DJ kasi ikaw may hawak ng ano, ng mga special effects, diba? Pero totoo, ako talagang, iba yung saya ko pag nandito sa Matchmade kasi ang saya din ng mga katrabaho mo.
0: Saya.
1: Malaking factor kasi kapag yung mga katrabaho mo, mahal nila yung show mo, mahal nila yung ginagawa nila. So, nagiging madali yung mga bagay na ginagawa mo and mararamdaman mo na talagang may pagtutulungan na isang team, diba, dito sa ating programa. Kaya sobrang blessed ako na eto kasi yung unang, sa mga hindi ko nakakaalam, bago po ako mag-transition sa kabilang bako. Sa kabilang bahay. Oo, eto po yung unang programang binigay sa akin ng TV5.

0: follow program na first time ko magkaroon ng programa na yung mukha ko mismo yung nakalagay. Ayan o. Na may straight pangalan ko rin. Kaya alam niyo yun, sobrang it's a dream come true for me na umabot tayo sa ganito na na-acknowledge tayo, na bibigyan tayo ng recognition, na napapansin tayo. At grabe mga kamatchi, sa international naman yung ano natin, award natin! Grabe, unang award, international na agad. So, sobrang nagpapasalamat ako, syempre, sa lahat ng mga kamatchis natin na sumusubaybay simula noon hanggang ngayon. Nandiyan pa rin kayo. Nakakasama namin. Linggo-linggo yan. Kaya maraming salamat sa inyo. And sobrang sana patuloy nyo pa rin kaming samahan sa bawat kwentong aming isa-share sa inyo linggo-linggo. Pero gusto ko kamustahin si Doc bilang eto ha, kamustahan na rin naman tayo. Doc, lately ba kamusta? Anong mga pinagkakaabalahan mo bukod sa pinapahaba mo yung buhok mo?
1: Since ngayon yung month of May, actually sa ano, sa community namin, palaging meron ano, meron Santa Cruz. Di ba yung mga flower festival, yung mga ikaw ba nag-rain na Elena? Ano?
0: Never, eto pa, never ko yan na-experience. And looking forward ako, kaya shout out ko sa lahat dyan bago gusto nyo akong invitahin. Never ko pa po yan na-experience. Oo, so sana, one of these days, di ba? Kahit tapos na yung ano, no, yung mga ganyang klaseng celebration, ma-experience ko man lang.
1: Kasi,
0: di ba? Ano experience mo yan? Nung ano mo?
1: Siguro, ano, nung bata ko, isa ako doon sa Angel, ewan ko pa, wow. Naging Angel.
0: Ha?
1: Kasi di ba yung selfie sa palagi, di ba may mga Angel? Tapos na wala na. Kasi syempre, hindi na ako pang ano eh, hindi ako pang rain. Tagagawa lang ako nung arko.
0: Uy, grabe na. Ano to? Ikaw yung nag-contract ng arko.
1: Pero kami sa klinik talaga nagsasantakusan kami, mga

0: Lagot ka. Parang ang busy-busy ni Doc, parang ang kulay-kulay ng kanyang ano, nitong mga nakaraang araw. Pero ako, feeling ko ang colorful din ng mga nagdaang araw sa akin, no, Doc? Dahil nga, kung mapapansin ng ating mga kamatchies at ng mga bees natin, e nasa bagong studio na ang bag. Oo, kung hindi po nakakaalam, bukod po sa ating match made, meron din po at parte rin po tayo ng programang Vibe o napaghahalataan na alipi ng Salapit.
1: Walang masama doon.
0: Walang masama doon. Work, work, work talaga tayo. So ayan mga kamashi, sa mga hindi po nakakalaman yung mga kakabagong ano lang, pasok lang sa ating programa, sa ating kulto. Hindi, sa ating samahan. Hindi, ako rin po ay party po ng programang Vibe. At yun nga, bago ang ating tahanan, mapapanood niyo po yan every Saturday sa MVP Studios. And take note mga kamachi, libre-libre lang po yan. Oo, baka akala niyo iba kasi may ticket ba yan, may bayad ba yan, papaano ba? Libre lamang po, wala pong bayad. Kaya yung mga nagmamodus sa inyo dyan na may bayad, wala po yun. Oo, modus po yan, scammer. Oo, so ayan, pwede niyo po kaming mapanood every Saturday po yan dito sa MVP Studios. O, diba? Ang busy ng mga ganap, diba? And we love ano being busy. Diba? Pag busy ang mind natin, busy ang body, wala tayong puwang sa negativity. Diba? Kailangan ano lang tayo, good vibes, positive lang yung ating i-spread sa mga kamatchies natin. And actually, feeling ko, yun din yung hinahanap-hanap ng mga kamatchies. Kasi alam nyo naman, mga kamatchies, kung gaano ka-problematic ang mga pali-paligid. Diba? Na para bang may mga nakakalimutan na tayong mga nagaganap dyan. Oo, pero ayaw natin masyadong mag-dwell dyan. At syempre, gusto natin mas mag-focus tayo sa mga positive things. Dahil paano naman mas happy ang ating buong linggo, diba?
1: Siguro yun yung pagandahan ng vibe. Kasi, unang-una, kahit na sabihin mo meron tayong mga searches, never tayo naging judgmental sa

0: something euphoric.
1: Yes. Parang ano, may mga times na ano, actually yung matchmade kasi, parang roller coaster yung emotion na ibinibigay, no? Minsan, bigla kang matatouch, maiiyak ka, tapos mamaya, bigla ka nalang matatawag, maiiyak ka rin, not because you're sad, but because you're happy. Nakakatawa. Si Doki Dok comes, di ba? Hindi mo lang napipigilan minsan ang iyong pagtawa.
0: Oo naman.
1: Oo. Yun ang gusto nating iparating sa ating mga kamatchies, no? E kayo ba? Ano ba ang mga pinagkakaabalahan ninyo ngayong Sunday? O di ba? Yung iba dyan, mga ganitong oras, yung kakagising lang, sumesyesta. Yung iba nagmemeryenda. Yung iba nag-e-emote. Yung iba iniisip ang mga past nilang ex. O di ba? Kahit ano pa man na ang mood mo ngayong araw, samahan nyo na kami at tumutok na kayo dito sa ating programa Linggo-Linggo yan, mga kamatchi. O, eto na! Huwag na nating patagalin pa! Simulan na nga natin ang ating extra special na episode. Pag sinabi natin extra special, nako, eto yung may cheese on top. Wow! May cheese on top. Eh, inside maga pala ito tinutukoy natin. Basta extra special, diretso na agad tayo sa ating kulitan at pa-sweet na nagbian. Uy, bakit naman may ganun? Yes, eto na nga ang ating matchmade mix and match. Oh, dito nga sa ating kilig kwentuhan at kulitan na syempre, or should I say kilig chismisan? Oo, hindi mo wala yan, syempre. Alam niyo na yan dito mga kamatchies, meron tayong heart hunter pa rin na naghahanap ng mainit na yakap, yung mahigpit na yakap, oo. Ang magbabahagi ng kanyang kwento pag-ibig. Nako, masakit man yan, masaya, mapait, o kung ano man yung mga hugot mo sa buhay. Ilalabas natin yan ang mga chismis na yan. Oo, at syempre, hindi pa yun doon natatapos. May mga ipapakilala din tayo mga cupids na magpapasiklapan lang naman. Yes, mapapasiklapan na pakiligin ang ating heart hunter at susubukang kuhanin ang susi sa puso ng ating heart hunter. Ang tanong, nasa anong susi? Saan nakatago? Yun ang alamin natin. Pero syempre, hindi lamang doon matatapos yan, di ba? Sabi ko sa inyo, hindi talaga matatapos ang matchmate. Di ba? Ang lahat ng yan, gagawin natin. Lahat ng pag-uusapan, lahat ng mga chismisan, and still with the guidance pa rin, of course, ng ating always pretty doki-doki-doki-doki-doki. Oh, dapat ma-impress ng mga cupids, siyempre. At ang ating magiging verdict, kabog kapag siyempre panalo ang Pandar at kung na-impress din ang ating heart hunters, siyempre, hindi lang yan, mapapatapog din tayo. Oo, kapag wali ang ating ano, mga banat ng ating mga cupids. At siyempre, eto, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Ay, papakilala natin ang ating heart hunter for today. Siya po ay 23 years old. Isang freelance model, at siya po ay kasalukuyang estudyante. Nakatira siya sa Valenzuela City. Doon sa kabilang kanto. Hindi. Kasalukuyang pinagsasabay ang pag-aaral at pagmamodel. Inilalarawan niya ang sarili niya bilang simpleng tao. Gaano kaya kasimple to? Mahilig mag-alaga ng pusa at mas gustong mag-stay sa bahay. Very ano siya, homebody talaga siya. Oo, alamin natin ang kanyang kwento. Huwag na nating patagalin. Please welcome our heart hunter, Jennifer Escobino! Hey. Aray! Jennifer! Bumati ka muna sa ating mga taga-subaybay. Let's go!
2: Hi, good day mga kamachi!
1: Yon! Ay, isa close-up direct. Tignan natin ang pamalakasan ng baong face card. Meet Jennifer! Let's go! Ay! May dila! Bakit may padila? Ganun pala yun! Ganun pala yun, Jennifer! Kamusta naman ang buhay-buhay natin dyan? Ano ba ang pinagkakaabalahan ng isang Jennifer?
2: Ano po? Nag-aaral po ako, tapos pinagsasabay ko po
1: model ito, saan ka nagmo-model?
2: Ano po ako eh? Free

0: yan, nagpo-pote shoot yan. So,
1: ay, oo. Oh, ang dami mong ginagawa. At ang maganda dito ay, syempre, na ipagsasabay mo pa rin. Diba? Sa iyong pag-aaral, yun ang maganda na babalance. Eh. Pero nabanggit mo nga na isa kang model. Kaya naman, we wanna see. Prove it. Wow. Gusto namin ma-XP naman yung pagmo-model. O, oh, tingnan nga natin kung gaano kasabog pagdating sa rampahan. Let's go! Hey, hey, oh, oh, ah, ganyan pala yung modeling, ah, oh, oh, ah, ganyan pala yun, oh, ang nipis. Ang nipis ng bewang, 12 ang bewang. Oh, sorry. Ayon. Okay, ayan, oh, tingnan mo nga. Palakang kung palakang, binaan tayo sa nipis ng bewang. Apaka nipis ng bewang mo, girl. Oh, ganyan pala yung, ay, ganun pala yung pagmamodel. Oh, pag nagmodel ka, kailangan bukas ang zipper mo. Hindi mo yan isasara. Diba? Oh, back! Thank you very much. Diba? Game naman. Ang ating ano, ang ating heart hunter na si Jennifer. Mahirap ba mag-ano, mag-model?
0: Ano, pag galing ka pong pageant sa mga barangayan or kahit sa school, parang basic na lang sa'yo eh.
1: Ahoy! Binibasic mo naman kami. Ang taray nung basic na lang, no? Gano'n ka nakatagal nagmo-model?
0: Ano, mag-fibers pa lang po.
1: Matagal-tagal na rin. So, bata pa lang, ano, nag-start ka na dyan ng pagmo-model. Pero, it's good na-mention mo, nag-aaral ka. Ano pinag-aaralan mo?
0: Ano po ako eh, nasa office administration na branch.
1: Office administration branch? Ang pinag-aaralan? Sa mga office work. Okay. Oo. So, yun ang kanyang ano ha. Isa siyang sa business related and office works and at the same time model. Paano mo na pagsasabay yun? Both.
0: Ano naman po eh, na yung oras ko po hawak ko po kasi. Kaya yung pag wala po akong hindi po ako masyado busy.
1: Kasi hindi mo hawak ang beat, no? Kasi lahat na lang hawak ang beat at is ikaw oras
0: pag
1: mo
0: hawak. Kasi hindi ako masyado busy sa school. Ayan, naghahanap ako ng racket. Pwede akong tumanggap ng racket. Ganon.
1: Ayun. Okay. So at least nababalansi mo, no? May oras ka pa ba sa love life? Ay, ginawa na tayo.
0: Pero dapat ipapasok natin.
1: Ay, saan banda ipapasok?
0: Sa zipper.
1: Kaya pala bukas sa zipper mo. Uy! Taray. Oo, hindi. Ibig sabihin, open siya sa relationship. Open siyang makakilala ng bagong ano, makakarelasyon. E pag-usapan nga natin yan, speaking of relationship. Dok, sa mga ganitong klaseng, ano, ilang taon na ulit to? 23 years old, nagmo-model, tapos nag-aaral, tapos open din, ipasok ang relasyon. Diba? Ano may papayo mo sa mga ganitong klaseng bagets na bagets? Pero, alam mo ba, I feel like very open siya eh.
2: Siguro ang maganda dito kasi dahil marami nga talaga siyang ginagawa. Sinasabi niya na open yung relationship in terms of yung hindi talaga commitment na mag-aasawa. It's more of yung an-inspiration. Dahil kasi mas lalong mamomotivate at saka magkakaroon ka ng drive para maging ano, mas mausad yung career.

0: commitment. Meron mga ganun, lalo sa mga Gen Z, importante sa kanila na meron talagang mga set of priorities. Kaya kung napapansin nyo, mas marami ngayon ang late na kinakasal.
1: Mm-hmm.
0: At kung meron man talagang marami ng bago, kaya yung ba sinasabi, situationship lang. Hindi siya umaabot sa punto na talagang meron commitment. Kasi nga, iba na yung set of priorities ng mga Gen Z.
1: Totoo, iba na yung mga bagets ngayon eh. Kung noon, siguro yung mga panahon ni Doc, parang nung time na yun, I feel like yung mga bata pa lang sila, ganitong edad, may mga kinakasal na, nagsisimula na ng pamilya, diba? Pero ngayon, yung mga ganitong generation, I feel like sobrang minamaximize nila yung ano nila, yung mga bagay na gusto nilang gawin, na gusto nila i-enjoy lahat, bago sila maging committed talaga into something na very serious. Pero hindi natin nila lahat. Meron pa rin mga ganitong edad na bumapasok sa isang seryosong relasyon at nagtatagal din naman talaga sa matagal na panahon, diba?
0: At totoo yun, ano, Ana, sigurang maganda lang kasi marami kasing mga tao ngayon na goal-oriented, career-oriented,
1: yes.
0: Kaya yun yung pinaprioritize nila. Which is siguro maganda rin para sa mga magulang dahil kasi and yung mga expectations sila na minis kasi di ba sabi ng magulang pinag-aral kita para sa ganun maging maganda yung buhay mo, bakit ka biglang mag-aasawa? Pero ngayon hindi nila masasabi yun dahil kasi meron ang mga pagkakataon na ang mga bata ngayon talagang ang gusto merong ambisyon, matupad yung mga goals nila. In fact, nakakagulat dahil sa mga katulad nilang edad, ang dami yung gusto mag-travel na.
1: Oo.
0: Noon wala naman nag-iisip na at 20 or 23
1: mag-travel.
0: Mga ganun, wala expectations na ganun.
1: Tsaka nagugulat ako, pabata na ng pabata ngayon yung mga yumayaman, no? Ang babata pa lang nila, pero ang yayaman na nila. Parang ang dami na nilang na-achieve sa mundo, di ba? Ganong level, makikita mo kung gaano sila talaga ka-dedicated at ka-goal-oriented. And speaking of goals, ikaw ba, Jennifer, ano yung gusto mong, saan mo nakikita yung sarili mo sa mga susunod na taon? Ano yung gusto mong ma-achieve?
2: Gusto ko po sana after makagraduate, makakuha ng experience sa ibang bansa.
1: Ay, as ano?
2: Okay lang kahit mga nasa hotel, since nandun nakapasok yung course ko, ganun.
1: So why not, no? Oo. Pero mas gusto mong maglingkod sa labas ng bansa because...
2: Pwede bang ano dito? Hindi ko nakikita yung sarili ko na magtatagal ako sa Pilipinas kasi parang ang hirap may paglaban ng Philippines na yun.
1: Hindi rin naman kita masisisi sa mga kaganapan na yan. We have our own personal choices, no? And sa case ni Jennifer, mas gusto niya na nakita niya yung sarili niya sa ibang bansa. Pero paano pag nakita mo na dito ang the one? Mapapaibang bansa pa kaya siya? Magkakaalamanan tayo, ano? Ano nga ba ang kwentong pag-ibig niya?
2: Nabitawan ko yung 7 years. Nag-break up eh.
0: Ayaw niya saktan yung tao, kaya siya na lang yung lalayo.
2: Ako po nag-aalaga dyan, tas iba na nag-aalaga.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Buhis na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXT capsule into my training resume helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXT capsule is a winner for me. Dito ko believe!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
6: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcor.ph.
7: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
8: Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all.
9: Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all.
3: Match me with DJ Adoransi.

0: ano nga ba ang kwentong pag-ibig niya? Ayan! Sa edad na 23 years old, nakailang relasyon na ba si Jennifer?
1: Dalawa po, yung seryoso.
0: Bakit? Ilan niya? Wait lang, alam mo ba kung tanong talaga ako ng ganyan?
1: Oh,
0: bukod ang bilang ng seryoso sa hindi seryoso. Kung dalawa ang seryoso, ilan ang hindi seryoso?
1: Wait lang, magpapaliwanag mo na ako.
0: Okay.
1: Di ba kasi may mga tinatawag tayong puppy love, great love.
0: Ay, oh. Ilan yung mga ganon, yung mga hindi seryoso?
1: Sa puppy love, syempre yung LM pala, may ganyan na tayo.
0: Aga-aga, ha? Aga-aga. Elementary.
1: Grade, ano? Grade 6 naman po.
0: Grade 6. Kala kong grade 1, eh. Ah, grabe yung grade 1. May gatas ka pa sa labi. Eh. Okay, puppy love. Oh, hindi naman maiiwasan yung mga ganyang crush-crush talaga tayo. Pero yung dalawang true love na maituturing mo, paano ang naging relasyon mo nung time na yun?
1: Yung pinakamayro po sa akin, yung nabitawan ko yung 7 years. Last
0: year. 7 years? Kung 23 years old ka?
1: Okay.
0: Ang aga ng ano mo, ha?
1: 16 years old?
0: 16 years old. Pero in fairness, ha? 16 years old, umabot ng 7 years. So that's something na really serious, ano? Ano nangyari?
1: Ano siya eh? Hindi kami nag-break kasi may cheating. Nag-break kami, ano eh?
0: Cheating!
1: Wala. Sobrang healthy nung hiwalayan namin. Ano lang kami?
0: Uy, parang kinikilip ko eh. Ano?
1: May cheating pero healthy.
0: Wait, ako gusto ko linawin yung may cheating pero healthy. Bakit nangyari yun? Walang cheating, you mean?
1: Pero ano? Ano kami? Nag-drink kami, nexus kami sa isa't isa, gano'n.
0: Na
1: parang yeah. Nag-drink kami sa isa't isa, parang feel namin toxic na kami. Hindi kami para sa isa't isa, kaya naghiwalay kami. Pero okay, good yung ano namin eh, paghiwalay namin. Kaya, okay, ayun yung pinakamahirap bitawan, yung 7 years. Walang cheating, ano lang, drain lang talaga sa isa't
0: drain, nagkasawaan, fall out of love. So, pasipi talaga yung mga ganung bagay, Doc, na parang kahit ang tagal-tagal nyo na sobrang komportable kayo sa isa't isa, wala namang cheating, wala namang major problem, pero naisipan nyo lang talagang maghiwalay.
2: Siguro din kasi sometimes when you become complacent, parang sinasabi mo, nandiyan ka, ganito, hindi na nagkakaroon ng time to grow yung relationship. And definitely, when you talk about love, it's always a growing experience. Maaring nandun yung growing pains and nagkakaroon kayo ng mga struggles, pero definitely, pag nagkaroon kayo ng realization na you're not talking about love itself, but you're talking about the person. Pero dito pag sinabi niyang nag-drink, ibig sabihin, hindi lang tungkol sa falling out of love. Ibig sabihin, talagang nagkasawaan sila sa isa't isa. Mm-hmm. Kaya yun yung nakakalungkot kasi sabi mo, 7 years.
0: Tagal nun.
2: Tapos biglang umayaw kayo. And I guess, imposible hindi ka rin ma-hurt dahil 7 years yun eh. Kaya nagulat ako na sinabi mo na okay lang, na wala siyang issue. Pero deep inside, I feel na talagang kahit na sino man nasasaktan pag sinabi mong 7 taon kayo tapos nawala bigla.
0: Totoo, napakalaking oras at effort ang ininvest mo sa isang tao na sinamahan mo ng 7 years. So, imposibleng wala kang mararamdaman. And I think this is a perfect example na talagang hindi ka dapat maging complacent sa isang relasyon na kahit gaano pa katagal yan. Kailangan everyday, talagang it's ano eh, kumbaga it's a process, kumbaga tatrabahuin mo rin talagang mag-work ang isang relasyon. Kasi kung minsan kapag tumatagal na, masyado ng relaxed, alam mo yon na kung minsan nawawala na ng effort kasi nga, ay, tagal na rin naman kami, parang feeling mo, di na kami magkakahiwalay. Too much familiarity, I guess, isa rin yan, no? So, I think, kailangan mo hindi mawawalan yung effort ng bawat isa sa relasyon, di ba? Pero ang tanong ko, saan, anong hugot nung na-drain? Kasi imposibleng walang dahilan yung pagiging drain mo, Jennifer.
1: Ano po kasi, paano ba? Ano kami, sobrang comfortable na sa isa't isa. Ulit-ulit yung routine. Parang wala kaming grow, ganun. Parang sabi ko nga sa kanya, we can grow naman to each other. Magkahiwalay, ganun.
0: yun. Parang magkanya-kanya na lang. Mag-grow ka, mag-grow ako.
1: Ganon.
0: Kanya-kanyang grow na lang ko. Diba? So, kumbaga, yun nga, masyado na kayong naging familiar sa isa't isa. Parang hindi, ano ba, masyadong plain. Kumbaga, yung canvas, walang kakulay-kulay. Kung tatawagin natin, no? So, after nung breakup ninyo, ano nangyari? Nag-grow ka na ba? Nakita mo ba na wala ka bang pagsisisi na bakit ko ba siya binrake after 7 years? Sayang naman yung 7 years. Ganun.
1: Alam niyo po, sa totoo lang, ano, kahit ilang minuto na pagmamahal ko sa kanya, wala akong pinagsisihan doon kasi sobrang grateful ako na nakilala ko siya. Malaking part siya sa buhay ko eh, kaya nandito ako. Nung nag-break po kami, nakikita ko yung sarili ko na ano, na parang kaya kong gawin lahat, ganun. Wala akong ano, hindi ko siya iniisip eh. Kaya kong gawin lahat without him, ganun.
0: Ah, so feeling ko meron ka rin talagang pinapatunayan sa sarili mo na kahit wala siya, meron akong magagawa na yung mga bagay na dati tinutulungan kanya, kaya mong gawin. Kumbaga pinapatunayan mo sa sarili mo na kaya mo kahit wala siya. O, pero sino ba yung unang nag-initiate ng hiwalayan?
1: Wala po nag-initiate eh. Parang nagkaramdaman na lang kami. Tapos nag-usap po kami ng maayos. Na
0: okay.
1: Parang ano ba? Parang paulit-ulit na lang, ganun. Parang nakaka-dream na.
0: Ano ba yung mga bagay na paulit-ulit yun na lang ginagawa?
1: Yung parang ano eh. Sa ating kasi mga babae, pag ano, yung mga small things, ganyan. Pag naiipon siya sa atin, ano siya, lumalaki siya. Tapos pag napupuno ka sa sabog ka na lang, bigla mong sasabihin sa kanya na ano, ayun yung mga nararamdaman mo sa kanya, ano lang yun eh, ano lang, maliit lang, okay lang. Pero sa atin, malaki na yun, gano'n.
0: Ano yung mga
1: paulit-ulit?
0: Ano yung mga small things na yun na paulit-ulit na nagpapuno sa'yo? Like, ano yung mga ginagawa niya na yun?
1: Ano siya eh, paulit-ulit ko siyang paulit-ulit ko siyang sinasabihan na mag-work siya, mag-grow up siya, maghanap siya ng ibang work, ganyan. Tapos pag sa bahay naman, ano, medyo, sabi ko nga, di ba, medyo may pagka-OCD ako. Ano, lagi siyang makalat paulit-ulit ganon.
0: Okay, so makalat siya, hindi siya nag-work. Okay, paulit-ulit mong sinasabi na nagsawa ka na lang. And hindi naman kita masisisi, syempre, kasi lalo na nabanggit mo na may OCD. Sa mga hindi po nakakaalam ng OCD, Doc, please explain.
2: Okay, pag sinabi kasing OCD, actually, yun yung tinatawag na obsessive-compulsive disorder. Pero it doesn't necessarily mean OCD na disorder ito. Siguro, masyado lang nagkakaroon ng pagkakataon na si Jennifer may pagka-perfectionist. Ayaw niya yung hindi naman umaabot sa puntong ritualistika na gusto mo palaging maayos. Diba pag may nakita siyang dumi, kailangan maliligpit siya. Pero siyempre kung nasabihan na ang isang tao OCD, kahit pa paano, alam mo na meron siyang gustong ipupunto na malinis, maayos, gusto niya prim and proper. Pag hindi nasunod yun, siya mismo nagbibuild up ng tension. Tama yung sinabi niya kanina na kung bakit yung maliliit na bagay pag napuno, parang sasabog. Kasi sa OCD, konting bagay lang na hindi nasunod, ano na yun, nagbibuild up ng tension. And once na nagbuild up ng tension, magkakaroon ng anxiety. Kaya kung hindi man nagkakaroon ng anxiety, feeling niya na parang, ayoko na. So, umaayaw siya dahil kasi ayaw niya saktan yung tao, kaya siya na lang yung lalayo.
0: Ayun. So, napuno na talaga si Jennifer. Okay, pero nung mga unang-unang part pa lang ng relasyon ninyo, ano yung pinakanagustuhan mo sa kanya? Kung bakit kanya napasagot? At napastay ka ng 7 years.
1: Ano po siya, sobrang consistent. Alam niyo po yung ano, alaga ng parang princess. Sa kanya ko po naranasan ano, parang hindi, sobrang alaga niya po sa akin. Nakikita ko yung future ko sa kanya na siya yung mag-aalaga sa akin.
0: So, princess treatment pala. Talaga. Like, ano, iilarawan mo naman sa amin kasi yung mga kamatchies natin, baka hindi pa nakaka-experience ng princess treatment. Baka wala pa silang idea. Ano ba yung mga princess treatment na ginawa niya sa'yo?
1: Ano po yun? Parang gigising na lang ako na may pagkain. Oy, gusto mo na bang kumain? Sandokan na kita. Ganyan. Tapos, pagaling po akong racket. masakit na ba yung paa mo, eto chinelas, ganyan yung mga simpleng bagay. Alam niyo naman kung mga babae, kahit maliit na bagay, na-appreciate nila. Yung mga ganong bagay po.
0: Totoo naman, maliliit na bagay minsan yung tayong may mga malalaking impact. So, naramdaman mo na talagang minahal ka ng lalaking ito.
1: Opo.
0: So, ano yung, anong year yung nagkaroon ng transition na parang nag-iiba na siya, na parang na-off na ako sa kanya, parang nababawasan na yung love ko sa kanya?
1: Hindi po nabawasan yung love ko sa kanya, parang ano lang po. Hindi naman po nababawasan yung pagmamahal natin sa isang tao eh. Napapalitan lang po siya, ganun.
0: Ay, napapalitan. Anong naipalit mo kaya? Anong naipalit doon?
1: Yung love ko po sa kanya, pinokus ko na lang po sa mga pusa ko, sa career ko, ganyan, sa pag-aaral.
0: Hindi naman pusa ang hinahanap mo ngayon. Sorry, naging hayop na siya. Oo. Hindi, ibig niya sabihin, siguro feeling ko, malaking bagay na meron kang mga pusa, na yun yung ginamit. Tama ba ako? Yun ba yung ginamit mo para makapag-move on?
1: Okay, yes,
0: maibaling yung mga naramdaman mong pain sa kanya? Paano? Ituro, i-describe mo sa amin kung paano ka nakapag-move on naman.
1: Parang pag nasa relasyon kasi kayo, yung babae kasi hindi agad yan bumibitaw. Parang habang nasa relasyon, nag-move on na yan eh. Ganun. Tapos bigla na lang sabog na ayoko na ganyan. Parang hindi ko alamin. Parang feel ko, nakapag-move on na ako agad.
0: Nasa loob ka pa lang ng relasyon, nag-move on ka na.
1: Opo. May nasa loob pa lang ng relasyon, nadidrain na ganun.
0: Ano?
1: Nasa loob parang po ng relasyon, nadidrain na ganun.
0: Nadidrain na. Pero hindi totoo. May mga tao o may mga babae, may mga lalaki rin naman, no? Na tipong nasa relasyon pa sila, nandun pa sila, hindi pa sila officially nakikipaghiwalay, pero nag-move on na. Kaya parang pag binitawan na nila yung big word na ayoko na, madali na lang sa kanila. And feeling ko may ganong tendency yung nangyari sa inyo, na parang andali mo na lang nabitawan yung 7 years because doon sa loob ng relasyon nyo, feeling mo nag-move on ka na rin. Tama?
1: Tama po.
0: Tama. Okay. Wala kang idadagdag? Yun na yun.
1: Sabi niya na po lahat.
0: Okay. Sige. Nakumpleto ko ba? Pero eto, syempre, 7 years yun. Ang laking years. Ang naiambag nun sa kung sino ka ngayon, diba? Wala mo lang bang iyakan mga dramahan na nangyari nung naghiwalayan kayo?
1: Ano po eh? Parang baliktad po, diba sinasabi po nila yung lalaki late sila makarealize. Parang after 2 months, 3 months, saka nila marirealize na wala na yung yung binitawan nila na wala na ganyan. Ako baliktad po, ako po yung late na makarealize. Siya po, hinabol niya po talaga ako kasi ang tagal po nun iniyakan niya ako, nagbeg po siya. Pero ako parang di ko pa nakikita na wala na siya sa buhay ko. After 3 months ko pa po na narealize na ay hindi ko na alam mo, ang hirap po makita na nasa ibang na siya. Nasa ibang relasyon na siya, gano'n.
0: So, may pa rin, may kurot pa rin. Kumbaga, nakurot ka pa rin nung nakita mo na, ay, hindi na ako yung babae. Ay, hindi na ako yung kasama.
1: Opo, kasi ako po nag-aalaga dyan, tas iba na yung nag-aalaga.
0: Ay, totoo naman din talaga. Siyempre, di mo maaalis yun for 7 years. Ikaw ang kasama niyan. Diba? Alam mo ang mga nunal sa mga kung saan-saan, diba? Alam mo kung nasaan ang mga nunal niya. So, tinagal-tagal ng pagsasama niyo. Tapos ngayon, makikita mo, iba na yung nagpapasaya sa kanya, hindi na ikaw. May pagsisisi ba?
1: Sa akin, wala naman po. Kasi nakita ko mas masaya siya dun sa girl.
0: Mas masarap. Mas maano. Niyayabangan mo kami sa braces mo porque ito ka braces ka dyan. Hindi. Pero ito, ang tanong, diba? Ngayon, medyo naalala mo siya, ganyan. Paano kaya pang bumalik siya ngayon? Ano yung sasabihin mo? Let's say, for example, hindi mo alam, in-invite namin siya. Dari! Bigla siya nag-appear dito. Hindi. Paano pag bumalik siya? Anong sasabihin mo?
1: Tulad nga po nung sinabi ko kanina na hindi ko na siya nakikita sa future ko, ganun.
0: Okay, so kumbaga natuldo ka na talaga. So meaning to say, talagang nakapag-move on ka na.
1: Opo, tapos na po yung chapter namin.
0: Wow, anong chapter ka na ngayon? Uy!
1: Episode 2 na.
0: Tara! Episode 2 na siya. So, sa tingin mo, talagang ready ka nang makapag-mingle?
1: Yes!
0: Yes! Yes! Ready-ready na ang makimingle at makakilala ng bagong inspirasyon ang ating heart hunter na si Jennifer. Eto na! Ikaw ba, bilang nandito ka sa Matchmade, ano yung mga ina-expect mo na makikilala ngayon? Like, of course, guys, ano yung mga expectation mo para lang malaman natin mamaya kung mamimik ba?
1: Simple lang naman po, gusto ko po yung makaka-vibe ko. Yung busy din sa buhay, ganun.
0: Ah. Paano kayo magtatanggo kung busy pareha sa buhay, di ba?
1: Ano, yung parang, ano po kasi, may parang, yung mga agency ngayon, parang onting hindi lang update, nagtatampo na sila. Yung ayoko nang ganun, gusto ko pag di ako nakapag-update, intindihin mo kasi busy ako, ganun. Gusto ko parang minsan lang mag-update sa isang araw, ganyan.
0: Ah, hindi siya yung pala-update.
2: Pero gusto niya nag-update araw, isang beses ang araw.
0: Isang beses lang?
2: Isang beses lang.
1: Palaban ko lang ba?
0: Pag nag-pika, para kang nag-pika ng minutes ng meeting, lahat doon. Ilalagay mo na yung mga nangyari sa buong araw mo kasi isang beses mo lang na i-update, no? Nakakaloka. Okay, bukod dyan, sa gusto mo busy din siya, you mean, I think what you mean, what you meant is, kumbaga yung talagang gusto mo may pangarapin sa buhay.
1: Yes, yes.
0: Oo, yun yung meant mong gustong, I mean, yun yung gusto mong sabihin na meron siyang pinagkakaabalahan ng kanya.
1: Yes, po. Basic po. Basic na ano lang.
0: Okay. Basic standard. Necessity ma-provide. Hindi. Oo, yung basic necessities. Hindi. Pero sa totoo rin naman kasi ngayon, mga kamatchies, diba? Sa panahon ngayon talaga, importante na talagang ang buong ang kayong dalawa, mag-partner. That's why we call it partnership, no? Magtutulungan. Pag sinabing partnership, hindi one-sided na isa lang, isang tao lang yung kumikilos, diba, Dok?
2: Kasi diba merong pagkakataon na baka sabihin mo, gusto mo yung lalaki lang yung nagtatrabaho. Sa panahon ngayon, parehas eh. Kaya nakaka ang hirap para pag sinabi mo, pag ganito si Jennifer lang nagtatrabaho.

0: partnership, no, magtutulungan. Pag sinabing partnership, hindi one-sided na isa lang, isang tao lang yung kumikilos, diba, Dok?
1: Kasi diba meron pagkakataon na baka sabihin mo, gusto mo yung lalaki lang yung nagtatrabaho. Sa panahon ngayon, parehas eh. Kaya ang hirap para pag sinabi mo, pagayon ito si Jennifer lang nagtatrabaho, tapos yung isa, ano, parang nakabuntot lang palagi sa'yo, diba? Iba na ngayon, pero one thing, siguro, mas focus sila na pag nagkaroon ng pagkakataon na sila talaga, maayos yung pamumuhay nila. Kasi yun yung, grabe yung preparedness ng mga tao ngayon, eh, kumpara bilo to, oh. Parang, okay na, kahit na, hindi, gagawa tayo ng paraan, hindi, ayaw nila ng ganon. Gusto nila talaga naka-structured meron na.
0: Yes, totoo. I feel like ganon yung gustong iparating ni Jennifer. Kailangan talaga may pangarap sa buhay, diba? Alam mo kung ano yung gusto mo, diba? Pero ito, magkakaalamanan tayo kung dito mo nga makikilala at mamimit kaya ang kanyang expectation. Kikilalani naman natin ang ating mga cubits.
2: Main na po talaga ako, binibigay ko po talaga lahat.
1: Akala natin, pag minahal natin isang tao, nagbigay tayo ng todo-todo ng pagmamahal, may babalik.
2: Hindi niya kayang ibalik yung love na binibigay ko sa kanya pero pinipilit ko pa.
3: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
4: Pilipino.
5: Bigla ang gasto.
6: Bagong plano?
7: Travel!
8: O kaya bagong negosyo?
9: Buti na lang! May Cebuana naman yun!
10: Sang lang?
11: Personal loan.
12: Jewelry.
13: Negosyo loan.
14: OFW.
15: At motor loan.
16: Basta loan.
17: Sa Cebuana?
18: Good ka!
19: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
20: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Palon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio bring you the true radio experience. Ted Palon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Wala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Espanyol DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
21: Match me with DJ Adoranti.

Kanina mga kamatchis, nakilala na nga natin ito, ang ating Heart Hunter. Ito na ngayon, siyempre, pinakakaawa ka nating lahat. Kikilala rin naman natin ang ating mga cupids na susubok na pumana sa ating Heart Hunter for today. Pero siyempre, bago ang lahat, pumikit ka muna. Pumikit. Ipikit mo muna ang iyong mga mata. Yes. Kailangan meron tayong pa-mysterious effect dito. Oo. Kailangan may pa-surprise effect tayo dito. Tingnan natin ang magiging reaction mo pag nakita mo ang ating first Cupid for today. Pero ano nga pang inihintay ninyo? Cupids! Eto na, ang ating first Cupid. Siya po ay isang freelance. Aba, freelancer din siya. 27 years old. Aba, model din. Businessman po ha. At siya nga ay isa sa tatlong magkakapatid. At mahilig siya mag-gym. Uy, mahilig mag-gym. At maglaro ng anong nilalaro. Uy! Basketball!

0: talaga, mga iniisip niyo talaga. Oh, eto na nga po siya. Huwag na natin patagalin. Our Cupid number one, Ian Esmeralda. Closer, closer. Lapit ka naman kay Jennifer.
1: Hi, Jennifer. Ako nga pala si Ian. 27 years old from Bacoor, Cavite.
0: Ayan. Hello, hello, Ian. Welcome dito sa Match Made.
1: Hello po.
0: Ian, ikaw ay isang model. Model. Oh, ano ba to? Advantage ba to na parehas kayong freelance model?
1: Bago, ano po kami, tadhana na talaga siguro.
0: Taray!
1: Meant to be na, kumbaga.
0: Meant to be, oh. Wow. Diba? At least naiintindihan nila yung industry ang ginagalawa ng isa't isa. Familiar sila sa mga ganap na nangyayari, diba? Pero eto na, magpapakabugba. Oh, ipapakilala na ba natin? Kasi parang excited na kayo eh, nararamdaman ko. Eto na, bago mo tsikahin ang mga ganap mo sa buhay, ipakilala na natin ang ating Cupid number 2. Siyempre, hindi magpapatalo yan, no? Diba? Hindi yan magpapatalo kasi hinarangan niya yung camera natin. Our Cupid number 2, ano ba ang ganap ni Cupid number 2? Uy, siya nga ay 25 years old. Bikini open, a model. Puro model sila ngayon. At hindi lang yan, mahilig din siyang mag-gym. Ang isa sa kanyang pangunahing hobbies yan. O, wag na nating patagalin. Let's welcome our Cupid number 2, J.D. Barbosa. Ay! No mo din siya! Okay. Tingnan nga natin ang reaction ni Jennifer. Tingnan. Ay! Parang iba yung mga mo doon. So, parang sa pagmamakang nila doon, Jennifer. Nakakaloka. Oh, bati muna kayo.
2: Ay, good afternoon po. Ay,
0: ayan, bumati ka muna, JD.
2: Hi, Jennifer. Ako si JD Barbosa from Bacoor, Cavite. 25, 2 years lang up na. Baka, para sa...
0: Paparinig agad-agad ha, kanya-kanya kayong pasiklap talaga ha.
2: Medyo ano kasi, medyo 4 years yung gap nila, baka di sila magkatagpo.
0: Ay, teka lang ha. May mga pagano na kayo agad-agad ha. O alamin natin, para mas lalong makapili ang ating heart hunter na si Jennifer, syempre dapat mas makilala pa natin, di ba, ang ating mga Cupids. Alright, alright, let's start. Chikahin muna natin si Cupid number 1 at si Ian. Ian, nabagit mo ikaw ay model. Minsan ba may mga time na nai-inlove ka sa mga kapwa mo model?
1: Sa industry po namin, siguro yung iba, pero para sa akin hindi po eh. Professional naman po kami pag nasa trabaho.
0: Ay, okay. So walang pagkakataon na nai-inlove ka sa kapwa mo model?
1: Wala pa po.
0: Oo. Ano ba? Anong klaseng modeling ba itong ginagawa mo?
1: Minsan lang po ako sumasali sa mga pageant industry po. Like, ano, Mr. Grand Bulacan. Then, meron ongoing po akong pageant ngayon sa modelo ng Turismo Pilipinas.
0: Ito. Ay, ang galing!
1: Lumot ko lang ito.
0: Kahirap sumali sa mga ganyan?
1: Mahirap po kasi yung preparation, like sa pagkain po, kailangan disiplinado. Tapos, kailangan rin, yung knowledge rin, kailangan rin i-practice, siyempre.
0: Tama. Yeah. Oo. Kasi may mga question and answer portion dyan. Pero, siyempre, bago ang lahat, magpapa-XP muna kami ng tamang pag-rampa. Dahil kanina, hindi nagpahuli ang ating heart hunter. Patingin nga ko paano rumampa ang isang Ian. Let's go, Ian!

0: grabe. Ganun pala yun. Yes, thank you very much. O, diba? Ganun pala yun. Oh, grabe. Hindi madaling ma-achieve yung mga ganyang klaseng braso. Aminin nyo, o, diba? Ikaw, gaano kadalas ka nag-gym?
1: Opo, everyday. Kung may oras po talaga ako, nag-gym po talaga.
0: Naku, na-istorbo ka namin ngayon. Nakapag-gym ka ba ngayon? Nandito ka?
1: Nakatapos lang.
0: Ah, oo. Ganun talaga pag disiplinado ka sa ano mo eh. Sa katawan mo, talagang gagawan mo ng paraan. Pero eto, chikahin na natin siya sa kanyang kwentong pag-ibig. Nakailang jowa ka na ba?
1: Tatlo pa lang po.
0: Tatlo? Ay! Paano ba ma-inlove si Ian?
1: Na-inlove po talaga ako. Binibigay ko po talaga lahat eh.
0: Ay! Ano ano yung binibigay mo?
1: Yung malaking tiko po.
0: Ha? Ano yun?
1: Malaking tiwala ko po.
0: Tama, tama. Oo. Hoy, ano yan ha? Foundation din yan talaga pagdating sa pag-ibig. Yung ano, yung sa isa relasyon, ba? Diba? Kailangan isa yan sa mga unang talagang ano mo eh, ibibigay mo. At hindi madaling ibigay yan ha? In-earn din yan, yung tiwala, ba? Diba? Pero pag yan naman yung naging foundation ng relationship nyo, for sure, malaki ang possibility na magtatagal talaga, ba? Diba? Oo. Right, Doc? Agree ka ba doon?
2: Kasi pag sinabi mo, diba, usually hindi naman kaagad makikita yung love eh. Kaagad kailangan magkaroon ng tinatawag nating trust, respect, and yung pagiging honest sa relasyon na mag-uumpisa, dun palang sabihin natin na ah, siguro love ko na talaga itong taong ito. So talagang merong mga ibang factors para sabihin natin na totally mai-love ko sa isang tao.
0: Ayun. So tiwala. Okay. Sa tatlong nakarelasyon mo, ano yung talagang worst na experience mo when it comes to love?
1: Siguro po yung ano ako, yung high school po ako. Yung ko po talaga na ano yung heartbreak talaga na sinasabi na sobrang hirap matulog sa gabi.
0: Ay.
1: Tapos hirap kumain.
0: Ay.
1: Ayun, ganun po na yung naranasan.
0: So, pumayat ka ng todo nung time na yun.
1: Actually, payat pa po ako na.
0: Ah, payat pa po. Payat hindi pa po. Ganyan kalaki yung braso mo.
1: Hindi pa po ako kumakain ng ano, ng manok.
0: Ah.
1: Na buhay,
0: okay. So, okay. So, ganun yung impact na talagang nalugmok ka.
1: Okay.
0: Oo. Bakit? Ano yung pinaka naging rason?
1: Bale, pinagpalit niya po ako sa matrabaho niya. Ako po nag-aaral pa po kasi ako na po siya, working student, then ano, bigla ko na lang pong naramdaman na bigla siya ng lamig sa akin, tapos yun, hindi na niya ako ano, pinapansin, tapos nabalitaan ko na lang na may
0: iba na
1: boyfriend na siyang bago.
0: Aww. Wala man lang, ano, hindi man lang nakipaghiwalay sa'yo, dumerek ka, nag-jump na agad to another relationship.
1: Opo. Ganun na nga po.
0: Paano mo nahuli?
1: May nagsabi lang po sa akin ng trabaho. Kasi dati po, sinusundo ko po siya sa trabaho niya.
0: Okay.
1: Tapos, may nagsabi lang po sa akin na ka-workmate rin po nila na mag-jowa na daw po sila ng ka-work niya. Ayun po, dun po po na laman lahat yun. Tapos, hinabol ko po siya. Nagmakaawa po ako sa kanya na magpaligil kami, na ayusin namin ano ba yung pagkukulang ko. Wait, the tears are coming.
0: The tears are coming.
1: Sorry. Eh, ano po? Yun nga po. Sabi ko sa kanya, ginawa ko naman lahat.
0: Naiyak ka ba?
1: Hindi po.
0: Ay.
1: Natatawa lang po.
0: Hindi, mahirap yun eh. Yung ganun pakiramdam na pag niloko ka, parang

0: ginawa ako sa mundong ibabaw para lukuhin ng isang tao? May mga ganun ka bang questions?
1: Ayun po yung tanong ko sa sarili ko talaga nun. Sabi ko, bakit ba ako? Ano bang kulang sa akin? Siguro nung mga days na yon, payat pa po kasi talaga ako. Wala pa akong proper grooming. Hindi pa ako nag-aayos sa sarili. Then doon ko po na-decide na baguhin yung sarili ko. Na bakit ganun? Yung ibang tao nga kaya kong mahalin, pero yung sarili ko, hindi ko mabigyan ng oras at pagmamahal. Kaya ginawa ko po siyang motivation, nag-enroll po ako sa gym, then binigyan ko po yung oras sa sarili ko, nag-proper grooming po ako. Then, yun, doon ko po na-realize na sobrang sarap pala sa pakiramdam.
0: Nang alin?
1: Namahalin yung sarili mo.
0: Ay, totoo naman.
1: Kaya po, nag-gym ako. Ginawa ko siyang motivation. Sabi ko, magpapaganda ako ng katawan.
0: Ayun! Kaya naman tingnan mo! Huyo ka ngayon! Ipiting kita sa muscle ko eh. Hindi, actually, it's a good thing na ganun yung pag-take mo no, sa mga ganitong heartaches na parang mas improve ko ba yung sarili ko and hindi ko yun nahayaan yung pagkakataon na nasaktan ako. Gagamitin ko tong fuel para mas pagbutihin ko yung sarili ko. That's a good ano ha. That's a good way para makapag-move on ka, diba? Oh, and now, are you ready for another, well, inspiration na makakilala dito sa matchmaking?
1: Siyempre naman po. Game na ulit.
0: Ganyan pala yung game na game, no? Yes! Game na nga, mga kamashis, ang ating Cupid number one! Thank you very much for sharing your story. Alamin naman natin, mas kilalanin pa natin ang ating Cupid number two na si JB. JB, parang relax na relax ka dyan, ha? Oh, ano pinagkakabalan sa buhay? Of course, nabanggit nga ikaw ay isang model din. Ikaw ba katulad din ni Ian, ikaw ba ay na-inlove na? Siya kasi hindi siya na-inlove sa mga ka-model niya. Ikaw ba?
2: Ako noon, parang hindi ko rin po kaya na ma-inlove sa work namin. Kasi, gaya nga halimbawa ako, seloso po ako kasi.
0: Selosa ka?
2: Seloso.
0: Seloso ka, sorry.
2: Seloso. Seloso po ako.
0: Seloso
2: parang ka. Hindi ko kaya yung mga ginagawa ng mga katrabaho namin. Halimbawa, yung parang pagbibikini sa harap ng maraming tao, parang hindi ko kaya makita. Parang gusto ko pag-partner ko siguro sa ako lang makakita ng lahat. Parang ganun.
0: Gusto mo ito lang, ha? Ayaw mong i-share. Tiyari, paano naman yan? Si Jennifer, nag-ano rin siya, nag-swimwear singer? Kasi di ba model, ganun, di ba, usually? Paano yun?
2: Pwede naman po subukan.
0: May experience. Okay. Ikaw ba, ano pang hinahanap mo sa isang babae?
2: Yung maiintindihan yung trabaho ko, syempre una kasi ako nga hindi medyo ako sa trabaho ko eh, parang naiilang ako sa trabaho ko.
0: Bakit ka naiilang?
2: Kasi ang daming nagja-judge sa amin.
0: Ano yung mga judgment?
2: Kasi kagaya nga nung mga ibang bikini model na nag-viral na parang katawan yung puhunan, pinaghirapan namin to eh. So ilalabas namin to. Yung iba naman kasi parang akala nila kaya nila kaming bilhin, kumbaga naglalabas kami ng katawan, nakala nila ganito so, kami kadali kuwain, gano'n.
0: Okay, so ang ibig mong sabihin, merong mga indecent na mga
2: so, po, madalas naman po yun.
0: Oo, ano yung talagang worst na na-receive mong indecent proposal?
2: Yung ngayayain ka for sex po, parang ba yun?
0: So nag-ano to, like nag-message talaga sa IG?
2: Opo.
0: And ano yung sinabi niya? Kapalit ng ganitong amount, gano'n?
2: Opo, gano'n. Parang gano'n po. Parang gano'n. Nag-offer po. Nag-offer po gano'n.
0: Paano ka nag-respond sa gano'ng klaseng message?
2: Ni-ignore ko lang po yung mga gano'n kasi.
0: Mm-hmm.
2: Kasi kapag nireply mo pa po kasi, ahaba lang.
0: Oo. eh hindi ka naman interesado.
2: Opo, hindi naman po ako interesado.
0: So yun yung mga misconceptions na nakikita ng mga ibang tao na porket ganun yung ginagawa nila, eh feeling nila automatic game ka sa mga ganung bagay.
2: Opo,
0: which is hindi ganun po lahat ganun, no?
2: Opo.
0: Ano masasabi mo sa mga nandu-judge ng mga tao dyan sa mga ginagawa ninyong ganitong klaseng trabaho?
2: Actually po, wala akong masasabi kasi opinion naman po nila kasi yan. Eh, ito buhay namin ito eh. Kaya wala rin po akong pakialam.
0: Ignore, di ba?
2: Opo,
0: diba?
2: Ignore lang po.
0: Tama, oo. And eto, paano naman yung mga bagay na na-experience mo when it comes to love? Ano yung worst na na-experience mo and yung the best din naman na feeling ever nung na-in-love ka?
2: Yung worst ko po siguro is yung ano, yung alam ko naman na hindi niya kayang ibalik yung love na binibigay ko sa kanya pero pinipilit ko pa rin. Yun yung pinaka-worst ko. Kasi parang alam ko nang hindi niya naman mababalik. Pero siyempre ako makulit, mahal ko siya kaya pinipilit ko pa rin.
0: Okay,
2: tapos
0: so...
2: tapos hindi nag-work. Yeah.
0: Gano'ng katagal itong relationship na to?
2: Hindi nga po kami magka-relationship.
0: Ay, okay. So tumodo ka nang wala kayong label.
2: Opo, eh ganun po ako magmahal. Eh. Todo talaga.
0: Todo-todo. Okay, ano itong klaseng todo-todo na to? Pwede mo bang i-describe sa amin kung paano yung todo-todo mo?
2: Ano, effort, time, syempre. Tapos yung... pag-aalaga, nakala mo, ano, mag-asawa na. Parang ganun kasi ako mag-alaga eh.
0: Talagang ibibigay ang lahat. More than 100%.
2: Opo, ganun.
0: O, tanungin muna natin ha, ang ating heart hunter na si Jennifer, base sa mga narinig mong stories, anong masasabi mo? Anong masasabi mo kay Cupid number 1 and kay Cupid number 2?
3: Congrats.
0: Congrats.
3: Ano, ang hirap naman talaga ng mga pinagdaanan nila, lalo na si Cupid number 2. Ano, binigay niya yung lahat-lahat niya, no? Tapos wala siyang, ano, wala siyang natanggap na pabalik.
0: Kay Cupid number 1?
3: Ganun din.
0: Copy paste na lang, no? Kayo na mag-adjust. Viewers, kayo na ang mag-adjust. Charot. Okay, Doc, ano masasay mo doon sa mga narinig nating stories from our Cupid?
4: Sometimes kasi may mga pagkakataon na akala natin pag mag-invest tayo sa ganitong klaseng relationship, may ROI, yung tinatawag natin return of investment. Pero, kasi, di ba, it's not actually a form of business, pero di ba, akala natin pag minahal natin isang tao, nagbigay tayo ng todo-todo ng pagmamahal, may babalik.
0: Mm.
4: Paano kung hindi talaga yun yung love language niya or kaya naman hindi prepared yung tao na gusto nating mahalin. So, siguro maganda dito pagdating sa ganyang pagkakataon, merong alam natin na hindi, may mga taong walang expectations. Kagaya ni Jennifer, nagulat ako sa kanya, di ba sabi nga niya, kanina, parang okay lang sa kanya. So, ibig sabihin, wala siya expectations para hindi ma-frustrate ka agad.
0: Mm-hmm.
4: Pero kung ikaw, handa ka ng magmahal, lahat yan, gagawin mo ng paraan na iintindihin mo at i-organize mo yung sarili mo na ay, re-invent ko yung sarili ko. Siguro dapat, magtitira pa rin ako sa sarili ko. Di ba, sabi nga ni Cupid number 1, na todo-todo, nakalimutan ko yung sarili ko.
0: Mm-hmm.
4: So, pag nagmahal tayo, huwag muna yung 100%. Tignan muna nating maigi yung sinasabi nga nating tiwala, respeto, at yung pagiging honest sa isang tao para makita natin, o, nag-jive ba kami? May vibe ba talaga itong tao na to? And that's the time na siguro mag-i-start yung love.
0: Ayun. Thank you for sharing your story, Cupid. Maraming maraming salamat dahil iba rin naman talaga ang hugot ng ating mga Cupids. Pero I feel like all set na talaga silang makaget to know ang ating well, ang magpapatibok ng puso nila, of course. Ito ang Mix and Match. May mga ilan tayong pa-challenge.
5: Closer.
0: Ang tagal lang ano mo dyan, ha?
5: Ang sabi niya,
0: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: Match Me with BJ Anna Ramsey.
6: Everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luwiller at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambay ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. Free DTI Fair Trade Permit number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at tagcore.ph.
9: Jump into action with Bet88 Sports and get bonuses daily. Bet88, your ultimate playground.
10: Ang oras, 3:42.
11: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
12: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
13: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
14: Most wanted, pag feeling mo, wala ka sa lugar.

0: favorite. Doing Lingo, 6 to 9 p.m. Jukebox favorite. Most prescribed para sa broken heart.
1: I was a game she would play.
0: Jukebox favorite. So 105.9 True FM.
2: Medley with DJ Adoranti.
3: Hindi dyan natatapos ng mga kamatchies ang pasabog natin. For sure, kikinigin na naman to the next level ang ating Heart Hunter for today. Ito ang Mix and Match. DPN sa ating Mix and Match Challenge. May mga ilan tayong pa-challenge sa ating mga cupids. Yes! Ano-ano ba yan? Kikilatisi natin sila para naman syempre eh mas masungkit pang ang puso ng ating Heart Hunter para sa ating unang paondar. Itong tatawaging Green of Flago or red flag. Uy, anong meron dito? Ang mechanics, magbabasa lang ako ng mga random na relationship situations at kailangan sagutin lang ng mga cupids natin kung ito ba ay green flag or red flag. Pagkatapos sumagot, kailangan lang nilang ipaliwanag ang side ng kanilang kung ano ba ang say nila or opinion nila about this. Okay?
4: Excuse me, you're watching your whole life.
3: Okay, alamin na natin yan. Ito ang first situation. May dumb account. Pero, pang Marites lang daw. Is it green flag or red flag? QB number one.
5: Pang dami account po. Parang, yun na nga po. Parang,
3: green or red flag muna?
5: Ano po sa akin yun? Red flag po.
3: Red flag. Why red flag?
5: Kasi, parang walang trust yung partner mo pag ganun eh. Parang, ba't niya kailangan gumawa ng dami account para lang i-stock ha? Pwede naman yung real account niya. Tsaka, dun rin nag-uumbisa yung conflict sa relationship. Huwag halimbawa may dami account, syempre pag-iisip mo may partner mo na may kachat rin na iba. Ganun. Ganun po para sa akin. Kaya red flag.
3: Red flag for cupid number one. Cupid number two.
6: Sa akin po kasi ano, hindi naman, magkaiba kasi kami ng naiisip ni number one. Sa akin, okay. Green flag naman. Kasi,
3: green flag? Kasi, why is it green flag for you?
6: Sa mga account-account kasi parang hindi ako gaanong, parang wala akong gaanong pagdating sa mga account na yan. Kasi privacy niya na yan. Kumbaga, kung magkadami man siya, ang love kasi dapat may tiwala ka eh sa partner mo. Kung magkadami man siya, kung anong ginagawa niya dun, asa kanya na yun kasi kung love ka naman niya, hindi naman siya gagawa siguro ng mali dun sa dami account niya. Malay mo, di ba, pang business niya or makikialam ko pa ba dun? Hindi na siguro. Kaya sa akin, para sa akin, green flag naman yun. Hindi naman siya red.
3: Oo, okay. Pero kasi ang sabi dito, pang Marites lang daw. Pero wala tayong magagawa. Green flag for him. Okay, next situation tayo. Biglang nag-post ng self-love muna after nyo mag-away. O, ayan ha. Ang pinost niya, caption, self-love muna after mag-away. QB number one, green or red flag?
5: Para sa akin po, green flag.
3: Green flag.
5: Yes.
3: Okay.
5: Kasi yung pinapoint out siguro niyan, ano, kailangan ng space muna para makapag-isip ko yung dalawa. And then, para maayos nyo rin yung sarili nyo kung okay pa ba kayo makapag-isip-isip kung itutuloy nyo pa ba or titigil nyo na. Kasi hindi naman sa lahat ng oras, ano eh, kailangan ipilit nyo yung isa't isa eh. Kailangan nyo rin mag-ano, separate thread. Kailangan nyo ng space para makapag-isip. Kaya green flag para sa akin.
3: Okay, keep it number two.
6: Jowa po yun, di ba? Halimbawa, jowa ako na po yun. Siguro ano po, flag po sa akin yan. Kasi, self-love muna. Parang, doon pa lang sa word na yun, parang nagkulang ako sa pagmamahal sa kanya. Parang, alam mo yun, yung, parang kulang ako, kaya niya sinabi na mahalin niya na lang muna siguro sarili niya kasi hindi ko siya kaya mahalin ng gusto niya. Parang ganyan.
7: Mm-hmm. Lagi magkaiba sagot nila, ha? In fairness, ha? O, eto. Ano ba ang say, of course, ng ating doki-dok count sa mga narinig nating kasagutan dyan?
8: Okay, pagdating sa gusto ko yung tungkol sa self-love kasi it's always about mental health. When you talk of self-love, it doesn't mean you're selfish. Mm-hmm. You also have to take care of yourself dahil kasi baka kaya mo nasabi yun for reasons na hindi lang ito tungkol sa kulang yung binigay mo, pero ito yung when you are able to love somebody, you have to love yourself para maging prepared ka rin sa pagmamahal. And then, definitely, kung yung sinasabi kanina na dummy account, alam mo, kung pang-marites lang, maaaring, gusto ko yung sinabi kanina na hindi naman contradictory yung red and green. But, kung talagang mahal mo ang isang tao, you have to be a real person. Hindi ka magiging yung magkakos ng magkaroon ng ganitong fake account para lang sa ganyang pagkakataon. Kasi kung ako may fake account, sasabihin ko din sa minamahal ko na may fake account ako ha, para sa ganito yun. Ha. So, magiging real pa rin. Real talk pa rin kami dalawa.
7: Oh, okay. Kanya-kanyang fake din talaga. Oo, magkaiba lahat eh. Ng situation eh, magkaiba sila ng sagot diba? Pero kasi may mga iba-iba tayong mindset, may iba-iba rin tayong kinalakihan and nakasanayan. That's why I feel like magkaiba rin talaga sila. But I feel like doon, when it comes to dummy account, kung gagawa ka ng dummy account, you have to be transparent sa partner mo. Pero, personally, ako kasi ha, hindi ko nakikita na gusto mo lang chumika, chumismis, or whatsoever, gagawa ka, effort ka talagang gumawa ng dummy account. I don't see the significance.
8: Walang purpose yung,
7: importance, diba? Na, gusto mo lang chumika, gagawa ko ng dummy account. I feel like definitely may mas malalim pa na reason. No? And, para lang naman sa akin to. And when it comes to yung pagpo-post ng self-love, ako kasi, I feel like hindi mo muna dapat ilagay yung ganung mga statement because it's parang nagpapakita ka na may nangyari sa relationship nyo. Ako kasi, I don't want people to guess or to think na, ganito yung status. Eh, alam mo, may mga abangers na ganyan, diba?
8: Ay, mga ganyang abangers. Ay, yun, kasi pag nakatingin ako na self-love na ganyan, tapos self-love muna, parang,
7: Ay,
8: may problema.
7: Ano kayang ganap nila? May muna. Diba? Oo. So, kanya-kanya talaga tayo ng take and kanya-kanya tayo ng opinion about this. Kayo ba mga kamatchis? Red or green flag ba kayo sa mga situation na sinabi ko kanina? I-comment yun na yan dyan. Oo, pero totoo kaya ang mga chika nila, eto na ngayon. Ngayon naman, syempre ang exciting part, oras na para pakiligin ang ating Heart Hunter sa ating mga next na challenge ng mga pag-games na talaga mang susubok sa ating mga cupids. Eto, cupids? Ano ito? Cupids! Our next game is tatawagin nating Freeze Feels! Ano bang meron dyan? Ang ganap lang! Siyempre, gagawa ng isang kilig action ng mga Cupids habang papalapit ng papalapit kay Heart Hunter. Ay, nako ha! Kailangan hantayin nyo dito ang cue ng ating Doki Dog Cams na freeze! Okay? At mag-freeze si Cupid sa harap ni Heart Hunter ng 15 seconds. Patagalan niya ang atake natin. Nanamnamin ang titigan at bawat isa. Kaya ang tanong naman, game na ba kayo? Are you ready?
5: Game.
7: Wow, ang taas ng energy. Nakakabang, nag-almusal. Okay, ang tanong, are you ready?
5: Ready.
7: Let's go, let's start with Cupid number one.

0: 7 seconds na lang yun.
1: Kung nandito ka, makita mo, naminginig.
0: Oo, tignan nga natin kung may nginig din ang ating next heart hunter. Oh, let's go, Cupid number 2. Ready, go. Ay, may hawa. Ay, may pag-awin ako. Aha! Teka lang na, oh! 15! 14! 13! 12! 11! 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Grabe! May ano? Titig na titig. Tsaka ang lapit nun, ha? May paghawi ng gano'n na para bang sila ang ano, lead role at isang teleserye. Iba ata. Ayaw magpakabog ni Cupid number 2. Nako! Doc, ano masasay mo naman dyan? Ano nakita mong titigan na ikaw ang mas malapit dyan? Oh.
1: Kasi iniisip ko pag titigan talagang ano lang, eye to eye. Pero makita mo magalawang mata ng iba. Okay. Ni Heart Hunter, magalawang mata ni Heart Hunter.
0: Umiikot yung mata. Ano to? May nilahanap.
1: Parang ano, siguro parang one thing, dun sa una siguro ang hirap. Dahil kasi si Cupid number 1, grabe yung tumitig, nagre-diretso. So, kaya talaga siya parang, di ba, you shy away pag sobrang titig sa'yo. And then, siguro naman sa Cupid number 2, dahil sa sobrang malapit, parang, I cannot control. Baka gusto pa niya something more, kaya gumagal ng 15 seconds.
0: Grabe, no? Alam mo, yung 15 seconds na yung mabilis lang yun, pero sa mga ganito pagkakataon, parang ang haba-haba.
1: Oo, kaya naman parang sabihin mo, ayaw mong matapos.
0: Ha, oy! Sa puntong ito, kabog ba yan or the bomb? Doki Dok Cam.
1: Mahirap para sabihin natin yung eye contact isa sa paraan para makita mo kung siya yung gusto mo. But definitely, the beauty that you will see sa eyes natin is sobrang malaki. So, talagang, hindi natin kinakailangan na, ano, na mag-express tayo ng kabog or the bomb dito. Pero, sa akin, kabog para pagdating sa punto na when you talk about eye contact, it entails a lot of things. You can see the inner and the outside beauty.
0: Wow! Kabog na kabog! Sa mga kamatchin natin, napakabog ba kayo dyan, no? Or the bog? Pero tanongin natin, si Heart Hunter Jennifer, anong say mo?
2: Super kilig na siya.
3: What is it ba?
0: Huy!
3: Ang sarap!
0: Huy!
3: Joke lang.
0: O, hindi pa natatapos dyan, syempre. Nabitin na nga sa titigan ng ating Heart Hunter. Ngayon naman, syempre, more pa-challenge pa tayo para mas makapili si Jennifer. At ang portion na ito ay tatawagin natin, Touch Mo Ko, Baby. Ano yan? Anong may tatouch dyan? Ipamaximize na natin ang touching skills ng ating mga Cupids. Aba, ang ganap lang dito, syempre. Pipikit si Heart Hunter at may kakapain sa upper part ng body. At ito ay ang dibdib ng Cupid na kailangan ito i-describe at iterate ni Heart Hunter without saying kung ano ito and kailangan syempre i-describe. As pagkain! Oy! Alamin natin yan kung anong klaseng pagkain, ha? Okay, kapaan portion ito, mga kamatchies? Let's go! Let's start with Cupid number 1. Let's go! Ayan, may papikit portion si Heart Hunter. Oo, let's go!

0: makakapa mo. I-describe mo kung pagkain ito, Jennifer. Describe it. Anong pagkain yan?
1: Parang ano to eh? Chicharon. Masarap yun.
0: Chicharon bulaklak. Sa dami ng pagkain, chicharon bulaklak. O, oh, ayan. Dapat chicharon bulaklak ang ating heart hunter na si Jennifer. Bakit chicharon bulaklak ang nabili mo? Based dun sa nakapa mo.
1: Nung nawakan ko siya, parang ayun yung unang pumasok sa ano ko, ito isip ko.
0: Crunchy.
1: Mabuhok, tapos ano.
0: Mabuhok, ayun, ano.
1: Yun eh, pumasok sa isip ko eh.
0: Oo. Oh. Oh, sige, tingnan natin kung ano naman ang unang papasok sa isip niya. Kung makakapa niya si Cupid.

0: Describe.
1: Ay, ano ba kain yun? Parang magtagal ng ano mo dyan, ha?
2: Ang sabi niya,
1: anong pagkain?
2: Yung alam, parang speechless ako. Ang tigas eh.
1: Wala akong maisip na pagkain.
2: Wala. Parang ano siya, lahat siya masarap.
1: Uy, grabe yun! Nako ha, teka lang. Parang nagkakaroon na ng mga iskoran dito. Parang na, nako ha, ikaw talaga. Ano ba paborito mo pagkain, Jennifer?
2: Fries.
1: Napaka-interesting na paborito mo pagkain, ha?
2: Oo.
1: Sobrang interesting.
2: Ulam.
1: Anong ulam?
2: Ulam, tiniga.
1: Uy!
2: Parang ano, no, common?
1: Okay lang. Mahilig ka sa asin kilig? Okay. So, sa tingin mo ba, nahanap mo na at this point ang asin kilig mo?
2: Oo.
1: Ay! Pumupuntos na! May pumupuntos na! Ayan, ha? Nako, Jennifer, sinasabi ko sa'yo, basta talaga kapaan, active na naman. Pati yung mga kamatchmates natin, ha? Pero, syempre, eto na, ano naman kaya ang hatol ng ating Jockey Jockey Cubs.
0: Hindi ko alam, may kasi sabi niya, yung isang matigas, yung isang medyo matigas.
1: Oo.
0: Di ba, parang gano'n?
1: Tamang tigas lang, gano'n.
0: Hindi ko alam, pagdating sa ganyan, siguro, pag-usapan natin tungkol sa Nilagang Bulalo, yung mismo Bunaro. Kasi pagdating sa ganyan, din mo malalaman yung sarap nung mismo yung marrow itself.
1: So pag nasa marrow na tayo, kanina nasa chicharon!
0: Diba? Kasi pagdating sa ganun, hindi natin pag-usapan yung level ng cholesterol ng isang bone marrow. Rather, yung sarap ng lasa na nararamdaman mo.
1: Ay!
0: So, kabog yun.
1: Kabog na kabog pa rin talaga! Oo! Ikaw ba, Jennifer, nakikita mo yung dalawang cupids na nasa tabi mo, talagang very, alam mo na, ang masel-masel, ganyan. Malaking factor ba sa'yo na talagang gusto mo fit yung guy na makakasama mo?
2: Oo naman po, kasi ano, una kong tinitignan sa lalaki yung bicep eh, para hinihedlock ako. Ganun.
1: Ay! Gusto mo yung hinihedlock ka? Pa-XP nga kung tingnan natin kung saan ka maano ha, ma-headlock ha.
0: Sige, sige.
1: Patingin nga ng headlock na yan.
0: Ayan, ayan.
1: Gusto ko makita yung headlock na yan. Patingin, o oh, sige, tayo kayo. Gusto mo pala yan ha. Tingnan nga natin. O, oh, let's go. Ganyan pala yun, ha? Hine-headlock, ha? Gusto mo yan, ha? Oh, isa pa. Tingnan natin si Cupid number 2. Tingnan nga natin kung paano ma-headlock yan. Ay, ay! Teka lang! Ano to? Naparabang! Aliw na aliw! Ang ating heart hunter at pati ang mga mama ko. Oh, ano masasabi mo doon?
2: Busog yung mata, busog yung kamay, busog yung leeg.
1: Nabubusog pala ang leeg. Ay, gusto ko yan ha. Pero syempre, hindi pa rin natatapos dyan ang pa-challenge. May pumupuntos. May lumalamang na. Lumalamang dito sa portion na to. Jennifer.
2: Yes, meron na.
1: Ay, pero sa tingin mo ba ito sa susunod na ano challenge? Ha? Alamin natin kung baka mababago ba. May mga mas madadagdag pang puntos. Kailangan rin yung gawa ng sasabihin naming action, pero in extreme slow motion yan. Ay, tumawa sa leeg. Ang napili mong kamatch ay si...
3: With DJ Adoransi. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet88, your ultimate playground. At
4: Leon Extra Strong Beer, bangis mo.

0: chief para mas makapili pa si Jennifer. Ang porso na to ay tatawagin natin. Yes! Ang atake natin dito, magandahan ng katawan. Kailangan topless ang labanan. Kailangan ninyong gumawa ng sasabihin naming action, pero in extreme slow motion yan. Habang nakatingin sa ating heart hunter. Okay. Ang tanong, Cupids, are you ready?
1: Ready!
0: Ready! Ready? Parang mas ready pa si ano ah, si Jennifer. Oh, eto na! Okay, eto ang ating situation na ibibigay. Okay, para sa mga Cupids natin, ang gagawin nyo ay naiinitan ka. Sabay, manghihingi ng tissue kay Heart Hunter. Ganon ang peg natin. Total naman, summer, napakainit naman talaga ngayon. Oh, let's start with Cupid number one. Nasaan na yung props natin siya na tissue? Thank you very much. Okay, let's start with Cupid number one. Init na init, habang topless, talagang manghihingi ng tissue. Okay, lights, camera, action!

Oh! Ay, ang dami. Ang dami pinis. Ay, nainitan pinis siya! Nainitan pinis ni Girl Lalus! Thank you very much! Ganun pala ang nainitan! Oh! Nakailang pinis siya! Pero hindi papahuli. Thank you very much, Cupid number one. Tingnan nga natin si Cupid number two. Kung papaano mainitan. Let's go! Let's go, let's go, let's go! Ready, and... Ay, slow-mo din yung lakad niya, no? Talagang kailangan slow-mo.

0: Bueno, ahora va para yon. Grabe. Bakit ako pag napapawisan, hindi ganun? Yung parang aburito na, yung nangkakamot ka. Ang init! Sa kanila ganun pala. Ang taray. Naku, ayan na nga. Talagang nakatapwa sa mga ano natin, mga cubits, mga kamachis, ha? Para nabubuhayan kayo dyan. Yung mga na, ano natin dyan, mga nanonood at mga nakikinig ngayon sa ating programa. Doc, ano bang hatol mo na parang nakitang-kita kong lumunok ka?
1: Siguro, check, maraming maiinggit kay Heart Hunter for reasons na bibihira kasing nangyayari to. First time actually sa show na meron talagang ganitong klaseng slow moment. Pero sa akin, para gawin ng ating mga cupids na mapupunasan ng ganyan, it's something na game ang isang tao. So, kabog talaga silang dalawa.
0: Yes, kabog na kabog. Diba? Game na game sa mga pa-challenge. So, gustong-gustong pumuntos kay Heart Hunter.
1: Yes. Yun yung kitang-kita natin.
0: Pero habang ano tayo dyan, chumichika, huwag kalimutan, syempre may mga snacks tayo dyan, may mga drinks tayo dyan. Pwede kayong kumain dyan, uminom, ano bang gusto nyo? Go, kumain lang kayo dyan. Diba? Pero habang kumakain kayo at nagmamerienda dyan, kasabay ng ating mga kamatchis na nakatutok ngayon, eto na. Ano muna ang say ni Jennifer sa kanyang mga nakapa? May nakapa ba? Ano ang say mo sa mga nagarap na slow-mo?
2: Kanina? Parehas silang may wow eh, no? Parehas na busog yung amay ko eh, no? Tumulo yung laway ko eh.
0: Wow! Higupin mo yan! Kakaloka ka. Okay. So, meron bang nabago sa pagpunto sa at this point? May ano ba? May umiscore na naman ba? Or same-same?
2: Parang ano, nahirapan na ako ngayon.
0: Ay! Ang rupok-rupok mo!
2: Aminin niyo kayo din. Ang hirap.
0: Mahirapan. At this point, mga kamatchis, nahirapan ang ating Heart Hunter na si Jennifer. Pero syempre, kahit nahihirapan ka, eto na. Eto na agad-agad yan ang pinakahihintay nating moment. Yes, para sa ating Heart Hunter. Sino nga kaya ang napili niyang kamatch? Pero bago mo yan banggitin ang pangalan ng napili mo, ibigay mo muna yung reason kung bakit siya nga ba ang napili with the F. Napili mo kamatch. Ilaway ko rin kasi siya. Hindi! Yung away ko, ano, panis na, kailangan uminom. Okay. Ano na, sino
2: ano,
0: to?
2: Napili ko to kasi na parang yung sa mga sagot niya kanina, nakita ko na magka-vibe talaga kami, magka-mindset kami, ganyan. Okay. Tapos nag-iisip siya, inutusan niya ako, gusto ko yung mga ganun.
0: Ay! Gusto mo yung kinukomando ka, ha?
2: Yes.
0: Okay. Bukod dyan, ano pang feeling mo ang reason kung bakit siya yung nagustuhan mo talaga for today?
2: Feel ko, ano, mature din siya. Tsaka, ano, hindi, ano, yung gusto ko yung hindi nagkakalayo yung age namin. Ganun. Alam niyo na kung sino.
0: Yung mga mama-mama ko talaga. Nagiging uwak na sila dito talaga. Oo. Okay. Ang napili mong kamatch ay si...
2: Cupid number 2 si JP.
0: Cupid number 2! Congratulations! It's a match, mga kamatchis! Ayan, ay, ang bongga naman yan. Pero syempre, thank you pa rin sa ating Cupid number 1, si Ian. Anong masasabi mo?
3: Thank you. Salamat sa, ano, sa effort rin. Saka sa time ko.
0: Sa effort rin.
3: Effort ko na, ano.
2: Yun lang.
0: Thank you. Super game na game si Ian, di ba? Maraming salamat. And, ano naman ang say mo na ikaw ang napili, JD?
3: Masaya siyempre kasi kaya nga ako pumunta dito para mapili.
0: Ay! kumpiyansang kumpiyansa sa mga kamatsi. Oh, and then, ano message mo naman? Dahil ikaw ang napili, anong gusto mo sabihin kay Jennifer? Bakit hindi mo siya tingnan?
3: Ano, thank you sa pagpili. Siyempre, nakita mo yung, siguro nakita mo yung worth ko na hindi nakita nung pa.
0: Oh, may worth, nasa worth na sila. Yeah. Akala ko kanina nasa laway pa lang. Oo, nasa worth na sila. Congratulations sa iyo, Cupid number 2. Ano naman ang say mo? At syempre, Jennifer, ano message mo para kay Cupid number 2?
2: Ano? Syempre, tulad nga sinabi mo kanina, di ka napili. Ngayon, ako naman ang pipili sa'yo. Good luck sa journey natin.
0: Ay! The journey na rin siya! Yes! So, mamaxis! It's a match talaga! Para sa ating Arm Hunter at Cupid number 2! Match na match ang kinig natin ha for this episode and for this, well, for today. Kaya once again, congratulations sa inyong dalawa! O ayan, bago tayo pumunta sa Harada Moments, so, syempre para sa ating match today, Doc, you have something to promote?
4: Ayo, abangan niyo po ang Creative Time with Attorney Kapunan and Dr. Love Jumbana.
0: Yes! At baka meron kayong, yan, abangan natin yan, Doki Doc Fans. Maraming maraming salamat. Uy, shoutout muna tayo sa mga tagapakinig at tagapanood natin ngayon. Shoutout to Nita Bobo! Hello, mama ko! Yes, yes, yes! Oh, I love you, ma! Ayan na nga, talagang susunod na ang kinig at to the max. Aba, may hinanda kaming family date sa inyong dalawa. Let's go!

0: samahan mo na ako dito and congratulations sa ating well sa ating Lord Hunter at sa ating human number 2 na si JD. And so maraming salamat once again. Baka meron kang gustong pasalamatan, a shout out, go ahead.
1: First and foremost, ako'y napapasalamat dahil kasi nakasama ako sa isang show na nagkaroon ng award.
0: Oh!
1: Iintayin ko na maging best show host, program host si Anna.
0: Wow! Manifesting! Yeah.
1: Thank you so much! And then third, siguro, magpapasalamat kami dahil kasi mag-second year anniversary na kami and hopefully, kami ang magiging, sabihin natin, longest running dating show radio
0: yes,
1: program.
0: Claiming.
1: Thank you so much!
0: Thank you! Kina-claim natin yan, Doc, at syempre, bukod dyan sa ating nakuhang award, maraming salamat din sa mga kamatchies natin yes. Na tumututok talaga. Isa kayo sa mga inspirasyon natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Mga kamatchies na talagang sumali at nakinig sa ating episode ngayon dito sa Matchmade. Nako, marami pa tayong pusong tutulungan. At syempre, pag-uusapan pa rin natin na ang kwentong pag-ibig. Hanggang sa susunod yan na rin ko, 2:30 or 4:30 p.m. Dito lang yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Dali sa Bisyo para sa Pilipino at True Network. Pati na rin sa Spotify. Syempre, kung hindi nyo napanood ang episode ngayon, pwedeng balik-balikan yan. And again, to Asia Pacific Broadcasting Awards, maraming salamat po sa pagkapanalo ng Best Made for Category the Radio and City Cross Platform Production. Congratulations to us, the Empress Ventures family, One Page family, True FM, and True Network family, and syempre, to my one and only Matchmade fam, mahal ko kayo, maraming salamat po. Para sa marami pang kwentong puso, ilig at pagmamahal, at syempre, para sa marami pa nating makakasamang mga kamatch,

sa inyo. At syempre, huwag po kalimutan i-follow kami ang Matchmates sa lahat ng social media accounts natin. Facebook, Instagram, TikTok, lahat yan. Pwede nyo na kaming i-follow. And ako rin po, mga ka-matchmates, it's NRMC sa lahat ng mga social media accounts ko. And don't forget, ha, catch us every 11 PM po yan, Vibe Night. And every Saturday, ang ating main Vibe show. Ayan, muli, ito po ang inyong DJ Diva ng Bayan, NRMC. Kita-kits, mga ka-matchmates! Sorry,

0: Linggo na kasama niyo nga ang DJ Diva ng Bayan, Anna Renzi. Ito lang yan sa Match Mix.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
1: May aking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
4: Yan ang bangis ng layon.
5: Gerald Anderson, E.D. Mill,
6: Mark Mugen,
7: Emil, and Vince of BBTK.
8: Ngayon, extra strong beer.
9: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
10: Drink responsibly.
11: Layon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
12: Balita, informasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
13: Pinagsama-sama ang mga kantang tumama sa puso mo. True Hit List sa True FM sa 105.9.

Baito sa'yo, True Hit List sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwalhier. Araw-araw, goods ka! At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan!

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Everyday Panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka! At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan!
1: We're counting down the songs that hit you the most.
0: True Hit List sa 105.9 True FM.

0: True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng
1: Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
0: Susunod na ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.
2: Ikiti member na suspect. Senator Ping Lacton pumalag kay Senator Alan Peter Cayetano. Lacton naghahanda na raw ng mga testigo laban kay Cayetano. Trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumaba noong Hunyo habang kay BP Sara hindi gumalaw. Mga pampako ng Baguio City at Tarlac inurunahan bilang mga bagong reyna ng Pilipinas 2026.

0: Magandang hapon, Pilipinas! Natrap sa loob ng culvert o lagusan ng tubig ang isang batang lalaki sa Puerto Princesa. Ilang minuto rin ang itinagal bago siya nasagip.
1: Napag-alaman namang ginagawa na palang palibuan at palaruan ng mga bata ang naturang culvert. Narito ang Frontline Report.
2: Wala na yan? Kanina pa yan?
3: Tarantang may sinisipat ang mga kalalakihan na yan sa loob ng isang culvert o lagusan ng tubig sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City.
2: Rescue na lang dapat! Ano na lang yan?
3: Ang iba, napahukay pa sa lupa kung saan nakabaon ng culvert. Nang biglang, isang batang lalaki ang nailabas mula sa culvert.
2: Ano yan? Patay na tayo!
3: Tulong-tulong sa pag-CPR ang mga residente sa batang lalaki.
4: Abulansya! Abulansya!
3: Ilang minuto rin pinilit i-revive ang bata habang wala pang rescue. Maya-maya pa, nagkamalay na ito. Ayon sa kapitan ng barangay, madalas pagliguan at gawing palaruan ng mga bata ang naturang culvert.
5: Yung culvert na yun, marating nililiguan nito ng mga kabataan ito pagka high tide. Pasok sa kabilang culvert, labas sa kabilang. Itong isa na ito, medyo malaki na katawan, yun ang pagkasabi doon ng mga presidente. Nabara sa loob, hindi siya na lumabas sa kabila, sa kabutihang palad, hindi naman natuluyan sa ospital po.
3: Kwento ng isa sa mga tumulong at uploader ng video na si Jeric Naleng. Pahirapan daw sila sa pagsagip sa bata.
6: Pinasa po yung butas na yun. Hindi po ako makaka, hindi ko po siya maabot dahil mahaba po yung yung butas at saka malalim na rin po yung dagat. Kapag malalim kasi yung dagat, naabot po yung daanan namin.
3: Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Hinarangan na rin daw ang culvert para wala nang makapasok o makalangoy sa loob nito. Panawagan naman ng barangay.
5: Sa mga magulang, lalo na sa area na medyo delikado, sana yung mga magulang, panganakan naman nila yung mga anak nila. Napaka-risky po masyado yung lugar na yun.
3: Babalita mula sa Frontline. Celine De La Cruz, News 5.
0: Samantala, Kalaboso ay isang miyembro ng LGBT matapos mag-akyat bahay sa Quezon. Ang biniktima ng notorious na suspect, bahay ng isang retiradong general. Narito po ang Frontline Report.
7: Iba't ibang dekalidad na baril na may kabuuang halaga na 800,000 pesos. Yan ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang LGBTQIA member na si alias Amanda. Iya ang itinuturing na suspect na nanloob sa bahay ng isang retired general. Base sa investigasyon, nasa ibang bansang biktima ng mangyari ang pagnanakaw. Natangayang itinabi niyang pera, ilang alahas at iba't ibang armas. Sa backtracking na ginawa ng mga otoridad, napansin nila ang isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng biktima nang mangyari ang insidente.
8: And one of the instructions that I gave to our investigator ay i-monitor itong sasakyan na ito in case na pumasok ulit dito sa ating area of jurisdiction.
7: Sakto namang natiyampuhan ulit ang sasakyan na agad nilang sinundan. Dito na nila naaresto si Amanda. Napag-alaman namang notorious na magnanakaw ang suspect.
8: Opo, hindi lang po dito sa lungsod, sa buong Calabarzon. So marami po siyang record of robbery na sa buong Calabarzon. So dito po sa aking harap, meron po siyang 15 records of robbery.
7: Nakakulong na ang suspect sa Lucena City Police at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maylin Valencia, News 5.
1: Pinalagaan ni Senator Ping Lacson ang pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN.
9: Yun din kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALN.
1: kwenta dyan ni Senator Lacson, nagbibilang na siya ng kanyang mga informant at witness para magbigay ng impormasyon at ebidensya laban kay Cayetano. Sa pamamagitan niyan, madadala raw ang kapwa senador sa Payatas, Quezon City Jail, kung saan umano nararapat si Cayetano. Dagdag pa ni Lacson, ipaglalaban niya ang kanyang integridad na inatake raw ni Cayetano. Una nang sinabi ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang salen ay dahil sa mga legitimong negosyo. Makikita rin daw ito sa kanyang income tax return.
0: Waba ng 10 puntos ang trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos nitong Hunyo. Base po sa survey ng Social Weather Stations o SWS at StratBase, waba sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino kay PBBM nitong noong nakaraang buwan. Sa parehong survey, tumaas sa 45% ang nagsasabing may konti lang silang tiwala sa Pangulo, habang 19% ang hindi makapagdesisyon. Samantala, nananatili sa 57% ang mga nagsasabing may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Pero tumaas ng 5 puntos sa 27% ang mga nagsasabing kaunti lang ang tiwala nila sa bise. Sinagawa ang survey noong June 20 to 29 sa 1,200 katao sa buong bansa. Ayon sa StratBase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa administrasyon. Pagkakataon daw ang tona ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaik ng publiko.
1: Pinaplansya na ang seguridad para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos sa Batasang Pambansa sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipapakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Sa gitna yan ang inaasahang kilos protesta ng iba't ibang mga grupo. Sa ngayon, wala raw na itatalang posibleng banta sa mismong araw ng SONA ayon sa PNP.
4: Yung comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA, more than 20,000. This includes our light or your augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Kung hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga action teams.
1: Bukod sa Metro Manila, inaasahan din ang mga kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. Kabilang sa mga makikiisa riyan, ang grupong bayan na ipoprotesta ang anilay matinding korupsyon at problema sa ekonomiya.
10: Sa panahon ngayon, na-isolated ang Marcos, na halos tinusukan na siya ng taong bayan dahil sa matinding korupsyon at matinding problema sa ekonomiya, nakaasa siya sa Estados Unidos for not only military but political support.
0: Sa sports, muli pong pinatunayan ni Jiu-Jitsu International Federation Champion Annie Ramirez kung bakit siya ang gold standard sa Asia pagdating sa Jiu-Jitsu. Yan po ay matapos niya madepensa ng kanyang titulo sa 10th Jiu-Jitsu Championship sa Kazakhstan. Nakuha ng pinayang ginto sa Under 57 Division nang talunin niya si Shiren Tseteg Enkmok ng Mongolia sa kanilang final match kahapon. Bukod sa gold, nag-uwi rin ng ang bansa ng silver at bronze sa kompetisyon. Susunod, ambulansya sa intersection sa EDSA na salpok ng motorsiklo.
1: Sa pangdisgrasya, humarurot na SUV sumalpok sa concrete barrier sa X-Lex.
0: At pisong taas pasahe, maliit daw. Dapat daw 10 piso. Ngayong tataas na naman ang presyo ng petrolyo.
1: Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend.

0: nagbata ng isang rider at angkas nito matapos tumalpok sa ambulansya sa EDSA. Ang ambulansya may sakay pang pasyente nang mangyari ang insidente. Narito ang frontline report.
1: Sakuha ng CCTV na ito sa intersection ng Quezon Avenue, makita ang papatawid na ambulansya nang biglang tumalpok ang motorsiklo rito. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor habang tumilapon ang angkas ng rider. Napahinto naman ang ambulansya sa gilid. May pasyente itong sakay at papunta sa ng ospital. Ligtas ang mga sakay at may UP lang ang gilid ng sasakyan. Agad lumapit ang isang traffic enforcer sa dalawa. Tinulungan itong makatayo ang rider na natanggalan ng helmet. Nagsilapitan na rin ang ibang motorista para tumulong. Sa investigasyon, hindi umano nakita ng motor ang pagpara sa kanya ng enforcer para huminto.
2: Bali ma'am, nang tumawid yung ambulansya, pa-yellow lane na siya. Pero meron tayong imindi doon na tumarap sa side na papunta ng EDSA. Pinara niya na yung mga sasakyan doon. Kaya lang hindi yata nakita ng driver ng motor, dinere-dere din sa sakyan.
1: Pilay ang kalimang binti ng rider. Minor injuries naman ang tinamo ng angkas nito. Kalauna, nagka-areglo ang dalawang panig.
2: Nagkaroon sila ng kasunduan na hindi na silang magtatampal ng demanda. Umayon naman yung driver ng ambulansya na sagutin ang ibang gastusin sa ospital.
1: Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
3: Nakasawi sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX ang isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala ang biktima na si John Vincent o JV Gallego na dati ring miyembro ng San Beda Red Lions. Sumalpok ang sinasakyan niyang SUV habang binabaybay ang kahabaan ng northbound lane ng NLEX sa Maykawayan, Bulacan kahapon. Isinugod sa ospital ang basketbolista at kanyang asawa na si Chloe Carillo pero idineklarang dead on arrival si Gallego. Isa sa mga nagpaabot ng pakikiramay si Titan Ultra Star at dating Letran Night Guard, Fran Yu. SUV naman ang sumalpok sa mga concrete barriers sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa po sa dashcam video ang pagdidiretso ng sasakyan sa gilid ng expressway hanggang sa araruhin nito ang mga concrete barrier. Sa lakas ng impact, tumaob ang sasakyan at nabaklas ang ilang parte nito. Agad namang tumawag ng rescue ang driver ng may dashcam. Inaalam pa sa ngayon ang lagay ng sakay ng SUV.
0: Kalaboso ang magkasabuat na mekaniko at labanderang suma-sideline bilang tulak ng droga sa dinalupihan ng Bataan. Ayon sa mga pulis, ginagamit sa ilegal na gawain ang talyer ng suspect na si alias Ian Mekaniko. Paliwanag niya, hindi kasi sapat ang kinikita niyang pera. Ganyan din ang dahilan ng kanyang kasabuat na si alias Lani. Naaresto sila nang may mag-report na concerned citizen. Nakuha sa kanila ang 14,000 pesos na halaga ng ilegal na droga at ang marked money na ginamit sa buy bust. Sa bayan naman ng Orion, arestado ang dalawang mag-partner in crime sa pagbebenta umano ng ilegal na droga. Isa sa kanila ang itinuturing na high-value individual.
3: Sa iba namang balita, nagdaos ng kilos protesta ang United People's Initiative o UPI para makalampag sa investigasyon ng flood control scandal. At nasa linya ng telepono si Mobile Journal Bea de Guzman. Bea, ano ang sitwasyon dyan sa rally?
4: Punuan at kanya-kanyang diskarte para maigsan ang maalinsangang panahon. Yan ang sitwasyon ngayon dito sa inorganisang rally ng United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Sa pangungunayan ni retired at dating Chief of Staff, General Romeo Poki. Bandang alas 3:30 ng formal na buksan ang programa ng pagkilos protesta. Pinangunahan ito ni retired Colonel Jonathan Galang. Meron silang video presentation kaugnay sa kontrobersyal na flood control project na sentro ng panawagan ng grupo ng pananagutan. Dismayado raw kasi sila sa anilay sa kulangan ng aksyon sa Administrasyong Marcos sa issue. Ayon sa mga organizer, sinadya nilang iwasang magkaroon ng kulay ang pagtitipon kaya wala silang inimbitahang mga political groups ngayong araw. Liit ng grupo, apat ang prinsipyong kanilang sinusunod sa pagsasagawa ng rally, Felix. Ito ang non-violent, non-partisan, law-abiding at constitutional. Plano raw nilang magsagawa ng ganitong pagtitipon kada linggo hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot sa flood control scandal. Dahil nararapit na rin, Andre, no, yung SONA o State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos, panawagin nila na matalakay ulit ng Pangulo ang pag-iimbestiga sa flood control. Isa rin sa itinagalaban dito ang pagkakulong kay Senator Rolante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Nagpapatuloy pa ang programa sa ngayon at inaasahang magtatagal ito.

0: State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos, panawagin nila na matalakay ulit ng Pangulo ang pag-iimbestiga sa flood control. Ito rin sa itinagalaban dito ang pagkakulong kay Senator Rolante Marcoleta dahil sa kasong plunder. Nagpapatuloy pa ang programa sa ngayon at inaasahang magtatagal ito hanggang bandang alas 11 ng gabi. Balik sa iyo, Andre.
1: Maraming salamat at mag-iingat ka dyan live mula sa Maynila Mobile Journal, Bea de Guzman.
2: Sa mga kapatid nating motorista, magpagas na po. Hanggang 12 pesos na taas presyo sa petrolyo ang nagbabadya sa Martes. Ayon sa pagtataya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel. 3 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng itaas ng kada litro ng gasolina, habang 11 hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa gera ng Amerika at Iran. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng LTFRB ang posibilidad ng pamamahagi na panibagong fuel subsidy. Inirekomenda na rin ng ahensya sa Transportation Department ang pisong taas pasahe sa mga public utility vehicle. Kasunod ang inaasahang taas presyo sa petrolyo. Pero ayon sa isang grupo ng mga super, hindi yan sasapat.
3: 3-1-3-2 yung ating inaasahan dahil yung ipinal natin yung piso, sa mga yung ipinal natin na dagdaga pasahe. Ang piso ay maliit, ano, lalo na doon sa laki ng ay kinataas muli ng presyo ng petrolyo. Malayo ito doon sa pangangilangan ng ating sektor.
2: Samantala, bawal ng Maningil ng lagpas sa 60 pesos sa mga app-based taxi sa kanilang booking o platform fee. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Alexis Ebwin.
4: Nagtakda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng price cap sa booking fee ng mga taxi. Sakop nito ang mga binubook gamit ng mobile app. Sa memorandum ng ahensya, 20% o hanggang 60 pesos lamang ang pinakamataas na maaaring singilin na booking fee o platform fee. Dapat na malinaw at hiwalay na nakasaad ang booking fee sa fare computation. Hindi rin maaaring maningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang kahalil tulad ng ahensya. Kasunod ito ng samot-saring reklamo ukol sa magkakaibang booking fees na sinisingil ng ilang taxi operator na gumagamit ng online platforms. Si Melvin galing pang Mindanao at bumisita lang ng Maynila para magbakasyon. Kaya madalas siya gumamit ng ilang booking platform dahil hindi niya kabisado ang pasikot-sikot dito.
5: Napakalaking halaga po yan, nakatulong sa amin na mga pasahero at nakakapag-budget kami kung saan kami pupunta. So, magandang opportunity po yan na kami ay magkakaroon ng less or discount sa aming mga pasahe.
4: Si Raymar naman, 5 taon nang hanap buhay ang pagiging driver. Aminado siyang hindi pare-pareho ang style ng booking platform sa booking fee. Pabor siya sa paglalagay ng price cap, pero hindi niya.
6: Mas maganda sana kung mas mababa pa. Kung magiging 10% na lang magiging commissioning. Sa gasolina, sa Martes, tataas na naman daw ng 10 pesos. So, malaking, ano yan, malaking masakit yan para sa aming mga driver. Kaya kung mababawasan to, malaking tulong, kahit na maliit lang.
4: Nagbabala naman ng LTFRB na maaaring patawan ng multa, suspension at kanselasyon ng prangkisa ang mga mahuhuling lalabag na operator, platform provider o driver. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5.
1: Ibabalik ng LTFRB ang paniningil ng fixed pickup rate sa mga Transport Network Vehicle System o TNVS. Papatakpo ng 24 hanggang 289 pesos ang pickup rate depende sa uri ng sasakyan at layo ng distansya ng pasahero sa driver. Hindi nasakop ang pickup fare sa labas ng 5-kilometer radius. Una itong ipinatupad noong December 2025 para maiwasan ang biglaang price surge sa gitna ng rush hour. Ayon sa LTFRB, layo nitong matugunan ang mga reklamo sa mas mahal na operating cost at biglaang dagdag singil. Ang mga driver na hindi susunod sa polisiya ay pwedeng patawan ng multa o kaya ay magbawi ng prangkisa. Susunod, kapul sa video, ang malawakan landslide sa China, 8 ang patay.
2: At kilalanin ang mga kinoronahang reyna sa katatapos lang na binibining Pilipinas.
1: Mga kapatid, huwag po kayong bibitiw. Magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend.
7: News, public service, entertainment on 105.9 True FM.

0: Nahanap ang isang yate sa gitna ng dagat na sakop ng San Fernando Romblon. Maitim at makapal na usok ang bumalot sa katubigan ng Barangay Mabini at Barangay Mabulo. Nangyari ang bandang alauna ng hapon kanina. Agad rumisponde ang Philippine Coast Guard. Nagsagawa sila ng rescue operation kung saan nasagip ang apat na tripulante ng yate. At base sa report, galing Subic ang MY Jason at papunta sa ng Consolacion Cebu nang bigla umanong lumiyab ang makina nito. Sa ngayon, kontrolado na ang sunog sa naturang yate at nakatakda ng alisin sa dagat.
1: May mga balita na unsame ang tangkang pagnanakaw ng bigas sa tatlong jumper boys sa truck sa Tondo, Maynila. Ang isa sa kanila bumagsak pa sa kalsada ng komprontahin ng pahinante ng truck. Nasa front na balita niyan, si Dave Abuel.
2: Bumuelo muna ang walang pang-itaas na lalaking yan bago sumampas sa likod ng truck sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagsampa, dahan-dahan niyang hiniwa ang trapal gamit ang patalim, ang kanyang target, sako ng mga bigas. At nang sapat na ang laki ng butas, tila sumenyas ito sa isa niyang kasama bago isinilid ang patalim sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki para magsilbing tagasalo. At nang mahirapan ito sa paghugot, sumulpot ang isa pang lalaki para tumulong. Nang makitang hirap ang kanyang mga kasama na nakasampa sa truck, nag-abot ng patalimang lalaking naiwang nakatayo sa kalsada. Umabot ng mahigit isang minuto ang tila pakikipagbuno ng dalawang lalaki sa mga sako ng bigas. Ilang saglit pa, dali-daling naglakad ang pahinante ng truck, bit-bit ang isang metal pipe at kinumpronta ang tatlong lalaki. Nagsitakbuhan ng mga ito, ang isa sa kanila napadapa pa. Ayon sa Rahabago Tondo Police, agad silang nagsagawa ng operasyon nang makita ang viral na video.
3: Hawak na ng mga otoridad ang tatlong suspect.
2: Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
0: Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa Tondo, Maynila kaninang alas 8 ng umaga. Iniakyat sa unang alarma ang sunog at agad ding naapula matapos ang halos kalahating oras. Aabot sa 15 bahay ang natupok kung saan nasa 25 pamilya ang naapektuhan. Isang fire volunteer ang nasugatan sa gitna ng pag-apula sa apod. Tinatay ang nasa 100,000 piso ang halaga ng napinsala. Patuloy ang investigasyon sa dahilan ng sunog.
1: Patay ang 8 residente matapos ang malawakang landslide sa China. Nabalo ng alikabok ang paligid habang nagtatakbuhan ang mga residente. Nakuha naman ang dashcam, kita ang biglang pagbuho ng lupa sa mga gusaling nasa paanan ng bundok. Sa lawak ng pinsala, pumalo na sa 34 ang nawawala. Nagkasanahan ng search and rescue operation sa mga otoridad. Higit 1,000 residente naman ang inilikas. Base sa report, nagka-landslide sa lugar matapos ang sunod-sunod na araw ng pag-ulan.
0: Sisimula ng ipamahagi bukas ang panibagong ayuda ng gobyerno sa gitna ng nakaambang big-time oil price hike. Pagtitiyak ng DSWD, walang makikialam na lokal na opisyal sa bigaya ng ayuda. Ang buong detalye sa frontline report na ito.
4: Pasado na simula bukas, July 20, ang pamamahagi ng gobyerno ng dagdag ayuda sa ilang sektor sa bansa. Sa ilalim ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa gitna ng mataas na presyo ng langis at pangunahing serbisyo at bilihin. Pero sino-sino ba ang makakatanggap ng ayuda? Para sa mga benepisyaryo ng walang gutong program, magsisimula ang payout simula bukas, July 20. Isasabay ito sa food redemption schedule. Ang mga nasa 4-piece naman, simula sa Martes, matatanggap ang ayuda, diretso na itong i-credit sa land bank account. Ang pangalawang batch na kasama sa uplift program, ang mga mahihirap at malapit nang maging mahirap, base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Magsisimula ang manual payout at registration bukas, July 20. Sa buong Hulyo, manual payout muna pero simula Agosto, magiging digital na ang bigayan. Ang panghuling grupo ay ang mga manggagawang 20,000 pesos pababa ang monthly salary credit sa Social Security System. Bukas, automatic na matatanggap ang ayuda sa SSS disbursement account. 2,000 piso ang ipapamahagi sa 7.5 million na benepisyaryo. Isang bigayan lang para sa Group 1, habang buwanan sa loob ng 6 na buwan para sa Group 2 at 3. Samantala, titiyakin daw ng DSWD na walang lokal na opisyal ang makikialam sa manual payout.
5: Wala pong mga tarpaulin dun sa ating mga payout venues. Hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa. Hindi po sila magsasalita.
4: Pero maiintindihan daw nila kung may darating na mga opisyal bilang bahagi ng kanilang mga mandato.
5: Maganda rin po na makita nila kung paano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance.
4: Nagbabalita mula sa Frontline, Maynin, Valencia, News 5.
1: Inimok ng mga nakikisa sa Angat Bayanihan Run sa Makati, si Naga City Mayor Lenny Robredo na tumakbo. Pero sagot siya ng alkalde,
6: sorry po, hindi ako nakatakbo kanina.
1: Yan ang derechang sagot ni Mayor Lenny sa 8,000 runners na nakikisa kanina. Sa kanyang speech, pinasalamatan ni Robredo ang lahat ng sumuporta sa fundraising event ng foundation. Inimbitahan din ng alkalde ang publiko na makikisa sa mga susunod na leg ng Angat Bayanihan Run sa Naga City, Iloilo at General Santos City. Si Robredo ang chairperson ng Angat Buhay. Una na niyang sinabi na hindi siya kakandidato para sa national post sa 2028 election.
0: Kinoronahan na ang mga bagong reyna ng binibining Pilipinas na kakatawan sa bansa sa international pageants.

0: opening performance pa lang, pasabog na ang 35 na binibini sa kanilang mauve pink dresses paired with salakot. Atake naman sa bright yellow one-piece swimsuits ang mga kandidata. Pasiglaban din ang mga binibini sa kanilang dazzling evening gown. At sa huli, hinilang na second runner-up si Tracy Mace Union ng Bacolod City, habang first runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Julie Bell, lakuna naman ng Tarlac, ang kinoronahang binibining Pilipinas Globe. At si Gwendolyn Melis Soriano ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong binibining Pilipinas International. Ilan sa mga umupong judges si Senator Risa Ontiveros, Miss Universe 1969, Gloria Diaz, at Miss International 2005, Precious Lara Kigamat. Susunod, truck. Inararo ang gasolinahan at sinalpok ang lalaking bumibili lang sa convenience store.
1: At drama king Paolo Avellino tinanghal na outstanding Asian star sa Seoul, South Korea.
0: Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
2: Dito ka na sa totoo, True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
4: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
3: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at PagCore.ph.
5: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
6: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo. O ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at TJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, una ang mga pinakamaiinit na balita sa una sa lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.
1: Sa pulsa video, pagsalpok ng truck sa gasolinahan sa Turkey, isa ang patay. Kita po sa video, pang harurot ng truck. Nawasak dito ang dalawang gasoline stand. Dumiretso pa ito sa convenience store ng gasolinahan kung saan tinubok ang isang customer na idineklarang dead on the spot. Dalawa naman ang sugatan. Iniimbestigahan na ang insidente.
0: Higit 4,000 kaso na ng HIV ang naitala sa unang 4 na buwan pa lang ng taon. Nangangamba ngayon ang ilang persons living with HIV matapos limitahan ang supply ng gamot para rito. Nasa front line ng balitang yan, si Boba Journal, Bea de Guzman.
7: Sa isang tusok, malalaman mo na ang iyong HIV status.
8: Mag-wait na lang po kayo ng 10 to 20 minutes for the results po.
7: Taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nagpo-positibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Base sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, mula sa 2 kaso noong 1984, halos 20,000 bagong kaso ang naitala noong 2025. At sa unang 3 buwan ngayong 2026, 4,633 na ang naidagdag. Sa loob ng apat na dekada, halos 170,000 na ang kabuuang kumpirmadong kaso ng HIV sa bansa. Si Ma, 27 years old, 2019 ang madiagnose sa HIV. Wala raw siyang naramdamang sintomas bago magpa-test, pero dahil may karelasyon, batid daw niya ang responsibilidad na malaman ang kanyang HIV status.
9: Pagkakaroon ng HIV is something na sasabihin ng iba, it's a mistake. But I can say it is something na unexpected. Hindi ka dapat tumigil sa part na nadapa ka lang. Dapat lagi kang bumangon.
7: Ang kanyang nanay, minsan nang may diskriminasyon sa mga tao may HIV, pero nang mangyari ito sa sarili ng anak,
10: wala akong ginawa kundi umiyak at sikapin siya. Nag-ano rin ako sa Google kung ano talaga, kung anong magiging kondisyon. Ang akala ko, nung time na pag sinabing HIV, ano, nakamamatay, nakahawa talagang totally mamamatay na. Hindi naman pala.
7: Bagamat wala pang lunas sa HIV, may antiretroviral therapy para makontrol ito. Dahil sa tuloy-tuloy ng gamutan, mababa na ang viral load ni Mac at hindi na ito nagdulot ng komplikasyon. Pero maaaring mabago ito kapag natigil ang gamutan.
9: Yung moment na nagkaroon ng news last time about sa shortage ng sa supply ng gamot is something na nakaka-anxious. And I hope na hindi naman kami biguin ng government when it comes to this.
7: Kasama ang partner ni Mac na si Jennard, aktibo sila sa social media sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang PLHIV o persons living with HIV. Si Lawrence naman, 18 years old lang nang madiagnose sa HIV.
11: So I got those signs na parang pabalik-balik na lang nat nagkaroon ako ng swollen lymph nodes.
7: Dahil in denial at hindi pag-aanong ramdam ang epekto sa katawan, hindi siya agad dumaan sa gamutan, bagay na ayaw niyang mangyari sa iba. Sa ngayon, 10 taon nang undetectable ang HIV sa katawan ni Lawrence. Malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya at hiling niya na magtuloy-tuloy ito.
11: For someone who is living with HIV, having that kind of shortage is a panic. Kasi nga, that is our life saving.
7: Kamakailan, pansamantalang nilimitahan sa 2 linggong supply ang ARV medicines na ipinamimigay sa ilang treatment hubs. Kabilang ang Love Yourself dahil sa pagkaantala ng supply. Tumanggi sa panayam ang Department of Health. Pero sa pinakahuling update nito, sinabi ng ahensya na nakahanda na ang higit 455,000 bote ng ARV medicines para sa pamamahagi simula sa susunod na linggo. Bahagi ito ng inaasahang 1.2 milyong bote na una ng inanunsyo. Ayon sa Love Yourself, malayo na pero malayo pa ang pakikibaka kontra HIV. Kaya patuloy sila sa pakikipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak pa ang access sa testing, gamitan at tamang impormasyon.
12: Ito ay nasa Republic Act 11166 o yung Philippine HIV Law. Ang tanong, hanggang kailan ba ito? Yan yung laging pinaglalaban natin sa Department of Health at sa iba pang mga katulong natin sa advokasyang ito. If ang lahat ng people living with HIV sa Pilipinas ay umiinom ng gamot, hindi na nila ito magpapasa sa iba. Kung ang lahat ng taong at risk na magkaroon ng HIV ay may prevention options, hindi nila makukuha ang HIV.
13: So, yung linya ng HIV test na ginawa po natin ay nasa letter C, ibig sabihin controlled.
14: Negative siya. So, mostly ang ginagawa namin dito is may printed results.
7: Bilang paggunita sa National HIV Prevention Month, hinihikayat ng mga advocacy group ang publiko to know your HIV status. Dahil ang maagang pagpapasuring ay hindi lang pag-aalaga sa sarili, kundi pag-protekta rin sa iba. Bea De Guzman, News 5.
1: Pinapos ng Alas Pilipinas Men's ang kampanya nito sa unang leg ng 2026 Southeast Asian Volleyball Cup sa 5th pwesto. Na-sweep ng national team ang Myanmar sa kanilang laban sa Kandon City Arena kahapon para makuha ang panalo sa torneo. Final score, 25-21, 28-26 at 25-22. Susunod na assignment ng Alas, ang second leg ng regional meet na gaganapin sa Jakarta International Velodrome mula July 22 hanggang July 26. Para sa ilan nating kapatid, ang sementeryo ay hindi lang himlayan ng mga namayapa. Ang pagitan ng mga puntod nagsisilbi ring tirahan. Ang kwento dokumentado sa aking report.
15: Sementeryo ang nagsisilbing huling hantungan ng mga mahal nating namayapanan. Pero ang iba, kahit humihinga pa, libingan ng mga pumanaw ang ginawang tahanan.
1: Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan naninirahan ang 79 years old na si Nanay Helen. Mula pa po 1970, dito na po siya nakatira. At kung saan din po siya nakapwesto, dyan din po nakalibing ang kanyang asawa, anak at dalawang apo. Tara po, bisitahin natin si Nanay Helen.
15: Tambak na basura, mga langaw na bubulong-bulong sa tenga mo. Mga nitsong ang postura ay parang bundok na kailangan mo akyatin para lang makarating sa paroroonan. Yan ang daang tatahakin mo para marating ang bahay ni Nanay Helen na halos 6 na dekada nang naninirahan sa sementeryo.
1: Nangangarap pa si Nanay Helen na makaalis dito sa sementeryo at makahanap ng ibang tirahan o okay na po kayo dito?
10: Okay na lang ako dyan kaysa naman hindi na tulong, wala rin.
15: Nagsimulang tumira sa loob ng sementeryo si Nanay Helen nang makasal sa kanyang asawa na si Tatay Boy.
10: Binala niya ako lang sa caretaker siya rito sa norte. Kaya hanggang dito na kami natira. Hanggang dito rin siya nawala ng hininga. Dito rin siya namatay. Kasi yung mga ganyan, parang may bahay na ganyan, pwede tira noong araw.
15: Kasama pa rin ni Nanay Helen ang kabiyak na si Tatay Boy. Yun nga lang, nakahimlay na ito sa loob ng nicho, kabilang ang ilang pang miyembro ng kanilang pamilya.
1: Nung namatay ko yung anak ninyo, dito na huniliding sa Manila North Cemetery.
10: Kasama niya na rin, kasama siya dyan, sa pinaglagyan.
1: Magkakatabi po. Katabi po nung anak ninyo, yung asawa niyo, si Tatay Boy.
10: Oh, tapos yung bilang ko, nandiyan na rin. Isara pa ng lapid ha, may pangalan ako. Sila rin, sila lahat yun.
1: Sino ba po yun nandun?
10: Hindi lang ko lalaki. Tapos yung isang apo ko.
1: Ami, apo po ko yung ano din.
10: Bale, dalawa ka po naman nakalagay dyan, dalawa.
15: Swerte dahil may bahay na nasisilungan ang pamilya. Pero malas. Yan ang tawag kay Nanay Helen ng mga kapitbahay niya sa sementeryo. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Malas. Kaisipan na binitbit na rin ni Nanay Helen.
1: Naniniwala po ba kayo sa swerte sa buhay?
10: Oo, naniniwala ko sa sinasabi ng swerte sa buhay. Kaya lang, puro hindi, puro kamala. Walang swerte sa buhay na dumarating, puro paghihirap. Lalo na ngayon na medyo-edad na ako. Ang inaano ko na lang, yung makakain ko ng gamot na makakain ako. Pag makatulog man lang ako nasa ayos. Kasi hindi eh. Wala akong masasabing hirap ko na. Mahirap magsalita na. Mahirap magsalita sabi na swerte sa buhay. Wala naman marating na biyayang maganda sa buhay.
1: Pero gusto niyo pa rin pong mamuhay sa mundong ito?
10: Para sa mga apo ko, sa mga anak ko na maka... Gusto ko sa kanila kasi narin isang apo kong isa. Kasi pag siya mag-aral, gusto makatapos siya. Nagkinto ako sa buhay ko, sa tabi ko sa ito ko. Bakit ako lang yung mga apo ko, matapag siya ko sa pag-aaral, maagay sila. Then, balikaya lang siguro ako wala.
15: Madilim, masikip, maalinsangan, pero sanay at kontento na sa parang kahon na tirahan si Nanay.
1: Saan ko kayo natutulog, Nay? Dito ho? O dito sa taas?
10: Dito lang.
1: So, dito na rin kumakain?
10: Oo, dito lang.
1: Tapos dito kayo umihiga. Sino natutulog dito sa taas?
10: Mga bata, yung mga po. Apat sila.
1: Apat na bata kasama nyo. So, anong ginagawa nyo dito? Nakahilata lang? Naka-ano?
10: Nakahigla lang ako.
1: Nakahinga, tutulog.
10: Oo. Tapos, narin.
15: Maraming sakit si Nanay Helen. Pero dahil isang kahig, isang tuka sila, umaasa lang siya sa grasa at awa ng mga napanlilimusan niya.
1: Bakit pa po kayo nagtatrabaho sa edad niyong 79 years old?
10: Kasi para mga wala ko ng gamot, kasi may wala naman trabaho din yung mga anak ko. Wala din naman sumutong.
1: Sinutulungan naman po kayo naman.
10: O, pag mayroon silang anak buhay.
15: Salat man sa swerte, kahit kailan daw, ay hindi kumupas ang pananampalataya ni Nanay Helen sa Maykapal.
16: Kahit kailan?
17: Saka din ako kumakapit. Ganyan lang talaga ako kumakapit. Hindi ako umakapit sa iba. Kaya sila nag-gera ng buhay sa akin. Kapit sa taas.
18: Sa Diyos?
17: Sa taas. Kaya sa Panginoon Diyos. Hindi na, doon lang ako nag... Lalo na pagka medyo nalulukot ako, mas ibang pakiramdam ko. Sila kausap ko sila, bakit na... Sabi ko nga, ano mapapang buhay kasi may mga apo pa lang nag-aaral, ulit.
15: Sa kwento ni Nanay Helen, ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buhay ay siya ring lugar na kanyang magiging huling himlayan. Andre Felix, Mukha ng Maliliit, Isyung Malalaki, dokumentado.
0: Wagi ang Pinoy aktor na si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nasa frontline ang balita niya si News 5 Entertainment Correspondent Bon Bellinario.
19: Highly acclaimed actor? Check! Versatile performance? Check! Award-winning? Check na check! Patuloy ang arangkada ng karera ng TV and movie actor na si Paolo Avellino. Wagi lang naman siya bilang Outstanding Asian Star para sa Pilipinas sa 21st Seoul International Drama Awards. Nakuha ito ni Paolo matapos ang fan-based voting system kung saan nanguna siya sa tali. Kasama niya sa mga nominadong ilang bigating artists katulad ni Kim Chiu at Ann Curtis. Hindi pa rin makapaniwala si Paolo sa pagkilala.
20: I never really expected to win anything by voting. So I'm very grateful sa mga fans na nakikita, minsan pag nadadaan na ng ex, nakikita ko na yung iba hindi talaga natutulog kasi hinihintay nila mag-reset yung sa day para mag-vote ulit.
19: Bukod sa pagiging blessed and thankful sa recognition, pinasasalamatan din ni Paolo ang blessing sa bagong bukas niyang business na isang playground area sa Imus, Cavite. Si ni Paolo, enjoy siya sa paglalaro noon as a kid sa Baguio City. Kaya hangad niyang ma-enjoy rin ng mga bata ang physical game and interaction with playmates.
20: Napansin ko rin yung anak ko nung bata siya. Sobrang hilig niya talaga sa mga ganitong lugar, mga playgrounds or play spaces.
19: Official lang tatanggapin ni Paolo ang Outstanding Asian Star Award this October sa Seoul, South Korea. Nagbabalita mula sa frontline, Von Bellinario, News 5.
1: Susunod, tapong may hangin ginawang salbabida ng ilang guro at estudyante sa aklat. Makatawid lang sa ilog papunta sa eskwela.
0: At netizens nag-react sa engagement ni Yaxi Pressman kay Camarines School Representative Luigi Villafuerte.
1: Kapatid, tuloy-tuloy po ang balitaan dito sa Frontline Pilipinas Weekend.
2: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
21: Most wanted, pag feeling mo, wala ka sa lugar.

Groove Classics para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Nagpapatuloy ang Frontline Weekend sa True FM sa 105.9.

0: Napapasok lang na balita, hindi bababa sa 11 sugatan matapos tumalpok ang isang pampasaherong jeep sa street light sa Las Piñas. UP ang harapan ng jeep. Ang masaklap, may naipit na rider sa poste. Paparada lang daw sana sa isang motor shop ang motor ng masalpok ng jeep. Pasado alas 2 kaninang hapon ang mangyari ang aksidente sa Barangay Almanza 1. Base sa inisyal na report, nasa 10 ang sakay ng jeep. Dinala naman sa ospital ang super na hinihinalang inatake sa puso. Patuloy ang investigasyon sa aksidente.
1: Sa gitna po ng issue sa korupsyon, marami pa rin ang nagtitiis at nagbubuwis buhay para sa pangarap na edukasyon. Sa probinsya ng Aklan, napipilitang tumawid ng ilog ang mga estudyante at guro gamit ang plastic at sako. Makakating lang sa eskwela. Narito po ang Frontline Report.
2: Sa una, aakalain mong palay o bigas ang laman ng sako na yan. Pero hangin pala. Ang malaking plastic, pinagpatong-patong bago hinihipan. Pag puno na ng hangin, itatali ito at saka ipapasok sa patong-patong ding sako. Maiingat na inihahanda ito at ginagamit ng mga guro at estudyante sa pagtawid sa mga ilog upang makapasok sa Dalagasan Integrated School sa Libapo, Aklan. Nagsisilbi yan na floater na kinakapitan o sinasakyan. Marami sa mga estudyante at guro kailangan maglakad ng kalahati hanggang 4 oras o di kaya'y ilang beses na tumuwid sa ilog upang makarating sa kanilang paaralan. Tuwing tag-ulan, ang mga bata, kanya-kanyang supot ang kanilang mga gamit upang hindi mabasa sa pagtawid sa ilog. Isa si Teacher Lailani sa mga nagbubuwis buhay upang makatawid sa lumaragasang tubig sa ilog. Kwento ni Teacher Lailani, isang beses lang sila umuwi kada linggo dahil sa panganib. Si Teacher Princess Onaw naman, napipilitang sumakay sa improvised floater kahit na buntis. May isang ilog lang na may balsa, pero sa iba, kinakailangan nilang gamitin ang improvised floater. Kung pababa sa bayan, nagpapaanod na lang sila upang mapabilis ang pagtawid. Kapag papunta naman sa paaralan, kailangan nilang maglakad at tumawid sa paikot-ikot na ilog sa mga dadaanang bundok. Ang kaisa-isang ilog na may tulay, nasira ng nagdaang bagyong Inday. Inaayos na ito ngayon ng barangay. Pakiusap ni Teacher Lailani sa DPWH, sana ay matapos na ang ginagawang kalsada sa bundok upang hindi na nila kailangan tumawid sa ilog.
3: Kasi pinaumpisahan na po sila, mami, hindi pa natapos, pero I think ongoing na ta, ma'am, yung ginagawa nila. So sana po naman bilisan. Matapos. Kasi ang dami na at bilisan, ang dami-dami doon na nangangailangan.
2: Sa ngayon, wala silang magagawa kundi magtiis.
3: Laban ng buk, basta laban ng buk para sa pangarap. Kasi kung mahina po tayo is hindi natin po mas maaabot yung mga pangarap natin.
2: Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Teary-eyed na inanunsyo ni Yasti Pressman ang special moment sa buhay nila ng kanyang boyfriend na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte.
4: Guess what?
5: Guess what?
0: Sa latest Instagram post ng aktres, ibinahagi niya ang serye ng pictures and videos ng proposal ni Luigi. Caption nila, "Our greatest adventure." Intimate at romantic ang setup. Agad namang binahan ang pagbati ang post ng mag-fiancé. 2024 nang isa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon.
6: Congratulations!
0: Congratulations!
6: Yeah. Yasi and... Oh, may Luis. Yes. At syempre, masaya-masaya ang Pressman at ang Villafuerte family. Congratulations po.
0: At yan ang mga impormasyong dapat ninyong malaman, mga balita para sa may alam at may pakialam.
6: Kami, ang inyong mga kapatid sa balitaan at public service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas Weekend!
7: Fidenzo believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fidenzo? Just like families and companies trusting Fidenzo, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fidenzo HD inverter appliances. Fidenzo, quality above all.
8: Upgrade your home, upgrade your business with Fidenzo. Quality.
4: above all.
5: Most requested sa listahan. Most wanted sa kantahan. Most chosen sa biritan. Most pasok sa nararamdaman. Jukebox Favorites tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.

Jukebox Favorites. Most prescribed para sa

the 105.9 True FM. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. The Box Favorites sa True FM. FM, so 105.9.

Di nakakinakanta. Jukebox Favorites. The True FM. The 105.9.

three hits, one artist. Your next three is between 10:30 and 11 tonight. Three on 105.9 True FM. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katatagan, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. True FM sa 105.9.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: Everyday, may chance manalo ka Cebuana. Mag-transact lang sa Cebuana Luminaire at makaisa ka sa 240 daily winners ng grocery, gas, o pambayad ng bills. See posters for details. Promo runs from May 18 to August 17, 2026. PDPI Fair Trade Permit Number FTEB 256600 Series of 2026. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
2: Ang oras, 7:03.
0: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenso. Quality above all.
0: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama si na Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, nakisabay kina Ted Pailon at TJ Chacha sa mga pinakamaiinit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagkatapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Costin sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang Juan Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakamahalagang halagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
5: Most wanted, pag feeling mo wala ka sa lugar.
6: Diba?

True Classics. Para sa mga alaalang hindi mawawala sa True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, dapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Jukebox favorites sa 105.9 True FM.

Jukebox Favorites sa True FM sa 105.9. Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.

0: Kausap mo ba siya? Huwag na nga. You're on 105.9 True FM.
1: Ang oras, 8:01.
2: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
3: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products.
4: Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Most requested sa listahan. Most wanted sa kantahan. Most chosen sa biritan. Most pasok sa nararamdaman. Jukebox Favorites tuwing Linggo, alas 6 hanggang alas 9 ng gabi.
5: Habang ikaw ay maligaya, ako'y maghihintay.
2: Jukebox Favorites. Most prescribed para sa nawasak. At nabuo muli sa 105.9 True FM.
6: Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
2: Pinakakinakanta, Jukebox Favorites, sa True FM, sa 105.9.

0: Ang True FM hit na ito ay hatid sa inyo ng
1: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
0: Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tilahan, hingahan, iyakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. At dos hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Jukebox favorite. The 105.9 True FM.

0: Enjoy the weekend with 105.9 True FM. Ang oras, 8:42.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
2: Celebrate the lives of your fallen family heroes at Tahanan ng Alaala in Himlayang Pilipino. We offer premium memorial service by providing 24 hours personalized customer care with flexible funeral and chapel accommodation packages. At Himlayang Pilipino, we give honor to the heroes of your lives. For inquiries, you may contact us at 0968-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
3: Pilipino.
1: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
4: Mata.
5: Mata lang.
4: Ang pinapakita.
5: Mata
4: pa ng pigsa.
1: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
5: Grabe, lalo ng dimples ni Popoy sa personal.
4: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
1: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Pinakakinakanta, Jukebox Favorites, sa True FM sa 105.9.

0: This weekend, take a break. Mainjap ka naman sa 105.9 True FM.
1: True Classics. Sundays, 3 a.m. to 6 a.m. and 9 p.m. to 12 midnight on True FM on 105.9. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinaras na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Lang true sa'yo, kapatid. True Classics. So 105.9 True FM.

May naaalala ka ba? True Classics sa True FM.

0: weekend ngayon. Walang trabaho. Pero siya, nag-overtime sa puso mo? You're on 105.9 True FM.
1: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Ang totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Three hits, one artist. Sa 105.9, True FM. Three.
0: Hi, good evening. On True FM, three of your true classics from Sheena Easton.

0: three hits, one artist. Your next three is between 8:30 and 9 a.m. next Sunday morning. Three on 105.9 True FM. Parang nangyari na ba yan sa'yo?
1: Eh, kaya lang pala nag-asawa para dyan sa pangangailangan ng katawan mo.
2: Sige, sabihin na nga po natin galing si Ana. Kahit kailan eh, hindi na siya gagaling pa. Kahit kailan eh, hindi niya na may bibigay sa akin ang pangangailangan ko bilang isang lalaki.
1: Paul, hindi lang naman doon nasusukat ang pag-aasawa. Ang sabihin mo, hindi mo naman talaga minahal ang anak ko. Kasi kung minahal mo si Ana, kahit na magkaganyan pa yan, hindi mo na siya hihiwalayan at ipagpapalit sa ibang babae.
0: Totoong tao, totoong kwento. Kwento mo rin ba ito? Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. True Classics. Sino ang naiisip mo? Sa True FM.

0: It's the weekend. Spend it smiling with 105.9 True FM.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumutok mula umaga hanggang gabi. 4 AM, simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 AM, makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 AM, samahan si Cheryl Cosme sa Perfect Mornings para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 AM, abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon, narito ang One Balita Pilipinas. 1 PM, ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 PM, aksyon at public service sa Wanted sa Radyo, kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 PM, alamin ang pinakabagong kamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 PM, unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 PM, ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 PM, maki-heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 PM, ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment, kasama mo buong araw. 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics sa True FM sa 105.9.

0: Kausap mo ba siya? Huwag na nga. You're on 105.9 True FM.
1: Gigising na! Balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-andan na sa pagbabalita si Ruth Caba, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabilis ang update, diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, information, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, apat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. True Classics sa True FM.

0: Gising na, balita na! Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan! Mag-tandem na sa pagbabalita si Ruth Caba, si Reggie Malina, balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita, maaga ang balita, mabibis ang update, direkto sa punto, issue ng bayan, lagay ng panahon, at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan! Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid! Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. Na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV, sa Signal Channel 19. We late much?
1: Teka, bracelet? Ano ba tong kalokohan to?
2: Basahin mo kung ano yung naka-ukit.
1: Oo, nabasa ko. May pa I love you ko pa. Sige na, ito. Di ko kailangan yan.
2: Caitlin.
1: Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
0: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan. Sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christie? Christie per minute. Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa chikahan. Christie per minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Original Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, pilahan, hingahan, ilakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Rafi Tulfo. Sa True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makichika at makisabay sa kulitan?
3: Mata.
4: Mata lang.
3: Ang pinapakita.
4: Mata lang.
3: Mata pa ng pigsa.
0: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Rena.
1: Grabe, lalo ng dimple si Popoy sa personal.
3: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
0: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Gabi na, tahimik na ang mundo. Pero ikaw, gising pa rin. May sikreto ka bang hindi mo masabi?
1: Aminin mo na, hindi ka nag-iisa.
0: Ito ang True Confessions, Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Walang filter, walang huhusga. Love, landian, lahat, pag-uusapan.
1: Mga sikreto na hindi mo masabi, pero kailangan mo nang ilabas?
0: Umamin, makinig, makiramdam. True Confessions with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Mga kababayan,
4: ang pambansang awit ng Pilipinas.

mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Ngayong umaga, galaw-galaw para gising-gising sa True FM.

0: ngayong umaga. Galaw-galaw para gising-gising sa True FM.
1: One 5.9 True FM.

0: paunang tanggal antok tayo. Gising gising sa True FM.
1: Gising na, balita na. Mas pinalakas na ang Good Morning Bayan. May andam na sa pagbabalita si Ruth Cabal, si Reggie Malina. Balik ang broadcaster, veterano sa pagbabalita. Maaga ang balita, mabibis ang update. Diretso sa punto, isyu ng bayan, lagay ng panahon at mga dapat mong malaman bago ka pa umalis ng bahay. Good Morning Bayan. Gising ka sa balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration. Totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.
0: Paunang tanggal antok tayo. Gising gising sa True FM.

kayo ang kasama namin pagbukas ng umaga. Gising-gising sa True FM.

0: gising sa True FM.
1: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga.
2: Hindi ako nagsabing uuwi ako para sorpresahin kayo. Iyon pala. Ako ang magsusupresa. Hindi nyo kailangan bilugin ang ulo ko at pakainin ako ng mga kasinungalingan. Dahil narinig ko ang lahat!
1: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9. Mas pinalawi, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Laging sisi ka talaga araw. Laging bawat umaga, bagong simula. Good morning, Ruth Kaba. Kasama si Reggie Malina. Good morning, Bayan. Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, Bayan.
3: Ngayon pong araw mga kapatid ay Lunes na July 20, 2026 mga kapatid. Good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Banyan. Hatid po namin sa inyo mga balitang dapat po ninyo malaman, mga balitang makatotohanan. Ako po si Reggie Malinaw, kasama po ang buong persa ng Good Morning Banyan. Ang inyo pong kaagahan sa balitaan tuwing alas 4 hanggang alas 6 po ng umaga sa True FM 105.9. At sabay hindi po tayo napapanood sa 1PH Channel 1, True TV at the Signal Channel 19 at sa social media pages po ng 105.9 at True FM. Umpisahan po natin mga kapatid ang programang tatalakay sa isyong pambayan, magbibigay boses sa ordinaryong mamamayan at gigising sa inyo pong paninindigan.
1: Tanong sa bayan, ano ang pulso ng sambayanan? Pakinggan at makibahagi sa usapan.
3: Mga kapatid, kung ito, ikaw po ang tatanungin para po sa ating tanong sa bayan ngayon pong araw po na Lunes, ano po ang may papayo mo sa mga senador na nagpapalitan ng mga patutsada sa social media? Yan po ang ating tanong sa bayan ngayon pong araw na Lunes. Ulitin po natin ha, kung ikaw po ang tatanungin, ano po ang maipapayo mo sa mga senador na nagpapalitan ng mga patutsada sa social media? Makikita po natin mga kapatid na nitong nakaraang weekend lamang ay patuloy po ang bangayan at patuloy po ang pasarangan ng mga senador, no? Katulad po ni Senador Ping Lacson, kayo din po ni Senador Senador Alan Peter Cayetano, kaugnay po sa kanilang mga personal na mga issues, ganyan din po itong mga isyung bumabalot at kontrobersiyang bumabalot po sa kanilang mga personalidad. Ano, ano po ba ang inyo pong say pag kaugnay po sa mga isyung ito? And of course, lumalawak at lumalalim po itong pasaringan magmula po nitong impeachment trial hanggang sa lumalalim pa po ang mga issue na may kaugnayan po sa personal na buhay nila, no? At ano po ang issue? Ano po ba ang inyo pong masasabi sa isyung ito? Maaari nyo pong ipadala ang inyo pong komento sa ating pong official Facebook page, pwede po sa 105.9 at True FM live stream, o pwede po kayong tumawag sa ating pong hotline 8689-3289 at 8689-3290, at babasahin po natin Pakikinggan po natin ang inyo pong mga komento at mga reaksyon. Simulan po natin mga kapatid, ang buhos ng ating mga maiinit na mga balita.
1: GMB Headlines, mga tampok na balita ngayong araw.
3: Senate Blue Ribbon Committee plano pong imbestigahan ang manoy anomalya sa flood control project sa Taguig. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo, gusto raw pong tumistigo ng kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. Higit sa 20,000 polis ipakakalat sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Last writing ni Pangulong Marcos, bumaba po noong buwan ng Hunyo habang si Vice President Sara Duterte hindi gumalaw ayon po sa Social Weather Station. Grupong United the People's Initiative naglunsad po ng kilos protesta sa lungsod ng Maynila nitong linggo. UPI binakbakan ng Administrasyong Marcos dahil po sa kakulangan ng aksyon sa umano'y flood control scandal. Malakihang taas singil sa produktong petrolyo nakaambang maramdaman ngayong linggo. At batang lalaki na trap naman sa lagusan ng tubig sa lalawigan ng Puerto Princesa. MCAA at Chef J.V. Gallego patay sa aksidente sa NLEX. At sa ating pong balita abroad, 8 patay habang higit sa 30 sugatan matapos po ang mapansalang landslide sa China. Sa ating pong good morning, good news, matapos po ma-burn out at magpahinga, Pinoy graduate sa Bicol, 20 beses na nag-top-notcher sa magkaibang board exam. Sa ating pong sports balita naman ngayon po, Lunes, Pinoy tennis ace Alex Ayala, muli pong makakatambal ang veteranong si Venus Williams sa 2026 sa Mudavala DC Open sa Amerika. At sa ating pong entertainment news, ngayon pong Lunes, the netizens nag-react sa engagement ni Yazzie Pressman kay Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte. Para po mga balitang dapat po ninyo malaman sa araw na ito.
1: Headline News.
3: Nagdaos po ng kilos protesta nitong linggo ang grupong United People's Initiative or UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para po makalampag sa investigasyon ng flood control scandal. Pinangunahan po ito ni dating Major General Romeo Pukis. Iginip po ng grupo na dismayado sila sa anlay kakulangan ng aksyon ng Administrasyon Marcos sa issue. Kaya naman po plano nilang magsagawa ng ganitong pagtitipon. Hanggat hindi na po napapanagot ang lahat po ng sangkot. Ayon po sa mga organizer, sinadya po nilang iwasang magkaroon po ng kulay ang pagtitipon. Kaya wala po silang inibitahang mga grupong politikal. Bukod po sa flood control, kinundin rin po ng grupo ang pagkakakulong ni Senador Rodante Marculeta na nahaharap ngayon sa kasong plunder. Sa patuloy po natin balitaan, pinalaga naman po ni Senador Ping Lacson ang pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay po sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALM.
4: Kay Senator Lacson, di ba? Ano yung actual, I didn't really pay that much attention pero parang dumoble yung kanyang SALM.
3: Kwenta po dyan ni Senador Lacson, nagbibilang na po siya ng kanyang mga informant at witnesses para po magbigay ng impormasyon at ebidensya laban kay Senador Cayetano. Sa pamamagitan po niyan, madadala raw po ang kapwa senador sa payata sa Quezon City Jail kung saan umano nararapat si Cayetano. Dagdag pa ni Lacson, ipaglalaban niya ang kanyang integridad na inatake raw ni Cayetano. O na pong sinabi ni Lacson na ang pagtaas ng kanyang SALN ay dahil po sa mga lehitimong negosyo. Makikita rin daw po ito sa kanya pong income tax return or ITR. Alas 4:08 na po ng umaga para po sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo at telebisyon. Posible pong imbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y anomalya sa flood control project sa lungsod ng Taguig. Ayon po iyan kay Blue Ribbon Chair Senador Erwin Tulfo. Sabi po ni Tulfo, handa na pong tumistigo ang kapatid ni Senador Alan na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano. 6 billion pesos daw po ang halaga ng flood control projects sa Taguig noong pong taong 2022 hanggang 2020. 5. Si Senador Ping Lacson naman, sinabing nangangalap na po siya ng mga informant kaugnay po sa umano'y issue sa Taguig. Inanda naman daw po ni NBI Director Attorney Melvin Matibag ang sinabi sa kanya ni Senador Alan Peter Cayetano na isa po siyang minion o itong sunod-sunuran. Sinabi po ito ni Cayetano sa gitna po ng muling pagbuhay ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2018 na SEA Games na ginanap po sa Pilipinas kung saan si Cayetano ang nagsilbing chairman nito. Gayun man mga kapatid, sinabi po ni Matibag na hindi po siya apektado ng nasabing pangungutya. Tiniyak naman po niyang magiging patas sa muling pagbubukas po ng investigasyon. Una na pong itinanggi ni Senador Alan Cayetano na may anomalya sa nagdaang SEA Games mga kapatid. Bumaba naman po ng isang puntos ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito pong buwan ng Hulyo. Batay po yan sa survey ng Social Weather Station at Strat Base. Bumaba po sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino kay PBBM noong nakaraang buwan. Sa parehong buwan din po ay tumaas sa 45% ang nagsasabing may kaunti lang po silang tiwala sa Pangulo, habang nasa 19% po ang hindi makapag-desisyon. Samantala, nananatili po sa 57% ang mga nagsasabing may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Pero tumaas po ng 5 puntos sa 27% ang mga nagsasabing kaunti lang po ang tiwala nila sa Vice. Isinagawa po ang survey dito pong Hunyo mula po 20 hanggang 29 sa 1,200 na katao sa buong bansa. Ayon po sa Strat Base mga kapatid, isa pong wake-up call ang resulta ng survey para po sa administrasyon. Pagkakataon daw po ng SOM ng Pangulo sa July 27 para po tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko. Samantala mga kapatid, tiniyak naman po ng kapo ng dating House Speaker Martin Romualdez na handang humarap sa investigasyon ng ombudsman ang kongresista. Kaugnay po ito ng flood control scandal. Ayon po kay Attorney Adi Fajardo, nasa case build-up na po at wala pang preliminary investigation ukol po dito. Dagdag pa ng kampo ni Romualdez, wala pong solidong ebidensya na magdidikit sa kongresista mga kapatid. Una na pong sinabi ng ombudsman na malapit na pong matapos ang investigasyon laban kay Romualdez. Dati na pong sinabi ni Zaldi ko na sangkot po sa korupsyon si Romualdez, bagay na itinanggi po ng kongresista. Sa iba pang balita mga kapatid, ngayon pong araw, sisimula na pong ipamahagi ang panibagong ayuda ng gobyerno sa gitna po ng nakaambang big time or oil price hike. Pagtitiyak po ng DSWD, wala pong makikialam na lokal na opisyal sa bigayan po ng ayuda. Narito ang report.
5: July 20 ang pamamahagi ng gobyerno ng dagdag ayuda sa ilang sektor sa bansa. Sa ilalim ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance sa gitna ng mataas na presyo ng langis at pangunahing serbisyo at bilihin. Pero sino-sino ba ang makakatanggap ng ayuda? Para sa mga benepisyaryo ng walang gutong program, magsisimula ang payout simula bukas July 20. Isasabay ito sa food redemption schedule. Ang mga nasa 4Ps naman, simula sa Martes, matatanggap ang ayuda, diretso na itong ikikredit sa land bank account. Ang pangalawang batch na kasama sa uplift program, ang mga mahihirap at malapit nang maging mahirap, base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Magsisimula ang manual payout at registration bukas July 20. Sa buong Hulyo, manual payout muna pero simula Agosto, magiging digital na ang bigayan. Ang panghuling grupo ay ang mga manggagawang 20,000 pesos pababa ang monthly salary credit sa Social Security System. Bukas, automatic na matatanggap ang ayuda sa SSS disbursement account. 2,000 piso ang ipapamahagi sa 7.5 million na benepisyaryo. Isang bigayan lang para sa Group 1, habang buwanan sa loob ng 6 na buwan para sa Group 2 at 3. Samantala, titiyakin daw ng DSWD na walang lokal na opisyal ang makikialam sa manual payout.
6: Wala pong mga tarpaulin doon sa ating mga payout venues. Hindi po sila magiging involved doon sa actual distribution at wala pong mga programa. Hindi po sila magsasalita.
5: Pero maiintindihan daw nila kung may darating na mga opisyal bilang bahagi ng kanilang mga mandato.
6: Maganda rin po na makita nila. papaano yung ating pong mga proseso, mekanismo na ina-adapt to ensure efficient and effective distribution of this uplift assistance.
5: Nagbabalita mula sa frontline, Maynin Valencia, News 5.
3: Pinaplansya na po ang seguridad para po sa ikalimang State of the Nation Address or SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasan Pambansa ngayon pong July 27. May higit sa 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para po matiyak ang kaayusan. Sa gitna po iyan ng inaasahang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Sa ngayon, wala pa po raw na naitatalagang posibleng banta sa o naitatalang posibleng banta sa mismong araw po ng SONA ayon po sa PNP.
7: Comprehensive security plan po natin ay nakalatag na. Initially, we are deploying 20,000 personnel para po sa SONA, more than 20,000. This includes our allied or your augmentation from other agencies like the AFP, the Coast Guard. Hindi ko lang mabanggit, meron pa pong mga iba tayong mga kasama dito. And of course, kasama na rin po dito yung ating mga yung action teams.
3: Bukod po sa Metro Manila, inaasahan din po ang mga kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at sa Western Visayas. Kabilang po sa mga makikisarian ang grupong bayan na ipoprotesta ang nila yung matinding korupsyon at problema sa ating pambansang ekonomiya. At ito po sa mga kapatid po natin, magpapagas na po ngayon mga kapatid o magpagas na po ngayong araw po ng Lunes dahil hanggang 12 pesos na taas sa presyo sa petrolyo ang nagbabadya sa araw po ng Martes. Ay po sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 hanggang sa 11 piso ang kada litro po ng diesel. 3 naman hanggang sa 4 na piso ang pwedeng itaas ng kada litro po ng gasolina. Habang 11 pesos hanggang 12 pesos po sa kada litro po ng kerosene. Dahil pa rin po iyan sa giyera ng Amerika at Iran. Sa ngayon po ipinag-aaralan na po ng LTFRB ang posibleng pamamahagi ng panibagong fuel subsidy. Inirekomenda na rin po ng ahensya sa Transport at Department at pisong taas pasahe sa mga public utility vehicle kasunod po ng inaasahang taas presyo sa petrolyo. Pero ayon po sa isang grupo ng mga tsuper, hindi po iyan sasapat. Sa iba pong balita, bawal na pong maningin ng lagpas na 60 pesos ang mga app-based taxi sa kanila pong booking platform fee. Narito pong report ni Mobile Journal si Alexis Ebwe.
8: Nagtakda ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng price cap sa booking fee ng mga taxi. Sakop nito ang mga binubook gamit ng mobile app. Sa memorandum ng ahensya, 20% o hanggang 60 pesos lamang ang pinakamataas na maaaring singilin na booking fee o platform fee. Dapat na malinaw at hiwalay na nakasaad ang booking fee sa fare computation. Hindi rin maaaring maningil ng karagdagang convenience fee, service fee o iba pang kahalil tulad ng singil na walang pahintulot ng ahensya. Kasunod ito ng samot-saring reklamo ukol sa magkakaibang booking fees na sinisingil ng ilang taxi operator na gumagamit ng online platforms. Si Melvin galing pang Mindanao at bumisita na ng Maynila para magbakasyon. Kaya madalas siya gumamit ng ilang booking platform dahil hindi niya kabisado ang pasikot-sikot nito.
9: Napakalaking halaga po yan, nakatulong sa amin na mga pasahero at nakakapag-budget kami kung saan kami pupunta. So, magandang opportunity po yan na kami ay magkakaroon ng less or discount sa aming mga pasahe.
8: Si Raymar naman, 5 taon nang hanap buhay ang pagiging driver. Aminado siyang hindi pare-pareho ang sale ng booking platform sa booking fee. Pabor siya sa paglalagay ng price cap, pero hindi niya.
10: Mas maganda sana kung mas mababa pa. Kung magiging 10% na lang magiging commissioning. Sa gasolina, sa Martes, tataas na naman daw ng 10 pesos. So, malaking ano yun, malaking masakit yun para sa aming mga driver. Kaya kung mababawasan to, malaking tulong, kahit na maliit lang.
8: Nagbabala naman ng LTFRB na maaring patawan ng multa, suspension at kanselasyon ng prangkisa ang mga mahuhuling lalabag na operator, platform provider o driver. Nagbabalita mula sa frontline, Mobile Journal Alexis Ebwe, News 5.
3: Oh, eksakto po yung sinabi ni Kuya. At talagang sa mga probinsyano na nandito po sa Metro Manila ay malaking tulong yung itong app-based taxi dahil po sa ang paghahatid sundo po ng mga ganitong sakyan sa mga individual ay talagang direkta mula po sa lokasyon kung saan po sila naroon, mga kapatid, at hindi na po sila mahihirapan dahil po sa napakaraming pasikot-sikot dito po sa Metro Manila na hindi po kabisado yung direksyon at syempre po yung lokasyon ng napakaraming lugar po dito sa Metro. Samantala, pumalag naman po si Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, sa bagong video ng China Daily. Binansagan po kasi siyang propagandista na nagpagtulungan umano sa Japan. Narito ang report.
11: 2015, the Japan Coast Guard and Japan's National Graduate Institute for Policy Studies launched a master's program called MSP, the Maritime Safety and Security Policy Program. When we look at the list of students, we find a familiar name, Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela.
12: Ito ang bagong video ng Chinese media na Chinese Daily kung saan si Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela naman, ang pinuntirya.
13: He may be a lower ranking official, but he does more the dirty job than his sanctioned boss, Tariela.
12: Sa video, pinaratangan nila si Tariela na nakikipagtulungan umano sa Japan para isulong ang anti-China narrative sa West Philippine Sea. Si Defense Secretary Gibo Chodoro umano ang tagakumpas. Pero maliban sa pag-aaral ni Tariela sa Japan, wala nang iba pang ebidensya na maipakita ang China Daily. Pumalag naman dyan si Tariela. Una sa lahat, hindi raw siya konektado sa Japanese government, bagamat inamin niyang may master's at doctorate degree siya sa maritime law enforcement at international law sa Japan.
14: Una sa lahat, no? Makikita natin kung how desperate the People's Republic of China in destroying my credibility to highlight na tayo ay diniktahan lamang. If there's one particular country who is good in creating propaganda, information operations, spreading fake news, no? That will be the Chinese government. Walang eskwelahan sa Japan na nagtuturo kung paano mag-embed ng media.
12: Hinggil naman sa Maritime Safety and Security Policy Program ng Japan, sinabi ni Tariela na kahit ang China ay kasali rito, wala rin daw propaganda na itinuro sa kanila doon.
14: And literally ko lang, hindi kami tinuruan dito ng propaganda, no? What we were taught here are all about maritime law enforcement and international law.
12: Inilabas ng China Daily ang naturang video matapos palagan ni Tariela at ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Ang anilay mapanira at racist na AI-generated video ng Chinese state media kung saan ginawang unggoy ang isang Pilipino na binomba ng tubig sa West Philippine Sea. Kinundin na rin ito maging ng ilang senador at tinawag na pambabastos sa mga Pilipino. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA at hiniling na burahin ang naturang video. Nagbabalita mula sa frontline, Margie Bentulan, News 5.
3: Hindi tayo papalag. Kailan tayo papalag sa mga ganitong pambabastos, mga kapatid? No? Pilipino po tayo at dapat taas no po nating ipagtanggol ang ating pambansang soberanya, lalo na po sa ating pong teritoryo. Sa iba pong balita, ibabalik po ng LTFRB ang paniningil ng fixed pick-up rate sa mga Transport Network Vehicle System o itong TNVS. Papatakpo ng 24 hanggang sa 289 pesos ang pick-up rate. Depende po sa uri ng sasakyan at layo po ng distansya na pasahero sa driver. Hindi na po sakop ang pick-up fare sa labas ng 5-kilometer radius. Una po itong ipinatupad noong pong Disyembre 2025 para po maiwasan ang biglaang price surge sa gitna po ng rush hour. Ayon po sa LTFRB, layon po nitong matugunan ang mga reklamo sa mas mahal na operating cost at biglaang dagdag singil. Ang mga driver po na hindi po susunod sa pulisya ay hindi po pwedeng, ay po pwede pong patawan ng multa o kaya po ay sa pagbawi po ng kanilang prangkisa. Hindi mo naman po ng nakiisa sa Angat Bayanihan Run sa Makati, si Naga City Mayor Lenny Robredo na tumakbo pero sagot po diyan ng alkalde.
15: Sorry po, hindi ako nakatakbo kanina.
3: Yan po ang bertsahang sagot po ni Mayor Lenny sa 8,000 runners na nakiisa nitong linggo. Sa kanyang speech, pinasalamatan po ni Robredo ang lahat po ng sumuporta sa fundraising event ng foundation. Inimbitahan din po ng alkalde ang publiko na mag-isa sa mga susunod po na leg ng angat sa Bayanihan 1 sa Naga City, Iloilo at General Santos City. Sirbirado mga kapatid, ang chairperson ng Angat Buhay, una na niya pong sinabi na hindi po siya kakandidato para sa pambansang posisyon sa nalalapit na 2028 national and local election. Higit sa 4,000 kaso po ng HIV ang naitala sa unang 4 na buwan pa lamang po ng taon. Nangangamba ngayon ang ilang persons living with HIV matapos pong limitahan ang supply ng gamot para po rito. Narito ang report ng ating mobile journal si Bea de Guzman.
16: Sa isang tusok, malalaman mo na ang iyong HIV status.
17: Mag-wait na lang po kayo ng 10 to 20 minutes for the results po.
16: Sa taon-taon, tumataas ang bilang ng mga nagpo-positibo sa HIV o Human Immunodeficiency Virus. Base sa datos ng Department of Health Epidemiology Bureau, mula sa 2 kaso noong 1984, halos 20,000 bagong kaso ang naitala noong 2025. At sa unang 3 buwan ngayong 2026, 4,633 na ang naidagdag. Sa loob ng 4 na dekada, halos 170,000 na ang kabuuang kumpirmadong kaso ng HIV sa bansa. Si Mac, 27 years old, 2019 ang madiagnose sa HIV. Wala raw siyang naramdamang sintomas bago magpa-test, pero dahil may karelasyon, batid daw niya ang responsibilidad na malaman ang kanyang HIV status.
18: Pagkakaroon ng HIV, something na sasasabihin ng iba is a mistake. But I can say, it is something na unexpected. Hindi ka dapat tumigil sa part na nadapa ka lang. Dapat lagi kang bumangon.
16: Ang kanyang nanay, minsan nang may diskriminasyon sa mga tao may HIV, pero nang mangyari ito sa sariling anak,
19: wala akong ginawa kundi umiyak at sakapin siya. Nag-ano rin ako sa Google kung ano talaga, kung anong magiging kondisyon. Ang akala ko, nung time na pag sinabing HIV, ano, nakamamatay, nakahawa talagang totally mamamatay na. Hindi naman pala.
16: Bagamat wala pang lunas sa HIV, may antiretroviral therapy para makontrol ito. Dahil sa tuloy-tuloy ng gamutan, mababa na ang viral load ni Mac at hindi na ito nagdulot ng komplikasyon. Pero maaaring mabago ito kapag natigil ang gamutan.
18: So yung moment na nagkaroon ng news last time about sa shortage ng sa supply ng gamot, something na nakaka-anxious, and I hope na hindi naman kami biguin ng government when it comes to this.
16: Kasama ang partner ni Mac na si Jennard, aktibo sila sa social media sa pagbabahagi ng kanilang mga karanasan bilang PLHIV o persons living with HIV. Si Lawrence naman, 18 years old lang nang ma-diagnose sa HIV.
20: So I got those signs na parang pabalik-balik na lagnat nagkaroon ako ng swollen lymph nodes.
16: Dahil in denial at hindi pa gaanong ramdam ang epekto sa katawan, hindi siya agad dumaan sa gamutan, bagay na ayaw niyang mangyari sa iba. Sa ngayon, 10 taon nang undetectable ang HIV sa katawan ni Lawrence. Malaya niyang nagagawa ang mga gusto niya at hiling niya na magtuloy-tuloy ito.
20: For someone who is living with HIV, having that kind of shortage is a panic. Kasi nga, that is our life-saving.
16: Kamakailan, pansamantalang nilimitahan sa 2 linggong supply ang ARV medicines na ipinaninigay sa ilang treatment hubs. Kabilang ang Love Yourself dahil sa pagkaantala ng supply. Kumanda sa panayamang Department of Health. Pero sa pinakahuling update nito, sinabi ng ahensya na nakahanda na ang mahigit 455,000 bote ng ARV medicines para sa pamamahagi simula sa susunod na linggo. Bahagi ito ng inaasahang 1.2 milyong bote na una ng inanunsyo. Ayon sa Love Yourself, malayo na, pero malayo pa ang pakikibaka kontra HIV. Kaya patuloy sila sa pakikipagtulungan sa pamahalaan upang mapalawak pa ang access sa testing, gamitan at tamang impormasyon.
21: Ito ay nasa Republic Act 11166 o yung Philippine HIV Law. Ang tanong, hanggang kailan ba ito? Yan yung laging pinaglalaban natin sa Department of Health at sa iba pang mga katulong natin sa advokasyang ito. If ang lahat ng people living with HIV sa Pilipinas ay umiinom ng gamot, hindi na nila ito magpapasa sa iba. Kung ang lahat ng taong at risk na magkaroon ng HIV ay may prevention options, hindi nila makukuha ang HIV.
0: So, yung linya ng HIV test na ginawa po natin ay nasa letter C, ibig sabihin controlled.
17: Negative siya. So, mostly ang ginagawa namin dito is may printed results.
16: Bilang paggunita sa National HIV Prevention Month, hinihikayat ng mga advocacy group ang publiko to know your HIV status. Dahil ang maagang pagpapasuring ay hindi lang pag-aalaga sa sarili, kundi pag-protekta rin sa iba. Bea De Guzman, this fast.
3: Hindi lang po pag-aalaga sa sarili, kundi pag-protekta po sa iba. Mga kapatid, ito pong HIV test, bukod po sa iba't ibang mga organisasyon na nag-aalok po ng ganito pong libreng serbisyo, ang National Youth Commission, I think ang NYC, ay may ganito rin pong libreng test at konsultasyon taon-taon, dahil po may budget po sila at taon-taon na inilalaan po ng ating pambansang gobyerno para po sa programang ito. Kaya po huwag po tayo mahihiya, ano, mga kapatid, na magpa-test para po sa, hindi lamang po nga sa ating sarili, kundi para po sa proteksyon ng ating partner at syempre po ng inyo pong mahal sa buhay na posibleng mahawaan po nito. Sa patuloy po nating balitaan, posibleng pong permahan na

0: no, para po sa programang ito. Kaya po wag po tayo mahihiya, ano, mga kapatid, na magpa-test para po sa, hindi lamang po nga sa ating sarili, kundi para po sa proteksyon ng ating partner at syempre po ng inyo pong mahal sa buhay na posibleng mahawaan po nito. Sa patuloy po nating balitaan, posible pong pirmahan o pirmahan po ng Pilipinas at ng Amerika ang kasunduang magtatayo po ng Artificial Intelligence Hub sa buwan po ng Nobyembre. Ayon po sa Bases Conversion and Development Authority, itatayo po ito sa New Clark City sa Tarlac. Kasabay din po ito ng ika-80 anibersaryo ng relasyon po ng Pilipinas at ng Amerika. Inaasahan po may sasapinal ang framework sa loob po ng 2 hanggang 3 buwan. Sa ating pong lagay ng panahon naman, hanging habagat pa rin ang makakapekto sa ating bansa. Ang mga kapal po na ulan ay magpapaulan po sa Ilocos Region. Zambales at Bataan, isolated thunderstorm naman po ang nakakapekto sa Metro Manila at iba-iba pong bahagi ng ating bansa. Sa ngayon po ay wala pa pong namomonitor na iba pang sama ng panahon ang pag-asa. Alas 4:30 na po ng umaga, mga kapatid. Good morning! Good morning po sa ating po, mga kapatid, na maga pong nakatutok po ngayon sa ating pong social media pages, kay Ma'am Cherry Cazar. Good morning! Kay Baltasar Acuesta, good morning po sa inyo. Vincent Garcia, happy Monday morning po sa inyo. Siya po ay naghahapunan sapagkat nasa ibang bansa po siya at talagang ang kanya pong hapunan ay ang ginataang langka. Wow, ito po ay talagang solidong panghapunan na Sir Vincent. Mapapakain ka talaga at mapapasabak sa matinding kanin, Sir Vincent. Sir Pablo, maganda morning po sa inyo dyan po sa Sampaloc, Maynila, sa lahat po ng ating mga nakatutok sa Facebook sa mga oras na ito. Ma'am Elsie Silvestre, kay Ate Isel, kay Tita Ninita Oliva at sa ating pong mga nanonood po ngayon sa Facebook. Sa ating pong tanong sa bayan ngayon pong araw po ng Lunes, kung ikaw po ang tatanungin, ano ang may papayo mo sa mga senador na nagpapalitan po ng mga patutsada sa social media? Mari niyo pong ipadala ang inyo pong komento at reaksyon sa ating pong live streaming sa Facebook at inyo po sa YouTube. At mamaya po'y iisa-isahin po nating basahin ang inyo pong mga komento at reaksyon. At sa puntong ito ay talagang bumubuhos na po ang komento po ninyo dito po sa YouTube at sa Facebook. At mamaya po ang pagbabalik ay babasahin po natin ito. Alas 4:30 na po ng umaga. Magbabalik po ang Good Morning Bayan dito po sa 105.9 at True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
1: Congratulations, Ruth Cabal! Ginawara ng parangal para sa malayang pamamahayag sa Gawad Oble Awards. Proud kami sa'yo, kapatid! Ang reyna ng intriga, siya pa rin ang may alam ng katotohanan sa likod, sulok, tabi, harap-harap ang anggulo ng kontrobersya. May mailihim ba kay Nanay Christy? Christy for Minute! Kasama si Romel Chica, Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon. Kapag busog sa pananghalian, mas busog sa tsikahan. Christy for Minute, huwag pahuhuli sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid! Orisang Idol. Walang humpay sa pagsulong, walang sablay sa pagbibigay. Lapitan, tinahan, hingahan, ingakan, asahan. Hindi kanya tatalikuran. Mas astig sa pagbibigay ng pag-asa. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Idol. Senator Raffy Tulfo. The True FM. Sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Balita, impormasyon, public service, entertainment, music, inspiration, totoo, tunay, tapat. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Regional News. Mga kwentong mahalaga sa bawat regyon ng Pilipinas.
0: Sa ating po patuloy na balitaan, sa ating po mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan na sa po sa loob ng Culbert.

0: Itong lagong siya ng tubig ang isa pong batang lalaki sa Puerto Princesa. Ilang minuto rin po ang itinagal bago po siya nasagip. Napagalaman naman pong ginagawa na palang paliguan at palaruan ng mga bata ang naturang lagusan, mga kapatid. Narito ang report.
1: Wala na yan. Kanina pa yan.
2: Tarantang may sinisipat ang mga kalalakihan na yan sa loob ng isang covert o lagusan ng tubig sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City.
1: Rescue na lang dapat! Ano na lang yan?
2: Ang iba, napahukay pa sa lupa kung saan nakabaon ng covert. Nang biglang, isang batang lalaki ang nailabas mula sa covert.
1: Wala yan! Patay na tayo!
2: Tulong-tulong sa pag-CPR ang mga residente sa batang lalaki.
3: Abulansya! Abulansya!
2: Ilang minuto rin pinilit i-revive ang bata habang wala pang rescue. Maya-maya pa, nagkamali na ito. Ayon sa kapitan ng barangay, madalas pagliguan at gawing palaruan ng mga bata ang naturang covert.
4: Yung covert na yun, marating nililiguan ito ng mga kabataan na ito pagka may tight. Pasok sa kabilang covert, labas sa kabila. Itong isa na ito, medyo malaki na katawan, yun ang pagkasabi doon ng mga presidente. Nabara sa loob, hindi siya na lumabas sa kabila sa kabutihan palad, hindi naman natuloyan sa ospital po.
2: Kwento ng isa sa mga tumulong at uploader ng video na si Jeric Maling. Pahirapan daw sila sa pagsagip sa bata.
5: Pinasa po yung butas na yun. Hindi po ako hindi ko po siya maabot dahil mahaba po yung butas at malalim na rin po yung dagat. Kapag malalim kasi yung dagat, naabot po yung daanan namin.
2: Sa ngayon, patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Hinarangan na rin daw ang covert para wala nang makapasok o makalangoy sa loob nito. Panawagan naman ng barangay.
4: Sa mga magulang, lalo na sa area na medyo delikado, sana yung mga magulang, pangalaga naman nila yung mga anak nila. Napaka-risky po masyado yung lugar na yun.
2: Babalita mula sa frontline. Celine De La Cruz, News 5.
0: Nalabos naman po ang isang miyembro po ng LGBT matapos pong mag-akyat bahay sa Quezon. Ang biniktima po ng notorious suspect, bahay po pala ng isang retiradong general. Narito po ang report.
6: Mas ibang detalidad na baril na may kabuoang halaga na 800,000 pesos. Yan ang nasamsam ng mga otoridad mula sa isang LGBTQIA member na si alias Amanda. Siya ang itinuturing na suspect na nanloob sa bahay ng isang retired general. Base sa investigasyon, nasa ibang bansang biktima ng mangyari ang pagnanakaw. Natangay ang itinabi niyang pera, ilang alahas at iba't ibang armas. Sa backtracking na ginawa ng mga otoridad, napansin nila ang isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng biktima nang mangyari ang insidente.
7: And one of the instructions that I gave to our investigators ay i-monitor itong sasakyan na ito in case na pumasok ulit dito sa ating area of jurisdiction.
6: Sakto namang natiyampuhan ulit ang sasakyan na agad nilang sinundan. Dito na nila naaresto si Amanda. Napag-alaman namang notorious na magnanakaw ang suspect.
7: Opo, hindi lang po dito sa lungsod, sa buong Calabarzon. So marami po siyang records of robbery na sa buong Calabarzon. So dito po sa aking harap, meron po siyang 15 records of robbery.
6: Nakakulong na ang suspect sa Lucena City Police at mahaharap sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Maylin Valencia, News 5.
0: Nalabos naman po ang magkasabwat na mekaniko at labanderang sumasideline bilang tulak ng droga sa dinalupihan Bataan. Ayon po sa mga pulis, ginagamit po sa illegal na gawain ang talyer ng suspect na kinilalang si alias Ian Mekaniko. Paliwanag niya, hindi po kasi sapat ang kinikita niyang pera. Ganyan din po ang dahilan ng kanyang kasabwat na kinilalang si alias Lani. Naaresto sila nang may mag-report po na concerned citizen sa mga otoridad. Nakuha po sa kanila ang 14,000 pesos na halaga po ng illegal na droga at itong marked money na ginamit po sa drug buymas. Sabay naman po ng Orion, arestado din po ang dalawang mag-partner in crime sa pagbebenta umano ng illegal na droga. Isa po sa kanila ang itinuturing na high value individual. Dahil ba po ang balita naman, lumiyab po ang isang yate sa gitna po ng dagat na sakop po ng San Fernando sa Romblon. Maitim at makapal po na usok ang bumalot sa katubigan ng Barangay Mabini at Barangay Mabulo. Nangyari po yan bandang alauna po ng hapon kahapon at agad pong rumisponde ang Philippine Coast Guard. Nagsagawa po sila ng rescue operation kung saan nasagip ang apat na tripulante ng yate at lumalabas po sa report galing po sa Subic ang MY Jason at papunta sana ng Consolacion Cebu nang bigla umanong lumiyab ang makina nito. Sa ngayon mga kapatid, ay kontrolado na po ang sunog sa naturang yate at nakatakda pong alisin sa dagat. Alas na 4:40 na po mga kapatid, sa gitna po ng isyu ng korupsyon, marami pa rin po ang nagtitiis at nagbubuwis buhay para po sa pangarap na edukasyon. Sa probinsya po ng Aklan, napipilitang tumawid ng ilog ang mga estudyante at guro. Gamit po ang plastic at sako, makarating lamang po sa kanilang eskwelahan. Narito ang report.
3: Sa una, aakalain mong palay o bigas ang laman ng sako na yan, pero hangin pala. Ang malaking plastic, pinagpatong-patong bago hinihipan. Pagpuno na ng hangin, itatali ito at saka ipapasok sa patong-patong ding sako. Maiingat na inihahanda ito at ginagamit ng mga guro at estudyante sa pagtawid sa mga ilog upang makapasok sa Dalagasan Integrated School sa Libaco, Aklan. Nagsisilbiyan na floater na kinakapitan o sinasakyan. Marami sa mga estudyante at guro kailangan maglakad ng kalahati hanggang 4 oras o di kaya'y ilang beses na tumuwid sa ilog upang makarating sa kanilang paaralan. Tuwing tag-ulan, ang mga bata kanya-kanyang supot ang kanilang mga gamit upang hindi mabasa sa pagtawid sa ilog. Isa si Teacher Lailani sa mga nagbubuwis buhay upang makatawid sa rumaragasang tubig sa ilog. Kwento ni Teacher Lailani, isang beses lang sila umuwi kada linggo dahil sa panganib. Si Teacher Princess Onaw naman, napipilitang sumakay sa improvised floater kahit na buntis. May isang ilog lang na may balsa, pero sa iba, kinakailangan nilang gamitin ang improvised floater. Kung pababa sa bayan, nagpapaanod na lang sila upang mapabilis ang pagtawid. Kapag papunta naman sa paaralan, kailangan nilang maglakad at tumawid sa paikot-ikot na ilog sa mga dadaanang bundok. Ang kaisa-isang ilog na may tulay, nasira ng nagdaang bagyong Inday. Inaayos na ito ngayon ng barangay. Pakiusap ni Teacher Lailani sa DPWH, sana ay matapos na ang ginagawang kalsada sa bundok upang hindi na nila kailangan tumawid sa ilog.
8: Kasi minaumpisahan na po sila, Mami, hindi pa natapos, pero I think ongoing na ta, Mam, yung ginagawa nila. So sana po naman bilisan. Matapos. Kasi ang dami na, at bilisan, ang dami-dami doon na nangangailangan.
3: Sa ngayon, wala silang magagawa kundi magtiis.
8: Laban ng buk, basta laban ng buk para sa pangarap. Kasi kung mahina po tayo, is hindi natin buk mas maaabot yung mga pangarap natin.
3: Oo. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5.
0: Mga kapatid, hindi lamang po sa Aklan nangyayari ang mga ganitong senaryo. No? Ito pong tumatawid sa ilog, sa dagat, para po makapasok sa eskwelahan. Ito po dapat ang ginagawang prioridad po ng ating gobyerno. Sa halip po na napupunta lamang po sa bulsa ng iilan, ito pong pera po para po sa infrastruktura na dapat po sana inilalaan sa mga ganito pong proyekto para po sa kabataan at sa ating mga guro dyan po sa mga malalayong kanayunan. Sa patuloy po nating balitaan, sa iba pong balita, rumaragasa o rumagasa ang lahar mula po sa Bulkang Mayon sa Albay matapos po ang malakas na ulan. Umagos po ang kulay abong tubig na yan sa Barangay Salvacion sa bayan po ng Daraga. Nito pong Huwebes po ng hapon, yan po ay ang pinagsamang volcanic ash at bato mula po sa Bulkang Mayon. Ayon po sa P-Box, tinatawag po na Mud Stream of Flow mula po sa lahar na ibinuga po ng bulkan. Samantala, muli naman pong nagbuga ng lava at uson ang Mayon nito pong araw po ng Sabado na nanatili pa rin po sa Alert Level 3 ang bulkan. May pit pa rin pong ipinagbabawal ang pagpasok po sa 6 na kilometrong danger zone nito, mga kapatid. Tapos naman sa video ang karera ng dalawang jeep sa Isabela na may mga sakay pong estudyante sa bubong. Tila nagpapatintero po ang dalawang jeep na iyan. Kung kayo po eh, nanonood po ngayon sa inyo pong television. description. Nanonood po sa YouTube at sa Facebook. Tila nagpapatintero po ang dalawang jeep na yan habang nagbubuga po ng itim na usok. Nakaupo pa ang ilang pong estudyante sa bubungan. Dahil po dyan, ipinatawag po ng LTO at ang may-ari at gayon din po ang driver ng dalawang jeep. Pansamantala rin po ang sinuspindi ang rehistro at lisensya po ng mga sangkot na driver. Sa patuloy naman po nating balitaan, dumako naman po tayo sa iba't ibang balita mula po sa Metro Manila.
9: Metro News!
0: Nagatang po ang isang rider at ang katulito matapos pong sumalpok sa ambulansya sa EDSA. Ang ambulansya may sakay pa pong pasyente nang mangyari ang insidente. Narito ang report.
10: Takuman ang CCTV na ito sa intersection ng Quezon Avenue, makita ang papatawid na ambulansya. Nang biglang sumalpok ang motorsiklo rito. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor habang tumilapon ang angkas ng rider. Napahinto naman ang ambulansya sa gilid. May pasyente itong sakay at papunta sa anong ospital. Ligtas sa mga sakay at may UP lang ang gilid ng sasakyan. Agad lumapit ang isang traffic enforcer sa dalawa. Tinulungan itong makatayo ang rider na natanggalan ng helmet. Nagsilapitan na rin ang ibang motorista para tumulong. Sa investigasyon, hindi umano nakita ng motor ang pagpara sa kanya ng enforcer para huminto.
11: Bali bang nang tumawid yung ambulansya, pa-yellow lane na siya. Pero meron tayong imimday doon na tumara doon sa side na papunta ng EDSA. Pinara niya na yung mga sasakyan doon. Kaya lang hindi yata nakita ng driver ng motor, dinaradere siya na doon sa takla.
10: Pinayang kalimang binti ng rider. Minor injuries naman ang tinamo ng angkas nito. Kalauna, nagkaareglo ang dalawang panig.
11: Nagkaroon na sila ng kasunduan na hindi na sila magsasampa ng demanda. Umayon naman yung driver ambulansya na sagutin ang ibang gastusin sa hospital.
10: Nagbabalita mula sa Frontline, Mobile Journal Alexis Ebue, News 5.
0: Nasawi naman po sa aksidente sa North Luzon Expressway or NLEX. Ito pong isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala pong biktima na si John Vincent or JB Galiego. Dati rin pong member po ng San Beda Red Lion. Sumalpok po ang sinasakyan niya pong SUV habang binabaybay po ang kabaan ng northbound lane ng NLEX sa may Kawayan, Bulacan. Ito pong araw po ng Sabado. Isinugod pa po sa ospital ang basketbolista at kanya pong asawa na si Chloe Carillo, pero idinaklara ng dead on arrival si Galiego. Isa po sa mga nagpaabot ng pakikiramay, si Titan Ultra Star at dating Letronangit Guard Fran Yu. Samantala, isang SUV naman po ang sumalpok sa mga concrete barrier. Diyan po sa South Luzon Expressway or SLEX. Sa pulpusa dashcam video, ang pagdediretso ng sakyan sa gilid po ng expressway hanggang sa araruhin ito ang mga concrete barrier. Sa lakas po ng impact ay tumaob ang sakyan at nabaklas ang ilang parte nito. Ang naman pong tumawag ng rescue ang driver at ito pong na may dashcam. Inalampa po ngayon ang lagay po ng sakay ng SUV, mga kapatid. Sa patuloy po natin balitaan, naon sabi po ang tangkang pagnanakaw ng bigas ng tatlong jumper boy sa truck sa lungsod ng Maynila. Ang isa po sa kanila, bumagsak pa sa kalsada nang kumprontahin ng pahinante ng truck. Narito ang report ni Dave Abuel.
12: Walang pakitaas na lalaking yan bago sumampa sa likod ng truck sa Road 10 sa Tondo, Maynila. Sa kanyang pagsampa, dahan-dahan niyang hiniwa ang trapal gamit ang patalim, ang kanyang target, sako ng mga bigas. At nang sapat na ang laki ng butas, tila sumenyas ito sa isa niyang kasama bago isinilid ang patalim sa kanyang tagiliran. Maya-maya pa dumating ang isa pang lalaki para magsilbing tagasalo. At nang mahirapan ito sa paghugot, sumulpot ang isa pang lalaki para tumulong. Nang makitang hirap ang kanyang mga kasama na nakasampa sa truck, nag-abot ng patalim ang lalaking naiwang nakatayo sa kalsada. Umabot ng mahigit isang minuto ang tila pakikipagbuno ng dalawang lalaki sa mga sako ng bigas. Ilang saglit pa, dali-daling naglakad ang pahinante ng truck, bit-bit ang isang metal pipe at kinumpronta ang tatlong lalaki. Nagsitakbuhan ng mga ito, ang isa sa kanila napadapa pa. Ayon sa Rahabago Tondo Police, agad silang nagsagawa ng operasyon nang makita ang viral na video. Hawak na ng mga otoridad tatlong suspect. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5.
0: Sulubic Club naman po ang sunog sa isa pong residential area dyan po sa Tondo, Maynila, umaga po ng Linggo. Inakyat po sa unang alarmang sunog at agad po ding napula matapos pong halos kalahating oras. Abot po sa 15 bahay ang natupo kung saan nasa 25 pamilya ang naitalang naapektuhan. Isa rin po ang fire volunteer ang nasugatan sa gitna po ng pag-apula sa apoy. Tinatayang nasa 100,000 piso ang halaga ng napinsala. Patuloy po ang investigasyon sa dahilan ng sunog. Hindi po bababa sa 11 ang sugatan matapos pong sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa Sweet Longit sa Las Piñas, UP, ang harapan po ng jeep. Ang masaklap, may naipit po na rider sa poste. Paparada lang daw po sana ang isa pong motor shop ang motor na masalpok po ng jeep. Pasado alas po ng hapon ng Linggo na mangyari po ang aksidente sa barangay Almanza 1. Bate po sa initial na report, nasa 10 po ang sakay ng jeep. Dinala naman po sa ospital ang chuper na hininalang inatake sa puso. Patuloy po ang investigasyon sa naturang aksidente. 10 minuto po bago sumapit ang alas 5 ng umaga, sa pulpo sa video ang pag-counterflow ng nakamotor na taga-MMDA sa EDSA busway. Ang pasaway na enforcer posible pong lasing daw. Narito ang report ni G. Robles.
13: Balikan siya, balikan siya. Balikan, balik. Lasing.
14: Makikitang tila wala sa sarili ang rider na yan. Matapos mag-counterflow sa EDSA busway pasado alas 2 ng madaling araw noong Biyernes. Saktong may kasalubong na bus ang rider na agad siyang sinita. Pero imbes na umikot, puminto at nagpumilit pa umanong lumusot sa linya ang rider na mukhang nakainom pa. Napilitan nang bumaba ang bus driver at dito napansing sa loob ng kanyang jacket nakapang MMDA uniform ang rider.
13: Lakay ng papata. Hindi kasiya.
14: Natuntun namin sa San Jose del Monte, Bulacan, ang bus driver na si Christian Alquino. Kwento niya, hindi raw nila makausap ng maayos ang rider na hinala nilang lango sa alak. Umalis naman daw kalaunan ang rider, pero sobrang bilis ng pagpapatakbo nito at muntik pa raw siyang makadisgrasya.
13: Tinulungan namin ng konduktor ko na magmaneobra para bumalik sa tamang linya. Kaso, pagdating sa open barrier, biglang lumiko na munti ka na magdulot ng sakuna sa ibang motorista.
14: Hindi na nakunan sa video, pero imbes na umuwi, nakita pa raw ng ilang kapwa bus driver ang lalaki na nag-counterflow ulit sa northbound lane ng EDSA. Ito raw ang dahilan, kaya napilitan na siyang i-upload ang video. Kinumpirma naman ng MMDA na tauhan nila ang rider sa video. Kaya sa isang Facebook post, siniguro ni MMDA Chairman Romando Artes na pananagutin ng ahensya ang enforcer. Pagmumultahin daw sa ng 5,000 pesos at mahaharap sa administrative sanctions. Maari rin siyang patawan ng hiwalay na reklamo sa pagmamaneho umano ng lasing.
15: Bukod dyan, kinumpirma sa News 5 ng Land Transportation Office na may show cause order na laban sa lasing na MMDA enforcer para magpaliwanag. Suspendido na rin ng 10 araw ang kanyang lisensya habang naka-alarma na sa LTO ang kanyang motorsiklo. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5.
0: Sa Quezon City naman, mga kapatid, inihinala po ring lasing ang isa pong SUV driver na nang araro ng 4 na sasakyan sa EDSA. Isa po ang naitalang patay habang 7 ang sugatan. Baratong report ni Nina Umpaugo.
16: Alas 5 ng umaga kahapon, maluwag ang trapiko sa northbound lane ng EDSA Oliveras Drive sa Quezon City. Maya-maya, biglang sumulpot ang itim na SUV at nang araro ng 4 na sasakyan. Hindi kita sa CCTV pero una nasalpok ang pickup hanggang sa nawalan ito ng kontrol. Damay rin ang isang taxi at 2 motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, tumilapon ang magkakaangkas. Wasak ang bubong ng itim na SUV na ito matapos magkarambola sa bahagi ng EDSA Oliveras Drive sa Quezon City habang isa ang kumpirmadong nasawi sa 3 sakay ng SUV na ito. Sugatan naman ang pitong iba pa. Ayon sa pulis, hinihinalang nakainom ang nakabanggang driver. Paalala ng mga otoridad sa mga nagmamaneho.
17: May mga indikasyon na nakainom yung driver ng SUV. Kung alam natin na tayo ay nakainom, huwag na po tayo magmaneho. At tiyakin po na kondisyon ng ating katawan bago po tayo magmaneho ng kahit anumang sasakyan.
16: Nakakulong na ang driver ng SUV at maharap siya sa kasong reckless imprudence, resulting in homicide with multiple physical injuries and damage to properties. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Onfalco, News 5.
0: Sabi, lagi-lagi, pag tumutoma, magtitira para sa sarili. Magtitira para pang-uwi, para lang sa gayon, makaka-uwi pa po, mga kapatid. Sa ating pong patuloy na balitaan, sinaksak naman po ng IcePeak ang isang jeepney operator sa Paco, Maynila. Ang suspect, isa pong chuper na nagbaboundary sa kanya. Nagbabalik, si Ninao Pauco, exclusive.
16: Isa sa bidog ito sa Paco, Maynila, ang isang dugo ang lalaki. Kuhaya ng isang concerned netizen hapon itong Biyernes sa Pedro Hill Street. Ayon sa kanyang post, isang jeepney driver pala ang lalaki na nakita niya raw mismong sinasaksak gamit ang IcePeak. Nagkaroon pa raw ng komosyon at nagsibaba ng mga pasahero. Nangyari pa raw ito sa kasagsagan ng rush hour. Kwento ng uploaders sa News 5, sinubukan pa raw habulin ng chuper ang sumaksak sa kanya habang tumatagas ang dugo sa kanyang likuran. Pinuntahan namin ang crime scene. Nakausap namin ang ilang driver na nakakita sa insidente. Sabi ng chuper na si Salvador, isang jeepney operator daw ang biktima. Isang driver daw na nagbaboundary sa biktima ang suspect. Bago ang panalaksak, nagkaroon daw ng pagtatalo ang dalawa.
18: Driver din yung dati dito. Hindi nga po nagbaboundary ng dalawang araw, kaya pinalis niya. Dahil dinay na hindi siyang kumuha ng vice grip. Yun ang narinig ko sa bayaw. Diyan nangyari yun eh. Sa jeep na yan. Hinahabol lang yung mga gamit eh.
16: Ayon sa opisyal ng barangay, hindi nila mga residente ang mga sangkot sa insidente.
19: Kung mayroon daw po nag-report dito sa barangay, at mayroon nag-away, nasak-nasak na daw po yung isang lalaki. Na daw lumalapit yung isa. Ikaso, parang inagpa po ata sa loob ng jeep. Sinunto. Siguro na po nakuha tayo yung isa yung sinaksak na. Nung po at tapos nung ano daw po, parang pagkuha, may kinuha daw po yung sinaksak dito, doon na nila lang sumirit yung dugo. Mas matagal na namin silang pinagbabawalan, hindi talaga sila napigil. Hindi namin sila residente lahat.
16: Nagpapagaling na ngayon sa ospital ang biktima na nagtamo ng saksak sa ilang bahagi ng katawan. Babalita mula sa Frontline, Nina Onfalco, News 5.
0: Para po sa ilan po natin kapatid, ang cemetery po ay hindi lamang po himblayan ng mga na mayapa po natin kapatid. Ang pagitan po ng mga puntod, nagsisilbi rin pong tirahan. Ang kwento, dokumentado ni Andrew Felix.
20: Sementeryo ang nagsisilbing huling hantungan ng mga mahal nating na mayapa na. Pero ang iba, kahit humihinga pa, libingan ng mga pumanaw ang ginawang tahanan.
21: Mga kapatid, nandito po tayo ngayon sa Manila North Cemetery kung saan naninirahan ang 79 years old na si Nanay Helen. Mula pa po 1970, dito na po siya nakatira. At kung saan din po siya nakapwesto, dyan din po nakalibing ang kanyang asawa, anak at dalawang apo. Tara po, bisitahin natin si Nanay Helen.
20: Tambak na basura, mga langaw na bubulong-bulong sa tenga mo. Mga nitsong ang postura ay parang bundok na kailangan mo akyatin para lang makarating sa paroroonan. Yan ang daang tatahakin mo para marating ang bahay ni Nanay Helen na halos 6 na dekada nang naninirahan sa sementeryo.
22: Nangangarap pa si Nanay Helen na makaalis dito sa sementeryo at makahanap ng ibang tirahan o okay na po kayo dito?
23: Okay na lang ako dyan kaysa naman hihingan ng tulong, wala rin.
20: Nagsimulang tumira sa loob ng sementeryo si Nanay Helen nang makasal sa kanyang asawa na si Tatay Boy.
23: Dinala niya ako rito kasi caretaker siya rito sa norte. Kaya hanggang dito na kami natira. Hanggang dito rin siya nawala ng hininga. Dito rin siya namatay. Kasi yung mga ganyan parang may na ganyan, pwedeng tira noong araw.
20: Kasama pa rin ni Nanay Helen ang kabiyak na si Tatay Boy. Yun nga lang, nakahimlay na ito sa loob ng nicho, kabilang ang ilang pang miyembro ng kanilang pamilya.
1: Nung namatay ko yung anak ninyo, dito na ko nililibing sa Manila North Cemetery.
23: Kasama niya na rin, kasama siya dyan sa pinaglagyan.
1: Magkakatabi po. Sino katabi po nung anak ninyo yung asawa niyo sa Tatay Boy?
23: Tapos yung bilang ko, nandiyan na rin. Yung sa harapan ng lapid, may pangalan na po. Sila rin, sila lahat yun.
1: Sino pa po yun nandun?
23: Yung bilang ko, lalaki. Tapos yung isang apo ko.
1: Kami, ako pa po kayong ano din.
23: Dahil dalawa ka po naman nakalagay dyan, dalawa.
20: Swerte dahil may bahay na nasisilungan ang pamilya. Pero malas. Yan ang tawag kay Nanay Helen ng mga kapitbahay niya sa sementeryo. Ito ay dahil sa sunod-sunod na pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Malas. Kaisipan na binitbit na rin ni Nanay Helen.
2: Naniniwala po ba kayo sa swerte sa buhay?
23: Oo, naniniwala ko sa swerte sa buhay. Kaya lang, puro hindi, puro kamala. Walang swerte sa buhay na dumarating, puro paghihirap. Lalo na ngayon na medyo kaedad na ako. Ang inaano ko na lang, yung makakain ko ng gamot na makakain ako. Pag makatulog man lang ako nasa ayos. Kasi hindi eh. Wala akong masasabing, hirap ko na. Mahirap magsalita. Mahirap magsalita, sabi na swerte sa buhay. Wala naman marating na biyayang maganda sa buhay.
2: Pero gusto niyo pa rin pong mamuhay sa mundong ito?
23: Para sa mga apo ko, sa mga anak ko na mga... Yung gusto ko sa kanila kasi, nabing isang apo kong isa. Masipag siya mag-aral, gusto makatapos siya. Pagkinto ako sa bahay ko, sa tabi ko sa ito ko. Bakit ako lang yung mga apo ko, makapagpag ko sila pag-aaral, maagin sila. Eh, balikaya lang siguro ako wala.
20: Madilim, masikip, maalinsangan, pero sanay at kontento na sa parang kahon na tirahan si Nanay.
1: Saan ko kayo natutulog na? Dito ho? O dito sa taas?
23: Dito lang.
1: So, dito na rin kumakain?
23: Oo, dito lang.
1: Tapos dito kayo umihiga. Sino natutulog dito sa taas?
23: Mga bata, yung mga po. Apat sila.
1: Apat na bata kasama nyo. So anong ginagawa nyo dito? Nakahilata lang? Nakaano?
23: Nakahigala ko.
1: Kapay nga, tutulog.
23: Oo. Tapos sinarachin.
20: Maraming sakit si Nanay Helen. Pero dahil isang kahig, isang tuka sila, umaasa lang siya sa grasya at awa ng mga napanlilimusan niya.
1: Bakit pa po kayo nagtatrabaho sa edad niyong 79 years old?
23: Kasi para mga wala ko ng gamot, kasi may wala naman trabaho din yung mga anak ko. Lagi naman tumutulong.
1: Sinutulungan naman po kayo naman.
23: O, pag mayroon silang anak buhay.
20: Salat man sa swerte, kahit kailan daw, ay hindi kumupas ang pananampalataya ni Nanay Helen sa Maykapan.
2: Kahit kailan?
23: Saka din ako kumakapit. Kanya lang talaga ako kumakapit. Hindi ako umaga sa iba. Dahil sila nagbigay ng buhay sa atin. Kapit sa taas.
1: Sa Diyos. Kapit
23: sa taas. Kaya sa Panginoon Diyos. Hindi na, doon lang ako nag... Lalo na pagka medyo nalulukot ako, mas ibang pakiramdam ko. Sila kausap ko sila lahat na... Sabi ko nga, ano mapapambuhay kasi may mga apo pa lang nag-aaral ulit.
20: Sa kwento ni Nanay Helen, ang lugar kung saan niya ginugol ang kanyang buhay ay siya ring lugar na kanyang magiging huling himlayan. Andre Felix, Mukha na Maliliit, Isyong Malalaki, Dokumentado.
0: Yung mga ganito pong sitwasyon, katulad po kay Nanay na wala pong maayos na materhan, sila po yung deserve dun sa mga housing program na meron po ang ating pamahalaan. Hindi po kung sino-sino mga empleyado po ng LGU, dapat po yung mga ganito na wala pong maayos na materhan, masilungan, lalong-lalong na po itong senior citizen na, kailangan po ng may masisilungan na maayos upang maiwasan pong magkasakit, mga kapatid. Sa ating pong tanong sa bayan, yung pong araw po na Lunes, kung ikaw pong tatanungin, ano pong may papayo mo sa mga senador na nagpapalitan po ng mga patutsanda sa social media? Sabi po ni Belinda Frilies, sa mga senador po, tapusin nyo na ang issue. Habang tumatagal po, lalo na po lang lumalaki ang gastos at budget dyan po sa pagkain po ninyo. Samantalang maraming tao pong naghahangad na makakain 3 beses sa isang araw, pero kayo po ang laki po ng budget po ninyo sa pagkain. lang. Sabi naman po ni Paulo Campana, payo ko lang po sa mga senador, magtrabaho na lang po kayo, wag na po kayong magbangayan pa dahil pare-pareho lang naman po kayo. Niloloko nyo lang po kami mga taong bayan, sabi po ni Paulo Campana. Helen Dizon, sa mga senador, tama na po yung bastusan na kung ano-ano po. Mag-focus na lang po kayo sa trabaho, tapusin po ninyo ang impeachment trial para po yung mga drama ninyo sa social media, saka po ninyo ituloy sa Senado. Di na po kasi kayo kaaya-aya sa ginagawa po ninyo at pinagdadrama po ninyo. Pinagtatawanan na po kayo ng ibang tao. Yan po ang komento ni Ma'am Helen Dizon. Justin Eblarosa Ranulo, good morning bayan. Tumigil na po sila sa bangayan sa isa't isa at asubagin po nitong napakaraming problema, itong tunnel problema na kinakaharap po ng ating bayan. Kay Jose Ampon, magandang morning dito po kay na Mama Michael Montero at dito po sa ating po mga nakasubaybay sa ating pong YouTube channel. Mag-comment lamang po kayo at babasahin po natin mamaya, mga kapatid. Magbabalik po rin po ang Good Morning Bayan dito lamang po sa 105.9 at True FM, laging true sa'yo, kapatid.
4: Balita, informasyon, servisyo sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid. May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika, at makisabay sa kulitan?
5: Mata.
6: Mata lang.
5: Ang pinapakita.
6: Mata
5: pa ng pigsa.
4: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sina DJ Popoy at DJ Maki Ren.
6: Grabe, ang lalo ng dimple si Popoy sa personal.
5: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
4: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan, at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid. Recap ng mga balita.
0: Mga kapatid, napalikan lamang po natin ang buhos ng ating mga balita ngayon po araw po ng Lunes. Sa Senate Blue Ribbon Committee, plano pong imbestigahan ng umano'y anomalya sa flood control project sa Taguig. Ayon po kay Senador Erwin Tulfo, gusto na pong tumistigo ng kapatid ni Senador Alan Peter Cayetano na si dating Taguig Mayor Lino Cayetano. Higit sa 20,000 pulis ipakakalat sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Trust rating ni Pangulong Marcos bumaba po noong Hunyo habang si Vice President Sara Duterte hindi po gumalaw ayon po sa social weather stations. Grupong United the People's Initiative naglunsad po ng kilos protesta sa Maynila nitong linggo. UPI binakbakan ang Administrasyon Marcos dahil po sa kakulangan ng aksyon sa umano'y flood control scandal. Malakihan taas tingin sa produktong petrolyo, nakaambang maramdaman ngayong linggo. Batang lalaki naman natrapa sa lagusan ng tubig sa Puerto Princesa. NCAA Chamba JB Gallego patay sa aksidente diyan po sa NLEX. Sa ating pong balita abroad, 8 patay habang higit po sa 30 sugatan matapos pong mapuminsalang landslide sa China. At mga kapatid, sa Good Morning Good News, matapos po ma-born out at magpahinga, pinag-graduate sa Bicol, 2 beses pong nag-top notcher sa magkaibang board exam. At sa puntong ito, mga kapatid, ay pasok po muna natin ang report. Alamin po natin ang report mula po sa ating bulwagan ng pag-asa.
4: Bantay panahon. Uulan o aaraw? Heto ang lagay ng panahon sa buong bansa.
0: Po natin sa linya si Ma'am Veronica Torres. Ma'am Veronica, good morning.
7: Good morning din po sa inyo dyan at sa ating mga taga-subaybay sa True FM. Ngayong araw nga, ay wala naman tayong minomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ganun pa man ay inaasahan nga natin na may minomonitor tayong cloud cluster sa may silangang bahagi ng ating bansa. at continuous monitoring pa rin tayo dito. And kung magkaroon na update, ilalabas natin agad dito sa ating social media pages para naman sa lagi ng panahon. Southwest monsoon na nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa, although wala naman tayo inaasahan na mga matagalan o malawakang pag-ulan for today. At sa Metro Manila at buong kapuluan, partly cloudy to cloudy skies, may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Wala tayong gale warning sa kahit na nung dagat baybayin ng ating bansa. Yes po.
0: Yes ma'am Veronica, ito pong malinsang ang panahon at siyempre po panakanakang pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi. Kanina talagang pagising ko, kauulan lamang. Hanggang kailan po ito maranasan ma'am Veronica?
7: Po, inaasahan natin at least in the next 1 to 2 days, posibleng ganito pa rin yung panahon. And then nakikita kasi natin posibleng manumbalik muli yung epekto ng habagat sa ating or maramdaman ulit yung habagat. Although ngayon, mahina pa lang. So, sa mga susunod na araw, posible naman na mas pamadalas pa yung mga thunderstorms.
0: Maraming salamat po sa makabuluhang impormasyong ito, Ma'am Veronica Torres, mula po sa PAGASA, ma'am. Sa atin naman po mga balitang dapat po ninyo malaman sa kalakalan.
3: Business News.
0: Tiniyak po ng Department of Trade and Industry or DTI na wala pong magiging pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ngayon. Kasunod po ito na nakambang taas na presyo ng diesel ngayong pong linggo. Ayon po sa ahensya, wala rin pong manufacturer sa ngayon ang humihiling ng taas sa presyo. Una pong tinantya po ng oil industry sources na aabot po 10 piso kada litro ang hike po sa diesel dahil po sa tensyon sa gitnang silangan. Kumonti naman po ang pekeng pera na umiikot po sa bansa noong isang taon ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ratos po ng BSP, kit sa 17% ang ibinaba po nito kumpara noong pong 2024. Patunay na po ito na epektibo ang ginagawang safeguards, so itong safe, seguridad sa features po ng bagong pera. Kabilang po sa mga binago sa lumang pera ay itong laser engraved design, mga kapatid. So, masama po ang sila ng mga nag-loan sa Pag-ibig Fund. Dito pong unang half po ng taon, umabot po sa higit sa 69 billion pesos ang halaga po ng loan sa pabahay ayon po sa ahensya. Kumpara po iyan sa higit sa 60 billion pesos noong isang taon. Epekto po ito ng mas abot kayang housing loan ng Pag-ibig. Kinilala rin po nila ang tulong ng pribadong sektor para po maisakatuparan ang mas abot kayang pabahay sa bansa. Umabot naman po sa 16 trillion pesos ang halaga po ng pinagsamang transfer fees ng EnstoPay at PesoNet sa unang half ng taon ayon po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Nasa 11 trillion lang po iyan noong isang taon ayon po sa Bangko Sentral. Patunay po ito na marami na po ang gumagamit ng online banking. Makina naman po ilang banko pong nagtanggal ng singil sa transaction fee bilang tulong sa ating pong mga consumer. Ipagpapatuloy naman po ng Delta Airlines ang non-stop of flight mula po sa Maynila hanggang sa Los Angeles sa Amerika. Sabi abiso po, sisimulan po yan sa susunod na taon. Pwede na rin po mag-book ng kanila pong non-stop of flight. Ayon po sa airline, ibinalik po ang biyahe dahil po sa marami ang humiling nito. Sabi naman po tayo sa ating mga balitang dapat po ninyo malaman sa iba't ibang panig ng mundo.
3: Foreign News.
0: Panibagong serye po ng pag-atake ang pinakawalan po ng kontra Iran matapos po itong magbamtang paparusahan ang Iran dahil po sa ginawang pag-atake sa Jordan na ikinasawi po ng 2 miyembro ng US Service at isa pang nawawala. Ayon naman po sa mga kaalyansa ng Amerika sa gitnang silangan, nagpakawala rin po ng panibagong pag-atake ang Iran kabilang na po sa Kuwait kung saan inatake ang power desalination plant doon. Nahaharang naman po ang pag-atake ng Iran sa Jordan at Bahrain. Samantala, nagpahayag naman po ang Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi na kailangan po niya munang makipag-usap sa bagong Supreme Leader ng kanilang bansa na hindi pa nagpapakita sa publiko mula po ng mailukluk sa pwesto. Dagdag pa ni Araghchi, kailangan daw pong makipag-negosasyon ng Iran kung imposibleng makamit ang tinatawag po nating absolute military victory laban sa Amerika. Muli pong inatak naman po ng bansang Russia ang Ukraine matapos itong magpakawala ng isa po sa pinakamatinding ballistic missile mula po ng tinangkap po nitong sakupin ang Ukraine mahigit 4 taon na ang nakakaraan. Ayon po sa Ukrainian Air Force, nagpakawala po ang Russia na attack UAV at iba pang klase ng air at ground launch missile nang targetin po nito ang Kiev nitong lamang pong linggo. Napaglaman din pong nasa 40 missiles at 120 attack drones ang pinakawalan po ng Russian forces batay po sa pahayag ni Ukrainian President Vladimir Zelensky. Pagnay po nito, 16 na civilian ang napaulat po na nasawi, samantala 77 iba pa ang naitalang sugatan. Na-hijack naman po ng pinaniniwalaang Somali pirates. Ito pong isang Tanzanian flag tanker na narumpo sa karagatan ng Yemen. Nito lamang po ng Biyernes. Nasa 7 armadong Somali pirates po ang lumusob sa MT Asana. Matapos po itong umalis sa Mukalla, Yemen at papunta sa ng Busaso, Somalia. Hindi naman po matukoy kung ilan po ang mga tauham ng inatacking tanker. Ang naturang pag-hijack ng grupo ng pirata ay isa po sa pinakahuling pag-atake ng grupo sa Aden Gulf at Indian Ocean matapos po ang ilang taon. Sumampa naman po sa higit sa 5,000 ang bilang ng mga namatay mula po sa 2 magkakasunod na lindol sa Caracas, Venezuela. Bukod po sa mga nasuwi, aabot na rin po sa higit sa 16,000 at 700 ang naitalang sugatan ayon po kay Venezuelan President Delcy Rodriguez. Patuloy naman po ang pagsasagawa po ng search and rescue operation sa mga lugar na naapektuhan po ng kambal na lindol kung saan higit sa 1,300 na ang naitalang aftershocks. Bunga po nito, nasa halos sa 900 mga gusali po ang nawasak dulot po ng nasabing trahedya. At sa ating pong huling balitang abroad, 8 katao naman po ang napaulap na namatay dahil po sa gumuhong lupa o landslide nito pong linggo. July 19 sa lungsod po ng Chongqing sa bansang China. Dahil po sa tindi po ng pag-uulan ng lupa, mahigit sa 10 residential buildings ang natabunan po samantala. 34 na katao naman po ang nawawala at patuloy pa rin pong pinaghahanap. Samantala, abot naman po sa higit sa 30 naman ang nakaligtas kasunod po ng kalamidad na iyan. Kaugnay po niyan, inilikas naman po ng mga otoridad ang mga residente mula po sa 21 pang gusali dahil po sa posibleng pag-uho ng lupa sa lugar. Mga kapatid, alas 5:17 na po ng umaga. Good morning, good morning, good morning! Gising na, bangon na, bangon na, bangon na! Sa ating pong mga kapatid na nakatutok po ngayon sa social media, sa ating pong tanong sa bayan, kung ikaw pong tatanungin, ano po ang maipapayo mo sa mga senador na nagpapalitan po ng mga patutsyada sa social media? Dapat pong magkabati-bati na, magkaayos na po sila, sabi po ni Lino Marañon sa YouTube. Kasi po, taong bayan ang laging tinatamaan. Good morning po sa Barangay 160 sa Racabago, Tondo, Maynila. Nakatutok ngayon si Reggie sa inyo pong programa. Dito po naman kay J.R. Cabansa, good morning, mula po sa Tondo. And of course, sabi po ni Luna Artemis, naku po, tigilan na po nila itong kadramahan nila. Di po ba sila nahihila sa kanilang o nahihiya sa kanilang ginagawa at pinagsasabi? Di na po yan gawain ng mga may pinag-aralan at karespeto dahil pinagtatawanan na po sila dahil sa kahiyahiya na po sila. Sabi naman po ni Baltasar Acuesta, lalo na po nilang pinapababa ang kalidad po ng mga senador ngayon. Nakakahiya na po sila sa buong bansa. Personalan na ang ginagawa po nila itong mga taong ito. Kung iisipin na po, lalo na po ngayon, baon na po tayo sa utang at kahirapan. At hindi po kay Sir Alex Fuentes, maganda morning. Balsami Official 6562, maganda morning. Rolando Gasco, okay lang po yan na magpalitan po ng mga sasabihin nito mga politiko para malaki-laki daw po ang kita ng media. Vlogger at dyaryo, masaya daw po ang lahat ng tao, mabuhay po ang mga Pilipino. Okay po. Minsan din nagiging comedy po itong bangayan po ng mga politika sa social media. Pero kung hindi po makakatulong sa pag-angat po ng buhay natin mga Pilipino, eh sana bawas-bawasan po nila mga kapatid. Alas 5:30 na po ng umaga, magbabalik pa rin po ang inyo pong programa. Good morning, bayan! Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Reggie Malinaw, dito po sa 105.9 True FM, longing true sa iyo, kapatid!
3: Dito ka na sa totoo, True FM, sa 105.9, longing true sa iyo, kapatid!
8: This is The Road. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
9: For more information, visit tagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
3: Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! Recap ng mga balita.
0: Alas 5:20 na po ng umaga, mga kapatid, ngayon pong araw po ng Lunes. Pinalagan po ni Senador Ping Lacson ang pahayag po ni Senador Alan Peter Cayetano kaugnay po sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALC-N. Welta po din ni Senador Lacson, nagbibilang na po siya ng kanyang informant at witnesses para po magbigay ng informasyon at ebidensya laban kay Cayetano. Sa pamamagitan po niyan, madadala rin po ang kapwa senador sa Payatas sa Quezon City Jail kung saan umano nararapat si Cayetano. Dagdag pa po ni Lacson, ipaglalaban niya po ang kanyang integridad na inaatake raw po ni Cayetano. Una na pong sinabi ni Lacson na ang pagtas po ng kanyang SALC-N ay dahil po sa mga lehitimong negosyo. Makikita rin daw po ito sa kanya pong income tax return or ITR, mga kapatid. At yan niya po ang ating tanong sa bayan, yun pong araw po ng Lunes. Ano kung ano po ang kung kayo pong tatanungin, ano po ang maipapayo po ninyo sa mga senador na nagpapalitan po ng patutsada sa social media? Magkomento lamang po sa ating pong social media pages, kaya po sa Facebook at sa YouTube, mga kapatid. Sa patuloy po nating balitaan, tandaan po, tatandaan daw po ni NBA Director Attorney Melvin Matibag ang sinabi po sa kanya ni Senador Alan Peter Cayetano na isa po siyang minion o sunod-sunuran. Sinabi po ito ni Cayetano sa gitna po ng muling pagbuhay po ng investigasyon sa umano'y anomalya sa 2018 na SEA Games na ginanap po sa Pilipinas kung saan si Cayetano ang chairman nito. Gayunman mga kapatid, sinabi po ni Matibag na hindi po siya apektado ng pangungutya. Tiniyak naman po ng ilang tiniyak naman po nila magiging patas sila sa muling pagbubukas ng investigasyon kaugnay dito. Una na pong itinanggi ni Senador Alan Cayetano na may anomalya sa nagdaang SEA Games hosting ng ating bansa. Bumaba naman po ng isang puntos ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong buwan ng Hunyo. Batay po yan sa survey ng Social Weather Station or SWS at Estrat Base. Bumaba po sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino kay PBBM noong nakarang buwan. Sa parehong survey, tumas din po sa 45% ang nagsasabing may kaunti lamang po silang tiwala sa Pangulo, habang 19% naman po ang hindi makapagdesisyon. Samantala, nananatili naman po sa 57% ang mga nagsasabing may tiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Pero tumaas po ng 5 puntos ang sa 27% ang mga nagsasabing kaunti lamang po ang tiwala nila sa Vice. Isinagawa pong survey noong pong June 20 to 29 na mayroon pong 1,200 na kataong respondents sa buong bansa. Ayon po sa Estrat Base, mga kapatid, isa pong wake-up call ang resulta po ng survey para po sa administrasyon. Pagkakataon daw po ng sona ng Pangulo sa 27 nitong buwan po ng July para po tugunan ng gobyerno ang hinaing ng publiko. At dahil sa mabuhay ng kilos protesto nitong linggo, ang grupong United People's Initiative or UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para po mangalampag sa investigasyon ng flood control scandal. Pinangunahan po ito ni dating Major General Romeo Fugis. Git po ng grupo, dismayado sila sa anilay kakulangan po ng aksyon ng Administrasyon Marcos sa issue. Kaya naman po, plano po nilang magsagawa ng ganitong pagtitipon hanggat hindi na po napapanagot ang lahat ng sangkon. Ayon po sa mga organizers, sinadya po nilang iwasang magkaroon po ng kulay pagtitipon, kaya po wala silang inimbitahang mga grupong politikal. Bukod po sa flood control, kinundari po ng grupo ang pagkakakulong ni Senador Rodante Marculeta na naharap naman po ngayon sa kasong plunder. Pinaplan rin po na ang seguridad para po sa ikalimang State of the Nation Address or Sona ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Batasang Pambansa ngayon pong July 27. Mayigit sa 20,000 pulis ang nakatakdang ipakalat sa Metro Manila para pumatiyak ang kaayusan. Sa gitna po yan ang inaasahang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Sa ngayon ay wala raw pong naitatalang posibleng banta sa mismong araw po ng Sona. Ayon po ito sa Philippine National Police or PNP. Bukod po sa Metro Manila, inaasahan din po ang mga kilos protesta sa lalawigan ng Pampanga, lungsod ng Cebu, gayon din po sa rehiyon ng Western Visayas. Kabilang po sa mga makikisarian, ang grupong bayan na ipoprotestang anila ay matinding korupsyon at problema sa ating pambansang ekonomiya. Abis naman po sa mga kapatid po natin, magpagas na po kayo dahil hanggang sa 12 pesos na po ang taas presyo sa petrolyo ang nagbabadya bukas araw po ng Martes. Ayon po sa pagtaya ng Department of Energy, posibleng tumaas po ng 10 hanggang sa 11 piso ang kada litro ng diesel. 3 naman hanggang sa 4 na piso ang pwede pong itaas sa kada litro ng gasolina. Habang nasa 11 hanggang 12 pesos naman po sa kada litro po ng kerosene. Dahil pa rin po iyan sa gyera ng Amerika at Iran. Sa ngayon po'y pinag-aaralan na po ng LTFRB ang posibleng pamamahagi ng panibagong fuel subsidy. Inirekomenda rin po ng ahensya sa Transport Department ang pisong taas pasahe sa mga public utility vehicle kasunod po ng inaasahang taas presyo sa ating petrolyo. Pinalaga naman po ni Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Jay Tariela, ang video ng state media ng China na pinapalabas siyang propagandista. Sa video, mga kapatid, pinaratangan po ng China si Tariela na nakikipagtulungan umano sa Japan. Yan po ay para isulong daw po ang anilay anti-China na naratibo sa West Philippine Sea. Si Defense Secretary Gibo Teodoro naman po ang nagkukumpas. Nagtapos po ng kanyang master's at doctorate degrees kaugnay po ng International Maritime Law Enforcement si Tariela sa bansang Japan. Samantala, bumuelta rin po si Tariela sa mga pahayag po ni Senador Robin Padilla na pare-pareho lang po umanong unggoy ang mga Pilipino-Chinese sa mata po ng mga mananakop. Tanggap mo yun? Hindi po ni Tariela. Insulto po sa mga bumoto kay Padilla ang pagtanggap niya ng pangungutya ng China. Naunggoy po ang mga Pilipino. Ipagtanggol na po dapat ng senador ang ating lahi. Inimok naman po ng mga nakaisa sa angat na bayanihan ruan sa Makati, Sinaga City Mayor Len Robredo na tumakbo. Pero pabirong sumagot yan ang dating pangalawang pangulo. Ayon sa kanya, and I quote, hindi na po ito nakatakbo, so walang takbuhan. And of course, mga kapatid, sinabi po ni Mayor Lenny, iyan sa harap po ng 8,000 runners na nakiisa nitong linggo. Sa kanya pong speech, mga kapatid, pinasalamatan po ni Robredo ang lahat po ng sumuporto sa fundraising event ng foundation. Inibitan din po ng alkalde ang publiko na makisa po sa mga susunod pang leg ng Angat Bayanihan Run sa Naga City, Iloilo at General Santos City. Si Robredo, mga kapatid, ang nagsisilbing chairperson ng Angat Buhay Foundation. Una na po niyang sinabi na hindi po siya kakandidato sa pambansang posisyon sa nalalapit po na 2028 national and local elections. Posible po ang apirman po ng Pilipinas at Amerika ang kasunduang magtayo ng Artificial Intelligence or AI Hub. Diyan po yan sa buwan po ng Nobyembre. Dahil po sa Basic Conversion and Development Authority, itatayo po ito sa New Clark City sa Tarlac. Kasabay din po ito ng 80th anniversary ng relasyon ng Pilipinas at ang ng Amerika. Inaasahan pong magsasapinal po ang framework sa loob po ng 2 hanggang sa 3 buwan, mga kapatid. At siyempre po, para po sa ating pong tanong sa bayan, muli po mga kapatid, alas 5:28 na po ng umaga. Kung ikaw po yung tatanungin, ano po may papayo po ninyo sa mga senador na nagpapalitan ng patutsada sa social media? Mag-comment naman po kayo sa YouTube at Facebook. Good morning po kay Bangungot Juan. Ganyan po kay Sir Alex Fuentes, Michael Ang. Good morning, bayan. At siyempre po, binabati niya po ang lahat po ng mga viewers and listeners natin. At sa po ngayon ay nakikinig at nanonood po sa Kamuning, Quezon City. Danny Fair, mag-resign na po sila para wala po ka, parang wala na po kasing kakwenta-kwenta itong mga bangayan po nila sa social media. Sabi po ni Danny Fair. Kape-kape na raw po, sabi po ni Sir Michael Ang. Kapatid, kape na habang nakikinig po tanonood sa mainit na mga balita ngayong pong araw po ng Lunes. Dino Marañon, good morning, Pilipinas po mahal mula po sa Tondo, Maynila. At siyempre po, dito po sa mga nanonood po sa Facebook, kay Ma'am Elena Day, kay Felisa Mansares Santillan, good morning. Elmer Abayam Tampos, good morning po, pa-shout out po, happy birthday kay Nash Tampos na nasa Perth, Australia po ngayon. Salamat po sa pagbasa, sabi po ni Sir Elmer. Ayan po, happy birthday kay Nash! Mula po kay Elmer Abayan Tampos. Kay Bobby San Juan, good morning. Nanonood po dito sa Cabuyao, Laguna. Felisa Mansares Santillan, maganda morning. Kay Helen Gamon, dito po sa Montalban, Rizal. Nanonood po sa atin ngayon.

0: Pinas, mula po kay Elmer Abayan Campos. Kay Bobby San Juan, good morning. Nanonood po dito sa Kabuyaw, Laguna. Felisa Mansares Samtilian, maganda morning. Kay Helen Gamon, dito po sa Montalban, Rizal. Nanonood po sa atin ngayon. Tigilan na po nila itong pagbabatuhan sa social media ng mga patutsada. Hindi po natin sila binoto para po gawin itong batuhan ng putik sa social media. Magtrabaho na po kayo para po sa ating mga kababayan. Sabi po ni Sir Elmer Tampos. Good morning po kay Ma'am Joanly Heto Nunez. Good morning, bayan. Maraming salamat po sa inyo pong mga comment at reaction. Mag-comment lamang po kayo. Sisikapin po nating basahin mamaya sa Facebook, hindi po sa YouTube. Ito pong inyong mga komento at mga reaksyon. Magbabalik pa rin po ang inyong pong palatuntunan. Good morning, bayan! Kasama pa rin po ang inyong lingkod, Reggie Malinaw. Dito po sa 105.9 at Drew FM, logging through sa iyo, kapatid!
1: Laging may balita, impormasyon, serbisyo, saya at inspirasyon sa 105.9 Drew FM. Laging true sa iyo, kapatid!
2: Gabi na, tahimik na ang lahat, pero may bumubulong sa isip mo.
3: Is there something you've been wanting to say but never dared to?
2: Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi. Aminin mo na.
3: True confessions. No filters, no judgment, just real stories.
2: Mga kwentong may kilig, may init, at may tama sa puso. Umamin, makinig, makiramdam.
4: True Confessions with Labutsin and DJ Tony Tony. Dito lang sa 105.9.
2: Laging true sa'yo, kapatid.
5: May kwento ka ba? O gusto mo lang tumawa, makitsika at makisabay sa kulitan?
6: Mata.
7: Mata lang.
6: Ang pinapakita.
7: Mata lang.
6: Pa ng pigsa.
5: Tara na sa Heart to Heart. Kasama sila DJ Popoy at DJ Maki Rena.
7: Grabe, lalaman din po si Popoy sa personal.
6: Ay, naku, gusto mo mag-swimming ka pa dyan.
5: Siguradong hindi ka mabobore sa kwentuhan, tawanan, kulitan at asaran. Pati na sa mga usapang puso na suwak sa gabi mo. Kaya pagkatapos ng mahabang araw, relax lang at makitambay kasama ang barkada sa radyo. Heart to Heart. Ngayon sa bago nitong time slot, 8 hanggang 9:30 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Good morning, bayan!
5: Sa True FM sa 105.9, laging true sa'yo, kapatid. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Anunsong bayan.
0: Mga kapatid, sa mga kapatid po natin kabataan gustong magkaroon po ng job experience o itong mga nasa out of school youth or OSY, ito na po pakakataon ninyo para po kumita. Sa pakipagtulungan po ng Manila Public Employment Service Office or PESO, inulusad po ng pamahalang lungsod po ng Maynila ang espesyal na workforce program sa inisiyatiba po ng Youth Development and Welfare Bureau bilang bahagi po ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. O ngayon pong Agosto ay Linggo po ng Kabataan. Ito po ay upang mabigyan po ng pagkakataon ng mga OSY, itong mga out of school youth, na makakuha po ng karanasan sa trabaho at kumita habang natututo. Naganapin po ito sa July 29 sa PESO Annex sa Park and Ride Building mula po alas 9 po ng umaga hanggang alauna ay media po ng hapon. Maaari pong mag-apply ang mga OSY na may edad po 18 hanggang 30 anyos. Mga kapatid, paalala lamang po, magdala po ng kompletong documentary requirements dahil hindi po tatanggapin para po sa interview ang mga may kulang po sa dokumento, mga kapatid. Sa mga kapatid naman po nating residente ng Pansay, heto naman po ang pakakataon nyo pong makahanap ng trabaho at makapaghanap buhay. Kayo po inaanihan po ng Public Employment Service Office o itong PESO para po sa isang in-house job interview ng Save More Cartimar ngayon pong Lunes sa July 20, 2026, alas 9 po ng umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Ngayon pong araw po yan, ha, mga kapatid. Gaganapin po sa Islas sa Pinas sa ground floor ng Double Dragon sa Pasay City. May po mga posisyon na pwede nyo pong applyan katulad po ng customer assistant, cashier, bagger, ito pong store clerks, accounting clerks, technical assistant at itong company nurses.

0: Kayo po nasa 18 hanggang 35 años, pasok po kayo. Magdala lamang po ng isang kopya po ng resume, sariling ballpen at magsuot po ng angkop na kasuotan para po sa interview. Punta po kayo dahil maaring kayo po mapabilang sa ating pong mga hard on the spot na mga kababayan ngayon pong araw po ng Lunes, mga kapatid. Bilang napagdiriwang naman po ng isang 157 kaarawan ng ating bayaning si Dr. Peo Valenzuela. Magsasagawa po ng pre-employment services ang pamahalang lungsod po ng Valenzuela para po sa mga residente nito. Mga kapatid, makiisa po sa local and overseas job fair with one-stop shop pre-employment services na gaganapin po July 21. Bukas po ito, Martes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon sa Alert Multipurpose Center sa Valenzuela. Ito na po ang pakakataon po ninyong magkaroon po ng trabaho sa bansa o di naman po kayo sa abroad. Huwa po ninyong palagpasin ang oportunidad na ito, mga kapatid. Ngayong Nutrition Month naman po, mayroon pang inihanda ang pamahalang lungsod po ng San Juan kung ano ba ang susi sa pag-iwas at pag-control po ng mga sakit tulad po ng alta presyon at diabetes. Magkaroon po ng online public health forum na pinamagatang tamang nutrisyon, tamang desisyon, sama-samang hakbang tungo po sa mas malusog na pamumuhay. Ngayon pong July 25, araw po ng Sabado mula alas 5 po ng hapon hanggang alas 7 po ng gabi ito sa pamamagitan ng Zoom. Alamin po ang sanhi, babalang sintomas, posibleng komplikasyon at mga napatunayang paraan ng tamang pagkain at malusog na pamumuhay upang makatulong sa pag-iwas at pag-control po ng mga sakit na ito. Bukod pa rito, may raffle prizes pong naghihintay para po sa mga sasali sa online public health lay forum na ito. Sumali na, mga kapatid! Sabi nga nila, prevention is better than cure, mga kapatid. Tumulong po tayo sa pagligtas ng buhay sa pamamagitan po ng pag-donate o pagbibigay po ng dugo, mga kapatid. Makibahagi po sa gaganaping blood donation drive ng pamahalang lungsod po ng Pasig sa araw po na ito, July 20 sa Room 201 sa Temporary Pasig City Hall sa Barangay Rosario, Pasig City, simula po alas 8:30 po hanggang alauna ay media po ng hapon. Ang pag-donate po nyo ng dugo ay makakatulong po sa layunin po ng aktibidad na ito na mapataas pong supply ng dugo sa Pasig City General Hospital at gayon din po sa Pasig Hope Medical Center para po mas sigurong meron pong sapat na supply po ng dugo para po sa mga pasyenteng nangangailangan nito. Ang inyo po, ito pong blood donation drive ay pinangungunahan po ng City Health Department Blood Collecting Team, mga kapatid. Wala na rin po makakapigil pa sa pag-arangkada po ng kadiwa ng Pangulo sa Rizal. Ito, mga kapatid, sa darating na Miyerkules, sa July 22, arangkada naman po ito sa Liwasang Halaleño sa may lumang munisipyo mula alas 8 po ng umaga at hanggang meron pong sapat pang supply. Makakabili po mula sa kadiwa ng Pangulo ng sari-sari at dekalidad po ng produkto na sinigurong pasok sa budget ng bawat pamilya. Mula po sa mga sariwang gulay, prutas at iba pang mga pangunahing bilihin. Sama-sama po natin suportahan ang mga lokal na produkto at samantalahin ang mga murang bilihin. Hatid ng kadiwa ng Pangulo. At sa ating huling anunsyo, bayan yung pong araw po ng Lunes. Sa mga kapatid po natin dyan sa Calamba, Laguna, may paalala po ang meral ko sa inyo. Magkakaroon po ng power interruption sa darating po na linggo, July 26, sa pagitan po ng alas 8 at alas 8:30 po ng umaga. Bunsod po ito ng gagawing maintenance work sa Carmel Ray Industrial Park sa Barangay Tulo. Ang mga apektadong lugar sa power interruption na ito ay itong Polyframe Industries, itong Micro Mechanics Technology at Deep Well Number 8 sa Carmel Ray Industry Park 2 sa Barangay Tulo, mga kapatid. Sa atin naman pong mga balitang pampa good vibes ngayon pong Lunes.
1: Good morning! Good news!
0: Madalas pong pinaglalaruan ang halamang makahiya sa tuwing may nakikitang ganito dahil tumitiklop po ang mga dahon nito kapag nahahawakan o itong nahihipuan. Pero alam niyo po bang may kakaibang kakayahan pala ang makahiya at mayaari pong maging pampapaawi sa sakit o itong pang pain reliever lalo na po sa dysmenorrhea, mga kapatid. Pinag-aaralan po nila Paula Bianca de Guzman at itong si Maria Dalisay Maligalig ng University of the Philippines Los Baños ang tinatawag na analgesic potential ng makahiya gamit po ang isang primary dysmenorrhea mouse model. Napakalaman po nilang nagtataglay po ng plant compounds ang halamang ito katulad po ng alkaloids at itong saponins, tannins, esterols at iba pang mga kasangkapan mga kapatid kung saan ang ilang po ito ay kinala po sa kanilang analgesic properties mga kapatid. Bagamat hindi po nagpakita ng malaking pagkakaiba pagdating po sa pagpapawi ng sakit mula po sa isinagawang pag-aaral, maaari pa rin po daw makapagbigay ng mas malakas at mas matinding analgesic activity ang halamang makahiya. At ito po ay nangangailangan pa ng malawakang pag-aaral. Naiba rin po ang pinagdaanan ng board exam top notcher na si Emmanuel Cagisha Nueva ng Sipukot, Camarines Sur. Ayan po, matapos po kasing mapagod ng todo-todo at ma-burnout sa pag-aaral, itong sa electronics engineering graduate mga kapatid, sa Ateneo Dinanggo University, minabuti muna niyang magpahinga sa halip po na mag-review para sa board exam. Mula po June hanggang sa October 2025 na nilibang po niyang sarili sa pamamagitan po ng paglalaro, pamamahinga at pagtutok sa iba pang mga recreational activities. Nang dumating po ang November 2025, dito na po nagsimula si Manuel na mag-review sa exam. 6 na oras kada araw, 5 beses sa isang linggo at saka po dinadagdagan niya po ito doon sa papalapit na po ang petsa ng exam. At hindi naman po nabigo si Manuel dahil nakuha niya, nasungkit niya ang 2 pesto sa Electronics Technician Licensure Examination at top 5 po sa Electronics Engineer Licensure Examination noong pong Marso ng kasalukuyang taon. Ayan po talagang ginagawa ng ilan po sa mga top notcher. Nang tayo po yung nasa Tacloban, halos nasa 12 hanggang 16 na top notchers po ang nakakapanayin po natin sa mga iba't ibang mga board exams. At sinasabi po nila na may mga kanya-kanyang learning strategy po yan at hindi po pwersahan yung pagtitake ng board exam. Ang iba po mahabang panahon ng pag-prepare at syempre po natatanungin po natin kung ano po yung mga learning strategies na ginagawa po nila. Sila ba confident na nag-aaral sa araw, nagpapahinga sa gabi, or kabalintunaan mga kapatid, nagbabasa sa gabi at may mga recreational activities sa araw mga kapatid. So, yun po, binabudget ang mga lessons at subjects para po nang sa gayon, mapapag-aralan ng gusto yung mga subjects na covered po ng board exam. At yung nga pong iba, nakuha ang pinakamataas na marka sa mga nakaraang board examination. At sa atin po ang isa pang good morning, good news mga kapatid, pinatunayan po ng 16 na taong gulang na si Rexel Joaquin Codilla Mangaliwan na ang Boy Scout ay tunay nga pong laging handa. Noong pong kasing June 12, nataon pong nasa isang resort itong si Rexel at mayroon po namang lalaking nasagip mula po sa swimming pool na walang malay. Napakalamang hindi huminga ang lalaking ito at wala rin pong pulso. Pero hindi nagsayang ng oras si Rexel sa isa pong core commander po ng University Laboratory School, Boy Scouts of the Philippines, dahil po kagad po siyang nagsagawa ng resuscitation mga kapatid, itong CPR. Isa po ito sa mga natutunan niya mula po sa Boy Scout Emergency Service Training Course. Pinagpapatuloy po niya ang pagbibigay po ng CPR hanggang sa nagkaroon ng muli na malay ang lalaki at saka po'y kagad po nilang dinala sa pinakamalapit o pinakamalapit na ospital. Dahil po dito, kinilala po ng Boy Scouts of the Philippines si Rexel sa pagsasabuhay ng Scout Oath and Law sa pamamagitan po ng kanilang pagiging handa, katapangan at agarang pag-respondis sa anumang pong emergency mga kapatid. Alas 5:44 na po ng umaga. Good morning, bayan! Good morning po sa ating po mga kapatid na nakatutok po sa Facebook at sa YouTube. At siyempre po, maganda morning sa ating po mga kapatid na nagkukomento maaga po sa Facebook sa mga oras na ito. Good morning po dito kina dito po kay na Rexel. Good morning dito po kay na dada, puro po sariling interest po lang ang iniisip po ng mga senador. Sabi po ni ng ating pong mga kapatid na nakatutok po ngayon sa social media, mga kapatid. And of course, ito pong sina Michael Ang. Happy Monday po sa inyo, sa mga nakikinig at manonood po sa ating pong programa. And of course, Odi Valerio, Tito Ibanez, magandang morning. Magbabalik po ang ating programa. Makalipas lamang po ang ilang mga paalala dito po sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid!
1: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Payon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio, bring you the true radio experience. Ted Payon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala na radio is life. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Good morning, bayan! Kasama si Ruth Cabal sa True FM sa 105.9 at sa True TV sa Signal Channel 19. Laging true sa'yo, kapatid! GMB! Banner story ng mga balita, ng mga balita!
0: Alas 5.47 na po ng umaga para po sa ginagawang orasan ng kanilang radyo at telebisyon. Puntahan po natin ang mga mainit na mga balita mula po sa iba't ibang pahayagan. Unahin po natin itong Philippine Daily Inquirer. Senate Accord to vote on SARA's financial documents. Highest poll security and 27 BARMM areas. Sa broadsheet po ng Manila Times, Cayetano belongs in jail, says Lacson. Marcos trust rating slips to 34%. Duterte steady at 57%. Sa Manila Standard naman, mga kapatid, Cayetano's brother Lino flags Taguig ghost infrastructure projects. Religious group urge Senate Court to grant a subpoena plea for BP records. Punta naman po natin ang iba pong mga tabloid. Una po riyan ang PM Pangmasa. Matibag, hahayaang magpasabog sa BP Tsara Trangel ayon po sa prosecution team. Magit sa 20,000 polis ipakakalat po sa zona ni PBBM. Sa pahayag ng Filipino Star ngayon, Lacson nagbibilang na po ng witness kay Tano ikakalaboso sa Payatas Jail. Matibag, huhubaran, assassin versus PBBM. At mga kapatid, dapat naman po tayo sa mga balitang dapat po ninyong malaman sa sports, mga kapatid.
1: Sports News!
0: Muli pong pinatunayan ni Jiu-Jitsu International Federation champion Annie Ramirez kung bakit siya ang gold standard sa Asia pagdating po sa Jiu-Jitsu. Yan po ay matapos niya pong madepensa ng kanyang titulo sa 10th Jiu-Jitsu Asian Championship sa Kazakhstan. Nakuha po ng Pinay ang ginto sa Under 57 Division nang talunin po niya si Surent Sinzeg Munk, mga kapatid, ng Mongolia sa kanilang final match kahapon. Bukod po sa gold, nag-uwi rin po ang bansa ng silver at bronze sa naturang kompetisyon. Maaga sa Sunday Press na rin po muli sina Pinay Tennis Trail Blazer Alex Ayala at Tennis Legend Venus Williams. Pero sa pagkakataong ito, sa hard court naman, magsasama po ang dalawang tennis stars sa 2026 Mubadala DC Open sa Washington sa Amerika para po sa ladies doubles ng torneo. Mula po July 27 yan hanggang sa Agosto 2. Nanana pong nagsama sina Ayala at Williams sa grass court ng Bad Homburg Open kung saan umabot po sila sa quarterfinals. Alaman naman po natin ang mga balita mula po sa ating entertainment ngayong araw ng Lunes.
1: Showbiz News, ang latest sa showbiz. Mula sa trending na chika hanggang sa breaking news.
0: Inurunahan na po ang mga bagong reyna ng binibining Pilipinas na katawan sa bansa sa international pageants, mga kapatid. Opening performance pa lamang po, pasabog na po ang 35 binibini sa kanila pong Maui pink dress paired with salakot. At akin naman po sa bright yellow one-piece swimsuit po ang mga kandidata. Pasiglaban din po ang mga binibini sa kanila pong dazzling evening gown. So, huli po mga kapatid. Hinirang na second placer si itong si Tracy May Sonio ng Bacolod City, habang first runner up naman po si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Huli Bell Lacuna naman ng Tarlac ang kinurunahang binibining Pilipinas Globe. Si Gwendolyn Melis naman po mga kapatid, Soriano ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong binibining Pilipinas International. Ilan po sa mga umupong judges, si Senador Riz Ontiveros, at itong Miss Universe 1969 na Gloria Diaz, at Miss International 2005 Precious Lara Tigaman. At Terry Ide naman po na inanunsyo ni Yasi Pressman ang espesyal na moment sa buhay nila ng kanyang boyfriend na si Camarines Sur 2nd District Representative, dating gobernador din po, si Luigi Villafuerte. Sa latest Instagram post po ng Cres, ibinahagi po niya ang serye po ng pictures and videos ng proposal ni Luigi. Caption po nilang, "Our Greatest Adventure." Intimate po at romantic ang setup. Maka naman pong binahan na pagbati ang post ng mag-fiancé. 2024 po ng isa publiko na dalawa ang kanilang relasyon. At bagi naman po ang Pinoy star na si Paolo Abilino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Narito ang report ni Von Bilinario.
2: Need actor? Check. Versatile performance? Check. Award-winning? Check na check. Patuloy ang arangkada ng karera ng TV and movie actor na si Paolo Abilino. Wagi lang naman siya bilang Outstanding Asian Star para sa Pilipinas sa 21st Seoul International Drama Awards. Nakuha ito ni Paolo matapos ang fan-based voting system kung saan nanguna siya sa tali. Kasama niya sa mga nominadong ilang bigating artist katulad ni Kim Chiu at Ann Curtis. Hindi pa rin makapaniwala si Paolo sa pagkilala.
3: I never really expected to win anything via voting. So I'm very grateful sa mga fans na nakikita, minsan pag nadadaanahan ng ex, nakikita ko na yung iba hindi talaga natutulog kasi hinihintay nila mag-reset yung analysis day para mag-vote ulit.
2: Bukod sa pagiging blessed and thankful sa recognition, pinasasalamatan din ni Paolo ang blessing sa bagong bukas niyang business na isang playground area sa Imus, Cavite. Say ni Paolo, enjoy siya sa paglalaro noon as a kid sa Baguio City. Kaya hangad niyang ma-enjoy rin ng mga bata ang physical game and interaction with playmates.
3: Napansin ko rin yung anak ko nung bata siya. Sobrang hilig niya talaga sa mga ganitong lugar, mga playgrounds or play spaces.
2: Official nang tatanggapin ni Paolo ang Outstanding Asian Star Award this October sa Seoul, South Korea. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Bilinario, News 5.
0: Si Paolo Abilino, taga-Samar din yan mga kapatid. Apo yan ni dating Senate President Jose Abilino mga kapatid. Yung controversial na yung desisyon kaugnay sa itong majority senators mga kapatid. Ano, sa Senado, no, at 1940s na Supreme Court decision. And of course, basahin lamang po natin alam po sa mga komento. Lino Marañon, present po Lunes hanggang Biyernes. Pedrito Perez, nakatutok po sa inyo araw-araw. Nanonood po mula po sa Isabel Leyte. Oy, maupay nga aga. Dina Isabel Leyte, Lino Marañon, sir, sa ating po mga nanonood po sa Facebook, luging-lugit, lalong nalulugi ang bayan sa walang kabuluhang bangayan sa mga baksang senador na ito. Sabi po na si Pedrito Perez. And of course, good morning kay Rinaldo Recafort, kay SP Oydab, maganda morning po. Kanya-kanya po kasi silang baho, kaya po nagsisingawan. Si Ping po, lakas po makapuna, pero balat sibuyas din. Kay Dexter Yu, maganda morning po sa inyo. But of course, hindi po matatapos ang araw ng Lunes nang hindi po nating babatiin ang ating pong executive producer. Happy na, birthday pa. Bossing, Jeffrey Batlanggao. Happy birthday po sa inyo, sir. Ating po. Happy birthday to you. 105.9 True FM at sa Signal TV Channel 19. Susunod ng tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Good morning, Bayan!
1: Nagsisimula pa lang ang umaga. Bukas ulit, Good morning, Bayan! Sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid!
4: With Technoghost Technique, cooking isn't just about making meals. It's about creating moments. Discover safe, durable, and high-performing kitchen appliances built to last with Technoghost Technique. From cooking ranges and range hoods to built-in hobs, ovens, and other kitchen appliances, Technoghost Technique is designed to bring elegance and efficiency to your kitchen. Experience Italian kitchen excellence with Technoghost Technique, your cooking partner. That's the Technoghost Technique.
1: Mas pinalakas, mas pinasaya, mas pinatotoo ang 105.9 True FM. Mas marami pang dahilan para tumuto mula umaga hanggang gabi. 4 a.m. simula ng araw sa Good Morning Bayan, kasama sina Ruth Cabal at Reggie Malinaw. 6 a.m. makisabay kina Ted Filon at DJ Chacha sa mga pinakamainit na balita at usaping dapat mong malaman. Pagsapit ng 10 a.m. samahan si Cheryl Costa sa Perfect Morning para sa good vibes at makabuluhang kwentuhan. Pagdating ng 11 a.m. abangan ng Sana Lord ang radio drama ni Lord De Vera. Sa 12 noon narito ang One Balita Pilipinas. 1 p.m. ang pinakabagong showbiz update sa Christopher Minute. At 2 p.m. aksyon at public service sa Wanted sa radio kasama si Idol Senator Raffy Tulfo. Pagsapit ng 4 p.m. alamin ang pinakabagong kamahalagang issue sa StoryCon. 5:30 p.m. unahin ang mga pinakamaiinit na balita sa Una sa Lahat. At 6:15 p.m. ihahatid namin ang pinakakumpletong balita sa Frontline Pilipinas. Sa 8 p.m. maki heart to heart kina DJ Popoy at DJ Makirena sa Heart to Heart. At 9:30 p.m. ibahagi ang inyong kwento kina DJ Tony Tony at DJ Labuching sa True Confession. Balita, impormasyon, public service, entertainment. Kasama mo buong araw. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Ang tambalang totoong matunog sa FM. Pinagsama ang dalawang henerasyon ng broadcast excellence sa radyo. Ted Filon, DJ Chacha, the country's broadcast icon, and the queen of FM radio. Bring you the true radio experience. Ted Filon, DJ Chacha, the true FM. Balita, informasyon, public service, entertainment, music, at araw-araw na inspirasyon para sa bawat Pilipinong naniniwala. The radio is live. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Mas pinalawig, mas pinaghandaan, mas pinasaya, mas aabangan, mas pinalakas na puwersa sa radyo. Rinig na rinig at malinaw na mapapanood on air at online. Saan man may Pilipino, sa buong bansa, sa buong mundo. Ito ang True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid.
6: simulcast sa True TV sa Signal Channel 19.

0: Jones with a song, Ooh, La La. Happy Monday, mga kapatid!
1: Ganda ang uso ngayon, yung mga ganyang uri ng kantahan.
0: O, bumabalik tayo sa novelty. Naalala mo ba yung mga Sex Bomb Girl songs?
1: Wow, baka mabuhay si Yoyoy.
0: Yan ang gusto ng mga tao ngayon para daw mabawas-bawasan ang mga iniisip nila sa buhay.
1: Well, magandang Monday ulit, mga kapatid. Praise God!
0: Amen! Good morning, mga kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng mga malamang partner. Pag Lunes, iba ang traffic. Alam mo yan. Data-traffic na po sa oras na ito. At papunta na sa inyong mga trabaho. Good morning.
1: Ang ating unang tugtog po, Hit the Road Jack by Ray Charles. Talaga hong balik po tayo sa realidad kasi nga po, praise God. Ano po, thank God it's Monday.
0: Oh, yes.
1: Salamat po at may Lunes tayo. Kasi kung lagi na lang pong Linggo, kailangan ko tayong trabaho.
0: Oo, wala tayong pambayad ng ating mga bills.
1: Okay, sandali lang ha. Si Charmaine, tama ba? Charmaine Barilia po ng Pag-asa ay nasa ating linya ngayon para po sa magiging lagay ng panahon ngayon pong linggong ito ng paggawa. Good morning, Charmaine.
2: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, Sir Ted. Pagiging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya nakaka-apekto sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Magdudulot lamang yan ng mga pulupulong mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte. Samantala sa narating bahagi ng ating bansa, asahan naman natin yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan, wala tayong nakataas na gale warning, kaya malaya magdalayag lahat ng sasakyang pagdagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa with the Forecasting Center, Charmaine Barilia, nag-uulat.
1: Charmaine, wala ngayong LPA somewhere out there?
2: Sa kasalukuyan po ay wala pa naman tayong natatag as LPA, pero may mga nakikita tayo sa ating model na posibleng mamuon na low pressure area within this week. So ito po yung aabangan natin kung magmamanifest siya sa ating mga monitoring satellites.
1: Saan banda ito?
2: Posible po yan sa may silangang bahagi ng pagitan ng Visayas at Mindanao.
1: Eastern part, no? Silangang bahagi. Pero sa ngayon, ang iiral pa rin itong pabugso-bugso mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon o gabi.
2: Yes po, tama po kayo.
1: Okay, sige. So, Charmaine, salamat na marami sa iyong weather forecast for this week. Thank you.
2: Salamat.
1: Thank you. Charmaine Barilia po ng Pag-asa. So, ang ating pong panahon, pabugso-bugso na mga pag-ulan, lalo na sa lagong hapon o gabi kasi nga po habagat season, pero kapansin-pansin ang alinsangan. Opo, ng temperatura, baby girl.
0: Ako, kahapon, oo, totoo yan. Tsaka talagang parang, di ba, ano tawag dito? May sayad yung panahon? Iinit? Uulan? Iinit? Uulan, may something.
1: Oo, parang ano ha, kailangan din ng psychiatrist ha.
0: Hindi mo mawari ang panahon natin, partner.
1: O, well, mga kapatid, sa oras nga po na 9 minutes after 6 o'clock, muli pong ating pagbibigay po ng pagkilala sa lahat ng ating mga suki ng mga seniors at super seniors. Na-miss niyo po kami. Sa ating mga mahal na mga lolo at lola, maganda umaga po sa inyong lahat. And of course, sa mga uring manggagawa na muli pong sasabak sa hamon po ng trabaho, ngayon pong linggong ito ng paggawa ang ating mga mandirigma na mga uring manggagawa. Muli po, good morning po sa ating lahat. And we say, Lord, marami pong salamat muli sa amin pong pagbangon today. Panginoon, salamat po ng lubos. Salamat po ng marami. At kami po'y nagising pa. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon po na kami ay makapagtrabaho pa. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Kami po'y pagkalooban nyo ngayong linggong ito ng paggawa ng lakas ng pangangatawan, ng haba ng pangunawa, tibay po ng kalooban at talino na amin pong kakailanganin para po sa aming kanya-kanyang obligasyon at pagbimisyon. Panginoon, salamat po sa mga araw ng pagpapahinga. Salamat po sa biyaya po ng aming mga mahal sa buhay, biyaya ng aming mga tapat na kaibigan, at muli po ang aming pong hanap buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng aming mga manggagawa sa aming himpilan. Gabayan niyo po ang aming pong mga pinuno sa aming pong network, sa aming pong muli na pagtugon sa hamon ng public service. Ngayong araw na ito, Panginoon, Gabayan niyo po muli ang mga opisyal ng aming gobyerno tungo po sa makabuluhan na linggo para po sa kapakanan ng mga Pilipino. Mahal na Panginoon, muli, salamat po sa pagkakataong ito. Salamat Panginoon sa aming mga nakapakinig, lalo na mga nakatatanda at mga nakatatandang may iniinda sa katawan. Kami po'y yumayakap lamang po sa inyo para po sa aming kagalingan. Lord, muli, kami po'y pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan. Natanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas na loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
0: Amen. Amen.
1: Praise God. Thank you. Salamat. Sa mga may trabaho, ha? Aba, trabahuin po natin ang lubos at magpakitang giras po tayo dahil sa mga panahong ito, hindi maitatanggi. May mga nahihirapan na po sa negosyo, sa hanapbuhay dahil po sa problemang pang-ekonomiya. Huwag po nating iwaksi sa ating isipan niya na tayo po'y magpakabulag sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran. Today, ang pinakamalaking hamon sa atin ay yung pong pagtaas na naman sa presyo ng petrolyo. Nagpa-full tank na ba kayo?
0: Naku, eh, hopefully. Yun ay kung may pang-full tank. Kasi ang karaniwan naman doon, lalo na doon sa mga naghahanap buhay na ito ang trabaho, eh pang-arawan lang talaga yung kita.
1: Opo.
0: Diba?
1: So dahil po dito ho sa panibagong umento po ng petrolyo, yun na nga po, ano, yung dagdag pamasahe at dahil din po mga kapatid sa ipinagkaloob na dagdag sweldo para po sa NCR, sa minimum wage, ano ho, bagamat may debate dyan, para po sa mga manggagawa at sa mga employers, ang sinasabi po ng Bangko Sentral, sila po'y nangangamba dahil sa ibubunga po nito na pagtaas po sa presyo ng bilihin, inflation, because of these two factors, ano po. Itong taas sweldo and taas po ng pamasahe, and definitely po tayo po'y haharap sa matinding hamon. So ngayon, let's all count our blessings talaga. Bilangin po ang bawat biyaya na ating pong tinatamasa sa mga panahong ito.
0: Amen.
1: Alright, so ang biyaya ngayon ng ating baby girl. Bakit
0: ang biyaya, kung ba, mamaya tatanggalin ko ito, pinahinaan na natin yung aircon, ha, partner? Ah, hindi ka ba giniginaw dyan?
1: Hmm?
0: Nasa sa akin na naman yata lahat ng lamig dito. Mamaya po ang biyaya ng sayawan, mga kapatid at kantahan. Alam nyo, kahit gano'ng katinda yung mangyayari, okay, mamaya. Ready ka na ba?
1: Ano?
0: O, tatlong araw na sunod ito.
1: Ah.
0: Impeachment ulit, partner. Hmm. Ikapitong araw na po ng impeachment. At ngayong araw, sana naman ay madesisyonan na ng ating Senator Judges kung ang mahiwagang BIR records, AMLAC records, at back records ay pabubuksan na ba talaga? Mabubuksan ba yan, partner? Pero kahapon may FB live selling ulit si Senator Alan Peter Cayetano.
1: Nako, eh,
0: kasama si ate. Napanood mo yung kay ate? Meron
1: niyo
0: si ate.
1: Alam niyo, mga kapatid, ito yung mga napapanood natin, napapakinggan po natin ay minsan po mag-iisip ka talaga, ano, kung ba't ito ang sitwasyon na natin ngayon na name calling na po, ano, at saka kumbaga napakahirap pong tanggapin ang katotohanan ngayon na meron po tayong problema sa ilang pong mga leader ng ating pong bayan. Sa usapin po, mga kapatid, noong pong statesmanship, kung tawagin, yun ho bang pagiging mature sa mga isyong kinakaharap po ng bawat isa sa kanila. Diyan lang muna ako. Dahil Monday na Monday ngayon, huwag mo ako simulan, baby girl. Ang ganda ng gising ko.
0: Ayo nga.
1: Alauna na madaling araw, direct Joey, gising na ako. Kaya dito, sign off pa lang, nandito na ako.
0: Oo, nauna ka pa sa bahay.
1: Attendance ko, ha? Direct, may bonus daw yung mga maaga. Ha? Okay, daanin natin sa maagang pasok. O nga, kaya...
0: Better early. Early bird catches the worm.
1: Anyway, mga kapatid, ito hong problema natin sa gitnang silangan. Ito hong problema ho ng mundo ngayon. Ang siste, ito hong Amerika at ang Iran, nagpapataas ang ika nga po ng ihe. At yung pong mga mediators ngayon, para bagang, ano na ho, no? Nauubusan na po sila ng kanila pong mga baraha. Hindi hong mapagkasun dito ang dalawang ito. Ang... Alam niyo ho, itong Amerika kasi ngayon, dahil napakalayo ng US dito po sa Middle East, kaya ang lakas ng loob nila eh. Nasabihin po, nabobombahin namin kayo, gagarahin namin kayo, may namatay ng dalawang US servicemen, lalo namin kayong bobombahin. Napakadali pong nasabihin nun, kasi nga po sila'y napakalayo. Ang ginagantihan ngayon ng Iran ay yung mga kalapit na mga bansa, dyan sa Middle East, particular po itong Kuwait. Napakarami pong Pilipino doon. Well, of course, no? Hindi lang ho mga Pilipino. Kaya ito hong mga bansa sa gitnang silangan, panin na lang ho salag na yun sa ipinapakawala ho naman mga bomba papunta po sa kanila. Kaya ngayon din yung mga flights, ha? Diyan sa Middle East, napakarami pa rin pong cancellation sa mga panahong ito. Kasi nga, na itong gulo po hindi pa humuho pa, bagkus ay lalo pang tumitindi. Kaya ang efekto ho nito ngayon, sa atin pong usapin po ng presyo ng petrolyo, ganun na lang. And then of course, yung remittance po ng ating mga kababayan dyan sa gitnang silangan, apektado na rin. At marami pa rin po sa kanila, ito ho, no, hindi ho makatulog kasi nga sa mga missile alert warnings na pinapalabas po ng bawat gobyerno na naapektuhan dyan po sa gitnang silangan. Dito po sa pagganti ng Iran, hindi direktamente po doon sa Amerika, kundi sa mga bansang sinasabing kaalyado ng Estados Unidos. Yan po ang malaking problema ng mundo ngayon. It's dragging too long at ito hong Amerika, hindi po talaga natin din mabasa kung ano hubang kanilang gustong mangyari. Although ang Iran po naman din, ganun din po naman. Para bagang nagkaroon lang po ng pansamantalang ceasefire at mukha po nagpalakas lang ng mga pwersa ho. At nagkaroon ng bagong manufacturing ng kanilang mga pinakakawalan po na AI-generated na mga missile.
0: Nakakatakot. Sa ilang news outlets sa ibang bansa, ayaw po man natin sabihin ito. Pero ang tansya nila, baka daw mauwi sa full-scale war. Wag itong nangyayari po sa Iran at Amerika.
1: Kaya nga, sa mga panahong ito, hinahanap mo sa na UN. Ano, ha? Well, anyway, sige po, tayo naman sa Pilipinas. Ano pa nga ho ba, ano po, kung hindi po harapin itong mga hamon na ito. Ngayon, mga kapatid, ngayong linggong ito, ang gagandahan po naman, magandang balita, itong ayuda na pamimigay po ng gobyerno sa mga lubos na ho nangangailangan sa uplift program ng gobyerno. Ano man pong batikos po ng iba dito, pero kahit pa paano, magbibigay po ng dagdag na pera para po sa mga deserving families daw po ang DSWD. At yan mga kapatid po, ibantayan din po naman natin kung paano ho ba ang distribution nito. At sila ho ba mga kapatid ay handa na kung ito po ay physical o manual na pamimigay po ng 2,000 piso. Para bagang papremi lang natin dito, ha? 2,000, ha? Minimum yan.
0: Oo.
1: Kung gano'n tayo. Sino ba ating winner nung Friday?
0: Oh, ito na, mga kapatid.
1: 5,000, no?
0: Oo. At sa atin, okay. Hindi 5,000 pesos yung sa atin, eh. Saka sometimes more than pa.
1: Isa-isa lang naman.
0: Oo. Pero ito, mga kapatid, okay. Ha? At ito nga po yung pinagambag-ambaga ng ating mga Happy Anonymous. Yung ating okay. Winner last
1: Friday.
0: Nasa na iyan? Last Friday?
1: Yes.
0: Nasa na yung ating winner
1: si
0: last Friday?
1: Maria Reyes Cruz ng Tanay Rizal. Okay? Oh, meron na ba tayong ano, patunay sa kanyang mga ikinuwento? Thank you very much.
0: Meron na daw.
1: 5,000 yan, mga kapatid, ha, atin pong naipagkaloob sa kanila. Ang kanya po kasi nga sitwasyon din, sila po ay nakatira, no, sa isa, sila po ay taga Taytay Rizal.
0: Yan.
1: Right? Tanay Rizal.
0: Oo.
1: 10 magkakapatid.
0: Yes.
1: 5 ang kanyang anak.
0: Tama.
1: Aha.
0: At meron po siyang mga senior citizen na magulang na, na umaasa dito sa 58 years old niya na nanay din. So nung nakaraang Friday nga po, 5,000 piso itong naiabot nating tulong para kay Des Cruz ng Tanay Rizal na ipadala na po yan at nakapagpadala na rin po siya ng pruweba dito okay. Sa mga naibahagi niyang kwento po sa atin. Single mom ito eh.
1: Ang sabi ko sa kanya, ano ba ang una mong bibilhin? Sabi ko, kung maaari ka ako iha, unahin mo na kagad bigas.
0: Yan.
1: Alright, kasi yun ang importante sa atin. Meron tayong maisasaan yung ulam. Ano, bahala na kung makakautang tayo sa sari-sari store, etc. Di po ba? So, 5,000 galing po kay Happy Daddy, Happy Cusinera, Happy Man, 2,000 piso. At si Happy kay 1,000. Total po nito ay 5,000 pesos. Yehey, thank you very much. Salamat po. Today po, tuloy pa rin po ang ating mamimigay po ng papremyo sa ating pong happy hour sa What's On Your Mind. At muli po, ang ating huhugutan dyan ay ang leksyon na ibibigay po sa atin ni Brad Jeffries Copilla sa ating The Daily Bread. And also, tayo po meron din mga magandang balita po doon sa mga nabiyayaan na po, nabigyan na po ng tulong kamakailan po lamang sa ating pong program. Tuloy-tuloy po lamang ito. Itong ating pamimigay po ng ayuda, nagiging daan po lamang pong ating pong himpilan ng ating pong programa sa biyaya po na gustong ipagkaloob ng ating pong mga Happy Anonymous. So, thank you very much.
0: Thank you so much, mga kapatid, na mga hindi nagsasawan tumulong.
1: Thank you. And ngayon nga po, Monday na, baby girl. Anong pecha na?
0: Ngayon nga po, mga kapatid, ay July 20, 2026.
1: O, oh, birthday ng aking pamangkin na OFW, si Dr. Kima Dumo. Noong pong Saturday, July 18, at kahapon po naman ay birthday po, July 19, ng aking bayaw na si Rodel Luduta, dyan po sa Chuan sa Canada.
0: Belated happy birthday po.
1: Happy birthday, okay? Sa mga nagdiriwan po ng kaarawan, happy birthday po sa inyong lahat. At tapos na ba yung ano anniversary ni Tita Tess de los Reyes?
0: Yes, natapos na yan last Friday, last okay. week. Oh.
1: Kamusta naman ang event?
0: Okay naman. Nasabihin ko sa iyo mamaya kung ano-ano nangyari. Kasi parang they decided that they opted to make it more private.
1: Okay.
0: Oo, so parang so ang nice. Napag-usapan na ang mag-host ay ang mga anak na mismo.
1: Ah, okay. Very nice.
0: So once again, binabati natin ang happy 25th anniversary. Ito pong si Tita Tess at ang kanyang Mr. Surprise ito eh. Surpresa ng kanyang mga anak para kay Tita Tess at sa asawa. Hindi nila alam talaga.
1: Surprise pero in-announce natin dito ha. Ikaw talaga.
0: Hindi, tapos na.
1: Ang hilig mong mag-surprise.
0: Hindi, natapos na. Okay. Oo, kasi nang nangyari yung surprise last Friday. So, Tita Tess de los Reyes, happy 25th anniversary
1: po sa inyo.
0: Po sa inyo.
1: Alright, sige po, July 20 ngayon. So, 7 days more to go bago po ang second to the last sona ng ating kagalang-galang na Pangulo. Anong ba pangalan ng Presidente?
0: Okay, sorry. Pero alam mo, nakakatawa yung countdown natin. Hindi na lang countdown ng Pasko. Meron na rin countdown kung ilang days na lang si PBBM. 700 days till the end of PBBM's term. Parang excited kayong bumaba ang Pangulong Marcos Jr.
1: Next Monday po, ang sona ng Presidente at 20,000 mga pulis daw ho ang magbabantay sa mga lansangan hangop sa report ng PMP.
0: Ba, ang dami partner. Normal ba yun? Hindi, normal naman.
1: Ganun talaga.
0: Protocol talaga yun.
2: Bakit?
0: Akala ko kaya ganun dahil may naumumuo daw kasing kilos protesta ulit.
1: Hindi, yung protesta naman eh...
0: Malakihan ang sinasabi sa mga balita.
1: Saka hindi ka na makakalapit ng batasan kasi sigurado may container na naman na ihahambalang dyan sa Commonwealth na iyan.
0: So, no.
1: Kahit
0: na sinong
1: presidente, panahon ni Pangulong Digong, ganun din yan.
0: Always like that.
1: Tuloy-tuloy po yan mga kapatid na mga protesta sa panahon po ng SONA. Tangkilikin po natin ito mga kapatid bilang bahagi po ng ating demokrasya.
0: Tama.
1: Alright, basta importante lang po, mahinahon ang lahat. Sabihin na natin hindi gaano kamahinahon, mapayapa na lang. Doon na lang po tayo, 'di ba? Mahinahon kasi siguro mahirap sabihin niyo nasisigaw
0: walang
1: kasi
0: nagbubuhos.
1: Basta po kayo. Mapayapa.
0: Walang
1: pisikalan. All right, sige. So 'yan po ang ating inaasahan. And sabi nga po ni Baby Girl kanina mga kapatid, ha? All right, mamaya po tuloy ang week 3 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Tatlong mahalagang punto po ito. Una po, yung BIR record na definitely po, mga kapatid, diyan kinakailangan ng order ng Presidente. Wala na pong duda diyan, hindi na po debatable yan. Tanggap po nating lahat yan.
2: True.
1: Ang tanong lang diyan, si Ginoong Marcos Suba, magpapahintulot sa BIR. Siguro, pinag-iisipan pa nila kung ano effect nito. Pero, Mr. President, ano pa? Ano pang pagdedesisyon mo dito, 'di ba? Oo. Kasi kung hindi mo 'yan papayagan sa katwiran na para to appease the DDS, wala na po. Hindi na humangyayari.
0: Hindi na po galit nila.
1: Aprubahan mo o hindi ang opening niya.
0: Thank you naman sa advice
1: Thanks
0: mo.
1: Na.
0: Kumbaga ako yung asawa ni PBBM. Honey, whatever it is that you decide, hindi ka naman nila ilalaw. So, pre-release ka na nila.
1: Diba?
0: So, ano pa? Ano pa kailangan mong ingatan sa magiging decision mo?
1: Tapos sinabi ho
0: nila. So, honey,
1: hindi.
0: If I were you, todo mo na. Ikaw ako lang yung asawa, ha? Hindi naman ako yung asawa.
1: Alam niyo,
0: pero pwede rin namang ang i-advise sa kanya. Pero alam mo, honey,
1: ano?
0: I do believe in second chances. Eh.
1: What?
0: Baka itong hindi pagbubukas ng banket BIR records, baka pwede pa kayo magbati after. Eh.
1: Pag sinabi
0: baka
1: po...
0: Baka hindi pahukay si Apo.
1: Pag sinabi po ni Presidente o ng Malacanang na hindi, para patunayan po na hindi nakikialam ang Presidente sa impeachment trial. Excuse me, wala na akong maniniwala doon. Sandali lang, ha? Wala na maniniwala doon.
0: Wala maniniwala na. May iniisa-isa sila? Iniisa-isa yung pangkalaban?
1: Sorry, ha? I'm just being, you know, akin lang po naman ito. So sa akin, Mr. President, payagan mo na. Okay? Payagan mo na.
0: Napapaisip ko na yung mga
1: ngayon.
0: Tinupad naman ang Pangulong Marcos Jr. yung big fish. Big fish sa mga kalaban.
1: Okay, sandali lang, ha? Alright, yan po yan, no? And second thing, yung AMLAC. AMLAC report na sinasabi.
0: Oo nga.
1: Alright, to make it public. Ako palagay ko ho naman, hindi ito papayagan, meron na silang paune na mga impormasyon, di po ba? You know, right? Ang akin po dito is, pumayag na kayo nung una eh. Bakit pa hindi? Itong AMLAC din po. I'm sorry, talking about AMLAC. Nagbigay na po sila eh, ng una. Pero ang critical po dito, yung bank records. Dalawang aspeto to ha. Ang sinasabi po ng prosecution, magmula nang siya ay manungkulan sa gobyerno 2007 up to the present.
0: Tama.
1: Alright. Ngayon, kapag bumoto po ang majority against ito pong kahilingan ng prosecution, wala din po silang choice kundi pumayag sa present bank record ng Vice Presidente from June of 2022 up to na.
0: Oo, yun lang, nung Vice Presidente siya. May makita kaya sila doon.
1: So, meron din po at meron talaga pong mailalahad na bank records dito. Hindi maaari sabihin na totally wala. Meron at meron. Andito lang po ngayon na atin pong mamaya ay obserbahan kung sino-sino po ang boboto, pabor o hindi.
0: So, partner, okay. Ibig mo ba sabihin,
1: right.
0: Crucial yung vote ngayon? Pwedeng medyo ganito rin yung boto ng impeachment?
1: Ayokong pangunahan, pero for my future plans...
0: Okay, pero para matupad ang ating future plans, partner, S627 na.
1: Okay.
0: Ibigay na natin ito.
1: 627, mga kapatid, ang tamang oras ngayon, hatid sa atin ang... Boss Mastery Coffee, Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zanto na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha. Boss Mastery Coffee, kape mangosteen sa sarap. Abangan na po sa aming pagbabalik.
0: There's five!
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya,

0: Amang tamis.
1: Parang ikaw lang, baby.
2: Ang sarap talagang balik-balikan.
1: Nakuubos na. Palibre naman ako ng cheese ring, baby.
2: Cheese ring, ang sarap balik-balikan. Mabibili sa inyong suking tindahan. Cheese ring, can't get enough. By Regent.
3: True FM.
2: True FM, baby girls. Ang ating kumustahin ang mga nagagandahang mga dilag sa ibaba. At ang isang poging-poging si Andre, bago po natin ihatid ng ating mga tampok na balita sa News 5. Good morning! Magandang-magandang Monday morning. Are you listening? If you are on, we are on. So let's do this. Alright, thank you.
4: Good morning.
2: Maganda umaga po sa inyong lahat dyan. Good morning, Angela, Ma'am Dimpy, and Andre.
5: Eto na, tinawag na nila tayo. Narinig ko na, sinabi ni Maring Dimples. Eto na, sina Ted at Chacha. Good morning!
6: Good morning! Happy Monday! Hey po, DJ Chan, Inong Ted. Kamusta po ang weekend ninyo?
2: Very good. At mahaba-haba ang ating tulog, kaya tayo ready na para muli, ha? Sumabak sa ating pong hamon ng ating paghahatid ng balita buong linggong ito. Definitely, marami ang mga balibalita, lalo na't mayroon tayong tatlong araw na naman na obligado pong panoorin na ang tawag ay
5: impeachment, the bloodbath.
7: Manong Ted, ako pagka sinasabi mong nakatulog ka ng mahaba, aba, mag-ready na yung mga dapat mag-ready. Dahil
5: mag-ready na. Sabi ko sa'yo, yun ang inaabangan talaga.
7: Huwag mong patutulugin yung Ted Filon kung ayaw mo magkabilaan ng
5: mga. Eh, ang problema, Mare, araw-araw, mahaba ang tulog. Kaya, patay yung mga may ibibirahin.
7: Bayan ang fear ko, yung masyadong mahaba ang tulog ko. Ayaw na ayaw ko talaga, Lord. Huwag lang masyadong mahaba. Sakto na sa 6 hours, Lord.
6: Sa magising.
5: Dininig ni Lord ang panalangin mo kasi according to partner, maaga ka nagising.
2: Oo. Alauna.
5: Alauna. So, alas dos nandito ka na.
7: Grabe, Manong Ted. Kamusta ang bakuran mo? Okay pa ba ang mga kalbos ng kamote ba? Nakapagwalis-walis na. Nakapagsiga ka na ba?
2: Anyway, sige. By the way, ha, mga kapatid natin sa Good Morning Kapatid, by next week, ang ating mga tampok na balita, Dine, ay papasok as early as 6:15 in the morning.
7: Wow.
2: At kadami na nag-aabang daw sa mga balita, kaya next week, 6:15 pa lang, bukas na ang aming tindahan. Okay. Bukas na ating paghahatid ng balita.
7: Okay.
2: O sige, so dyan lamang kayo dahil kami handang-handa na, ha, mga beautiful people.
5: Balikan natin mamaya si Angela, of course, si Andre, at si Dimples. Mamaya, see you later, GMP family, dahil ready na ang ating balitaan.
2: Yes, and happy Monday, everyone. Muli po ito ang News 5, the 105.9 True FM, RPTV, 1PH TV 5, at maging sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
5: Ako naman po, si Zervina Guevara.
2: At unang-una po sa ating mga tampok na balita ngayon nga pong July 20. Hindi na humalabong magkaroon ulit ng dagdag singil sa produktong petrolyo ngayong linggo. Ang tanong lang ay kung magkano. Ayon po sa Oil Industry Management Bureau, hindi daw po bababa sa 10 piso ang posibleng ipapatong sa per liter ng diesel. Sa una pong apat na araw nga ng trading, yan po ang kanila pong pag-aaral. Posible ho naman daw na umakyat ng 3 hanggang 4 pesos ang dagdag sa gasolina at hanggang 12 pesos per liter sa kerosene. Ito po'y dahil pa rin sa pangamba sa panibago pong supply disruptions sa Strait of Hormuz. Lalo pat nagsimula ho na naman ang pag-atake sa pagitan ng Iran at ng Amerika.
5: Samantala, pinalagaan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang pahayag po ni Senator Alan Peter Gaetano kaugnay po sa kanyang statements of assets, liabilities, and net worth of SALN. Sa isang online live stream, binira ni Cayetano ang halaga po ng kabuoang yaman ni Senator Ping na bigla raw dumoble. Paglilinaw ni Lacson, lumobo po ang kanyang yaman mula sa higit 50 million pesos noong 2022 na naging 244 million pesos noong taong 2025 sa kanyang mga negosyo. Galing daw sa lehitimong paraan ang paglobo ng kanyang yaman at makikita naman daw ito sa mga binayarang buwis ng senador. Gayunman, hindi ikinatuwa ng senador ang tila paninira daw sa kanyang integridad. Buwelta ni Senator Ping kay Cayetano, nagbibilang na siya ng kanyang informants at witnesses para magbigay ng impormasyon at ebidensya laban sa senador. Sa pamamagitan niyan, mapapadala na raw ito sa payata sa Quezon City Jail kung saan daw nararapit.

0: Dapat ilagay si Cayetano.
1: At mamaya nga po sa ating program ay ating pong muling babalikan ito pong usapin ng sinasabing umano. Umano ay disadvantageous contract na pinasok po ng BCDA sa isang Malaysian company na ngayon nga po ay muli daw pong iimbestigahan. Bukod kay Senador Lacson, kasama rin po sa pinakbakan ni Senador Alan Peter Cayetano, si NBI Director Melvin Matibag. Sa kanyang live stream, nagpatutsada po si Cayetano kay Matibag na tinawag niyang isang minion. Ito nga po'y kasunod ng girian ng dalawa na nag-uugat sa investigasyon ng NBI sa irregularidad umano sa hosting ng Pilipinas sa 2019 SEA Games. Sagot naman ng NBI, hindi raw sila basta matitinag ng mga gantong pangungutya ng senador, lalo pat ginagawa lang naman nila ang kanila pong trabaho ayon sa mga ebidensya. Alam naman daw kasi ng NBI na pang-iinsulto lamang ang kayang gawin ni Cayetano dahil hindi raw nito mapapabuluanan ang katotohanan. Magugunitang hindi direktang sinabi ng NBI na dawit sa investigasyon si Cayetano, pero siya o ang umano'y namuno sa organizing committee ng SEA Games noon. Ika nga po ni Matibag sa isang panayam po naman sa One News, kung sino daw po ang unang pumutak na ay ang manok na nangitlog.
0: Samantala, nakadakda namang buksan ulit ng Senate Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa issue po ng flood control scandal dahil daw sa irregularidad sa ilang mga proyekto sa Taguig City. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, mismong kapatid ni Senator Alan Peter Cayetano na si dating Taguig City Mayor Lino Cayetano ang humiling sa investigasyon at handang tumestigo sa pagdinig. Kaugnay po nito, nang umano'y 6 billion pesos na halaga ng maanumalyang flood control projects sa lungsod po mula yan taong 2022 hanggang 2025. Sa isang live stream kahapon, itinanggi ni Senator Cayetano na may ghost projects ang Taguig. Ayon kay Tulfo, nakatakda ng isa pinal ang lahat ng miyembro ng Blue Ribbon Committee pagbalik ng sesyon kasabay po ng SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Oras na gumulong ang investigasyon, kasama raw sa ipatatawag din sa pagdinig sina Mike Defensor, Attorney Levy Baligod at ang mga dating mga bagman ni Zalby Co.
1: Sa ibang kampok na balita po naman, inaabangan ngayong araw ang ilalabas po na sesyon ng impeachment court kaugnay pa rin sa kahilingan ng prosecution na ipasubina ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Congressman Terry Ridon, kumpiyansa po ang prosecution na kakatigan sila ng impeachment court. Lalo pat maliwanag umano na sasaligang batas na may kapangyarihan at mandato ang Senado na mag-issue ng subpoena bilang impeachment court para alamin ang katotohanan. Dahil dyan, tiwala ang prosecution na hindi ito basta-basta mahaharang ng kahit na anong probisyon ng alinmang batas. Una nga pong umapila ang kampo ni VP Sara na ibasura ang kahilingan ng prosecution na tinawag nitong fishing expedition. Pero gate ni Ridon, wala raw pong fishing expedition kung balyena daw ang kanila pong nakita matapos madiskubre ang 6.7 billion pesos na umano'y bank transactions na iniugnay sa bise at sa kanyang asawang si Attorney Nance Carpio.
0: Bumaba naman po ng isang punto ang trust rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong Hunyo, ilang araw po bago ang kanyang SONA. Base nga sa survey ng SWS Social Weather Stations na kinomisyon ng StratBase, bumaba sa 34% ang mga nagtitiwalang Pilipino sa Pangulong Marcos Jr. noong nakaraang buwan kumpara po sa 35% noong Marso. Habang si Vice President Sara Duterte nananatili sa 57% ang trust rating, sa kabila po yan ang kaliwat-kanang alegasyon, kaugnay po yan sa gumugulong na impeachment trial. Ayon pa sa StratBase, isang wake-up call ang resulta ng survey para sa Administrasyong Marcos. Pagkakataon daw ang SONA ng Pangulo sa July 27 para tugunan ng gobyerno ang mga hinaing ng publiko.
1: Mga ka-broom-broom! Broom-broom-broom-broom-broom-broom! Dapat lagi tayong kondisyon, lagi tayong handa. Para magang Boy Scout, ha? Nasa gayon, hindi ka maaaring sabihan ng malyado ka na naman at ready. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging itotodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo!
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo! Good
1: leg.
2: Yeah!
1: Mapapa, bravo. talaga. Yes, bravo, mabibili yan sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit, mga kabrum-brum. Good morning! Agad-agad, ilang pang mga balita.
3: FM. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo. May tapang na hindi sinusuko. May angking diskarte para magtagumpay. At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba. Yan ang bangis ng layon. Gerald Anderson, E.D. Mills, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK. Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy. Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
4: Bigla ang gasto.
5: Bagong plano? Travel!
6: Pagkaya bagong negosyo?
7: Buti na lang! May support na lumin here!
8: Sangla!
9: Personal loan!
10: Jewelry! Negosyo loan!
11: OFW!
12: At motor loan!
13: Bus loan!
14: Sa Cebuana!
15: Good ka!
16: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwalhir. Araw-araw, goods ka!
17: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Delivery! Maria Jose!
19: Akin yan? Ang laki ng box!
18: Surprise!
19: Eh, ba't ka nasa loob ng box?
18: Basta para sa'yo, gagawin ko all! Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ang hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
19: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL by a virtual Pag-ibig!
20: Pag-ibig Fund Solid Kabang!
21: Ang oras, 6:42.
3: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng Bet 88, your ultimate playground.
22: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
23: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccor.ph.
3: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground. Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
24: May tapang na hindi sumusuko. May angking diskarte para magtagumpay.
3: At higit sa lahat, may puso handang lumaban para sa iba.
25: Yan ang bangis ng layon.
26: Gerald Anderson, E.G. Mill, Mark Mugen, Emil, and Vince of BBTK.
27: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
3: Drink responsibly. Leon Extra Strong Beer. 100 pesos lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay. FM.
1: Oras ngayon, 6:44. Mga balita po naman sa lalawigan.
0: Nasagi po ang batang lalaki na natrap sa loob ng culvert to o lagusa ng tubig sa Puerto Princesa, Palawan. Nagtulong-tulong po ang mga rescuer para mahanap at mailabas ng bata mula sa culvert. Wala nang malay ang bata nang mailabas dito. Nag-CPR naman po ang mga residente at ilang minuto ring pinilit i-revive ang bata hanggang sa nagkamalay na ito. Patuloy na nagpapagaling ang bata sa ospital. Ayon po sa kapitan ng barangay, madalas sa pagliguan at gawing palaruan po ng mga batang nasabing culvert. Hinarangan na rin ang culvert para mawala ng makapasok o makalangoy sa loob nito.
1: Namatay po naman sa aksidente sa North Luzon Expressway o NLEX ang isang dating player ng Gilas Pilipinas Youth. Kinilala po ang biktima na si JB Gallego na dati pong naglaro para sa San Beda Red Lions. Sumalpok ang sinasakyan niyang SUV sa northbound lane ng NLEX sa may Kawayan, Bulacan kahapon. Isinugod sa ospital ang basketbolista at kanyang asawa na si Chloe Carillo pero dineklaran dead on arrival si Gallego.
0: Tumawag naman po ang isang SUV nang sumalpok sa mga concrete barriers sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa pool sa dashcam video, ang pagdire-diretso ng sasakyan sa gilid po yan ng expressway hanggang sa araruhin ito ang mga concrete barrier. Sa lakas nga ng impact, nabaklas din ang ilang parte ng sasakyan. Agad namang tumawag ng rescue ang driver ng mga o na may dashcam.
1: Patay ang back ride ng isang motor habang sugatan po ang dalawanyang kasamahan ng mahulog naman ang motorsiklo sa bangin sa Aguinaldo, Ifugao. Nasa 100 metro po ang lalim ng bangin kung saan nahulog ang mga biktima. Dead on the spot ang biktima sa malubhang susugat sa kanyang ulo at katawan. Tumagal po naman ng ilang oras bago nasagip ang kanyang mga kasamahan. Pahirapan po ang pag-rescue dahil sa dilim at tarik ng lugar kung saan nga nangyari ang pagkahulog. Patuloy po na nagpapagaling sa ospital ang dalawang sugatan.
0: Patuloy naman sa pag-aalboroto ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa video po nakuha ng Feebox, mag-alas 8 kagabi, kita po ang pagdaloy ng uson sa katawan ng vulkan. Tumagal po yan ng ilang minuto. Naitala rin ang rockfall o pagguho ng bato. Ito na po ang 115 araw ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nasa ilalim pa rin ang Alert Level 3, ang nasabing vulkan.
1: Happy Monday sa lahat po na mga nasa construction business, Sir Johnny Nang. Happy Monday, sir. At sa kanyang buong staff sa DN Group of Companies, ano, patuloy po nagbibigay ng hanap buhay sa napakaraming pamilyang Pilipino. Amen, mabuhay. At ngayon, tandaan natin ha, sa mga panahong ito, dapat doon tayo sa standard, hindi substandard. Kapag pinag-uusapan natin ay mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan ang kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame at dingding, J-Max light steel frames. Protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, wala ng iba. J-Max Light Steel Frames, yan po ay available sa Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Ayun o, Humphrey Construction Supply sa Panay sa Capiz. Uy, thank you ha, salamat na marami. At maging sa Mapisan Construction Supply doon naman sa Ahoy, sa Iloilo, Gid-o. Mapisan Construction Supply sa Ahoy, Iloilo. Ayun o, thank you. At ang J-Max ay available din in our leading deep and hardware stores nationwide. Thank you very much, Sir Raymond Stone at sa kanyang buong staff sa J-S Steel. Thank you very much ngayon. Sa mga balita po naman sa napang-consumer at kalakalan na nagpahayag po ng pangamba ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa record wage hike na inaprubahan po sa Metro Manila dahil sa posibleng epekto nito sa ating inflation. Ayon po kay BSP Governor Eli Remolona, umaabot sa 12% ang itinaas ng sweldo, doble sa inaasahang 6% ng Bangko Sentral. Sinabi po ni Remolona na pinag-aaralan pa ng BSP ang posibleng pagtataas ng presyo po ng mga bilihin bilang epekto ng mas mataas na sahod. Binabantayan din po ng Bangko Sentral ang mga posibleng wage adjustment sa ilang pang mga rehiyon upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya.
0: Samantala, sumulat na po ang ilang transport group sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. na maipatupad na ang pisong taas pamasahe. Sa programang ito, sinabi po ni Pasang Mas na President Obet Martin na hiniling nila sa Pangulo na bawihin ang suspensyon sa taas pasahing na-aprubahan noong Marso. Yan ay para madagdagan na po ng piso ang minimum na pasahe sa unang 4 kilometro ng tradisyonal na jeepney at 10 sentimo sa mga susunod na kilometro. Dahil pa rin po yan sa nagbabadya na namang pagsipa ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa pagtaas ng tensyon sa Middle East.
4: Ang hinihingi din po namin na sana po ay malift na suspension at igranta po itong 1 peso neto at 10 pesos for every kilometer succeeding after 4 kilometers. Okay. Nationwide po itong aming na-request neto para po naman na ang ating mga kapatid sana po sa ibang probinsya ay makinabang din po.
0: Yan nga po ang tinig ni Ka-Obet Martin, ang presidente ng grupong Pasang Masda.
1: Nagtakda po naman ang LTFRB ng price cap sa booking o platform fee na kasama sa sinisingil ng mga taxi na gumagamit ng online booking platform. Sa ilalim po ng inilabas na memorandum circular, hanggang 20% ng kabuuang pamasahe o hanggang 60% lamang ng kabuuang pamasahe ang maaaring singilin na booking fee sa mga pasahero. Depende po na lamang yan kung alin ang mas mababa. Ipinagbabawal din po ang anumang karagdagang singil ng walang pahintulot. Ito nga pinag-uugat sa hindi po otorisado o hindi consistent na koleksyon ng additional charges sa mga pasahero ng taxi.
0: Kasunod naman yan, ibinalik din ng LTFRB ang fixed pickup rate sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Para sa mga hatchback o subcompact, nasa 24 pesos ang pickup rate. Para sa mga nasa 1 kilometro lamang ang layo ng pickup. Dodoble po ito sa 48 pesos para sa 2 kilometro at magiging 72 pesos sa 3 kilometro at 120 piso naman sa 5 kilometro. Para sa sedan, sa 26 pesos hanggang 130 piso ang singil sa pickup, depende po sa layo. Naglalaro sa 29 hanggang 145 piso ang pickup fare para sa AUV at SUV at 58 hanggang 289 na piso para sa mga premium na sasakyan.
1: Nagbabala po naman ang Sugar Regulatory Administration na tungkol sa lumalalang pagkalat ng mga peste sa mga sugarcane farms sa Negros Occidental. Ayon nga po sa datos nito, nasa 30% ng mga nasa 30% na ng 67,000 hektarya po ng taniman ng sugarcane sa lalawigan ang tinamaan ng red stripe soft scale insect. Patuloy pa rin po itong kumakalat sa ngayon. Kung hindi daw ito makokontrol, ay posibleng umabot sa 33,000 hektarya ang maapektuhan at mawala ang 150,000 metriko tonelada ng raw sugar sa produksyon. Sa ngayon po'y naghahanap na ang pamahalaan ng biological control o solusyon na ligtas sa kalikasan para matugunan ang problema, lalo pa 3 buwan na lamang daw ang natitira bago ang inaasahang anihan peste sa mga taniman po ng tubo.
6: Sino to?
0: Sa mga balita naman po.
1: Peste.
0: Sa bata. Sa amba? Ah? Oo na, sa taniman.
1: Sa oras na alas 6:52.
0: Oh, ito. Diretsuin ko na to, partner.
1: Yes, partner.
0: Para hindi tayo mapeste sa umaga. Sa mga balita po sa labas ng bansa. Isa po ang patay matapos natakihin ng Iranian forces ang bansang Iraq sa Kurdistan region nitong Sabado. Kinilala po ang nasawi bilang miyembro ng U.S. military. Ayon sa U.S. Central Command, nangyari po yan matapos bumagsak ang Iranian attack drone kung saan isa rin ang naitalang sugatan. Matatandaang kabilang ang bansang Iraq sa mga bansa po na may nakaistasyong base militar sa Amerika.
1: Sa kaugnay po namang balita, dalawa rin pong Amerikanong sundalo ang patay habang isa ang nawawala matapos ang hiwalay na serye ng pag-atake ng Iranian forces sa Jordan. Ayon sa U.S. Central Command, kapwa dinidepensahan ng mga kaliadong bansa ng Amerika ang base militar kontra pwersa ng Tehran. Kabilang kasi sa pinakawalan po ng Iran ang kaliwatkan ng ballistic missiles at drone. Isa ho naman ang naitalang sugatan sa hanay ng U.S. military habang 4 na iba pa ang inilikas. Bago yan, nagkaroon po ng sunod-sunod na pag-atake ang ikinasa ng U.S. forces kontra Iran, dahilan para mapilayan umano ang kanilang puwersa.
0: Tinapos naman ng Estados Unidos ang 8 sunod na serye po ng pambubomba kontra Iran. Ayon sa U.S. Central Command, kabilang sa pinabagsak ng puwersa ng Amerika, ang military coastal surveillance at air defense assets ng Iran ito lamang weekend. Kabilang po sa inasinta ng U.S. service members ang pwersa po ng Iranian forces na umatake sa Jordan. Nag-ugat ang palitan ng pag-atake ng Washington at Tehran kasunod po ng pagtatapos ng tigil putukan ng magkabilang panig.
1: Sa ibang balita po naman, umabot po sa higit na 1,100 ang bilang ng mga namatay simula po ng ipatupad ang tigil putukan sa Gaza Strip. Kabilang po sa pinakabagong inatake ng Israeli forces ang ilang kabahayan sa Deril al-Bala noong Linggo. Bago yan, nagbala din po ang Tel Aviv sa mga maapektuhang residente. Wala po namang inilabas pong pahayag dyan ang mga opisyal ng Israeli forces. Oktubre nung nagdaan taon nang ipatupad ang tigil putukan daw sa pagitan po ng Israeli forces at ang militanteng grupong Hamas.
0: Isa ang patay habang 16 na iba pa ang sugatan matapos po ang panibagong serye ng pag-atake ng Russian forces kontra Ukraine. Kabilang po sa pinaulanan ng mga Ruso, ang Kyiv na itinuturing bilang isa sa pinakamatinding pambubomba simula po nang pumutok ang gera ng magkabilang bansa. Ayon sa ulat, nasa higit 41 magkakaibang klase ng malalakas na missiles ang pinakawalan ng Russian forces. Kabilang po sa napinsan ang maraming residential building at iba pang istruktura. Kinundina ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang panibagong insidente ng pag-atake sa kaniyang bansa. Wala pa namang tugon dyan ang Moscow.
1: Mga kapatid, ganda umaga po naman kay Attorney Gertrude Anda. ng Palawan Save Palawan Movement. Sila po yung nanonood doon ngayon online sa ating programa dyan sa Palawan. Mabuhay po and keep the flame burning sa inyo pong laban para sa kalikasan. Dyan po naman sa isla ng Palawan, Attorney Jerty Anda. Maganda umaga po. Ngayon sa mga fans, si Nanay Christy Fermin. Si Nanay Christy, aga-aga naman talaga, Nanay, ha? Narito na ang ating entertainment news.
0: Sa balitang showbiz, proud po ang cast ng hit series na si Gabo dahil sa magandang produksyon nila. Grateful at proud daw ang tropang Gabo na mapasama po sa dekalidad na serye tulad nga ng si Gabo. Pati Kim ni Su Ramirez, katiting pa lamang ang ipinapalabas na aksyon at drama sa serye. Marami pa raw dapat abangan. Planado at pinag-aralang mabuti daw ang fight scene sa Sigabo. Nagpasalamat din ang cast sa patuloy na sumusubaybay sa serye. Abangan nga pong Sigabo, alas 8 ng gabi sa TV5.
1: Tamang timing po naman daw para kay James Reed ang pagbabalik teleserye niya para po sa Someone Someday. 10 taon din pong nagpahinga sa prime time si James. Alam po naman daw niyang alam daw niyang babalik nga siya sa pag-arte. Pagkaya niya. Ngayon daw po, emotionally prepared na si James po bumalik sa acting. Nag-focus kasi noon ang aktor sa kanya pong music at pag-manage sa independent label niyang Careless. Makasama niya sa Someone Someday si Catherine Bernardo. Ito yung mapapanood sa TV5 simula po July 27, 8:45 p.m.
0: Nako, partner, last Friday, nagkagulo itong mga tao dito sa TV5 dahil bumisita si James Reed sa Ibulaga. So mga kapatid, July 27 na po, next Monday, Someone Someday. Ito po ang kauna-unahang pagtatambal ni na James Reed at syempre ni Catherine Bernardo. Kung saan kasama din,
1: hi,
0: si Maring Dimples
1: morning,
0: Romana.
1: James, ha?
0: Talaga, close kayo ni James Reed.
1: Bakit? James, yup.
0: Kala ko si Baby James ang tinutukoy mo eh. Si Baby James.
1: James, Baby James.
0: Good morning, Baby James. Esing okay. Baby face naman talaga niya, si James Reed. Pero ito, nag-bonding po ang celebrity moms na sina Ellen Adarna at Sarah Labatty sa pamamagitan po ng pagpapatato. Sa tattoo session nila, nagpalagay si Ellen ang 2018 at 2024 na tattoo sa likod po ng dalawang tenga nito. Yan ang mga taon na ipinanganak niya sina Elias at Lily. Line art tattoo naman ng bulaklak ang pinalagay ni Sarah sa kaniyang likuran.
1: Kinurahan po naman ang mga bagong reyna ng binibining Pilipinas. Nakakatawang sa bansa sa mga international pageant. Hiniram po na second runner-up si Tracy May Sunyo ng Bacolod City habang first runner-up naman si Julian Rain Antonio ng Dumaguete. Si Sasha Julibel Lacuna ng Tarlac ang kinurunahang binibining Pilipinas Globe. Si Gwendolyn Meli Soriano po naman ng Baguio City ang nakakuha ng corona bilang bagong binibining Pilipinas International. Ilan sa mga umupong judges na Senador Risa Ontiveros, Miss Universe 1969 Gloria Diaz, at Miss International 2005 Precious Lara Kigaman.
0: Grabe si Madam Gloria, walang kupas. Ang ganda pa rin. Samantala, may bagong achievement naman ang international pop sensation na BTS. Most streamed K-pop music video within a single day sa Spotify, ang bago nilang MV na normal na inilabas nga po noong Biyernes. Todo celebrate naman pong ARMY sa milestone na ito. Very intimate ang atake ng MV na tungkol po sa buhay ng artist out of the spotlight. Parte ang kanyang normal o normal sa bagong album ng BTS na arirang. Hindi pala normal, normal. kasi syempre, Tagalog yung binabasa natin. Yung pala, normal. Normal ang title, partner. Okay. Sige.
1: Okay. Well, mga kapatid, abay mag-aalas siti na ga-es. So, time to say goodbye sa ating mga viewers dyan po naman sa TV5 at sa RPTV. Sabi nung ating nagkakaroon ng sign language, babay na.
0: Babay na. Pero sa Monday, don't forget, mas maaga po ang balitaan natin, ha? 6:15 po ang simula na ng pagbabalita natin dito sa True FM. Kumbaga, pagkatas sa mga awitin natin, diretso agad, balita na tayo.
1: Yes, ma'am.
0: Huli ka naman, isang birahin mo, medyo mumove natin ng konti. O slight birahin. lang. Okay, sige. Pero sa mga kapatid po natin, dito sa TV5, ang oras muna na eksakto alas 7 ng umaga, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, pagod at stress. Mabibili sa Lazada, Selected Mercury Drug Stores, meron din po sa TikTok, sa Shopee, at pwede rin po dito sa number na ito, 0931-033-2871. Available na po ang trial pack ng Ulta Bio. Tita Beauty C, nagtatanong siya, anak, ba't ang fresh mo? Nanay Christy, ito na po yon. Ulta Bio po ang sagot. So, paano mga kapatid? Kami po, ikaw parang ayaw mo talaga akong fresh eh.
1: Tuloy mo na.
0: Oo, naririnig niyo po sa background ang baby dolls. Mamaya pong ating performance. Sa Signal TV na po yan, napapanood din kami sa 1PH Channel 1. Ayaw mo pumayag.
1: Huh? Ayaw,
0: ano kaya Aaron? Agree ka ba? Agree daw si kaya Aaron. Pero ito, sa mga kapatid po natin dito sa TV5, sa Signal TV Channel 1 and 1PH, napapanood niyo rin po kami ni Manong Ted. Pwedeng-pwede niyo rin po kaming pakinggan Mondays to Fridays. 4 na oras po tayong magkasama, 6 to 10 in the morning, so 105.9 QFM. Sa radyo po yan, sa Metro at Mega Manila, at sa iba pa nating FM radio station sa buong Pilipinas. So, paano mga kapatid sa GMK? See you all tomorrow!
1: Ngayon, sa ating Sports 5, Manong Toots, Happy Monday! JB Garganera, good morning! Nakalusot nga po ang TNT Tropang 5G kontra sa guest team ng Macau Giant Pandas sa simula po ng kampanya sa PBA Governor's Cup. Lumamang po na hanggang 18 puntos ang TNT bago humabol sa fourth quarter ang Macau. Pero kumapit sa bentahe ang tropa hanggang sa huli. Final score 106-103. Nagtala po ng 23 puntos sina Import Darius Days at Ray ng Batak off the bench. Sapat na yan para po makontra ang 36 na puntos at 10 rebounds ni Devondre Perry para po sa Giant Pandas. Wala pa rin pong panalo ang Macau sa kanilang 4 na laro.
0: Samantala, dikit din po ang panalo ng Phoenix Fuel Masters kontra sa Barangay Ginebra San Miguel sa isa pang laro. Natiis po nilang late comeback ng Ginebra para makuha ang 81-78 na panalo. Bago po ito, umabot sa 19 ang abante ng Phoenix sa laro. Nagtala po ng 23 puntos, 11 rebounds at 5 steals si Import Robert Johnson. Para sa locals ng Fuel Masters, nanguna rin po si Richie Rivero na may 16 points. Sa poder ng Ginebra, nagpakawala po ng 42 puntos si Import Riley Grigsby, pero hindi sapat ito. Wala siyang ibang kakampi na nakaabot po sa 10 puntos. Si Grigsby ang kinuhang kapalit ni Justin Brownlee na nagpapagaling po ngayon sa kanyang injury. Malinis pa rin ang record ng Phoenix na mayroong 3-0 win-loss record.
1: Wagi po naman ng silver si Pinoy Paul Volter E.J. Obiena sa isang patimpalak sa Madrid, Spanya. Nagtala po ng bagong season high na 5.85 meters si Obiena para po marating ang podium sa Meeting Madrid 2026. Kampiyon sa torneo ang pambato po ng Germany na si Bo Kanda matapos magtala po ng 5.90 meters. Bronze naman si Pedro Buaro ng Portugal. Kasalukuyan pong world number 14 si Obiena.
0: Samantala, kinila na si Pinay tennis star Alex Ayala bilang star of the swing ng Women's Tennis Association. Kasunod po ito ng magandang performance ng Pinay sa 2026 grass court season. Nakakuha po ng 89% ng mga boto si Alex. Pangalawa naman po sa botohan ng Wimbledon champion na si Linda Noskova. Nitong Hunyo, nakuha po ni Alex Ayala ang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa Birmingham Open. Sinundan niya ito ng makasaysayang performance sa Wimbledon kung saan siyang naging kauna-unahang Pinay na nakapasok sa round of 16. Kabilang po sa mga tinalo niya sa kampanyang yan ang defending champion na si Iga Swiatek.
1: Samantala po naman mga kapatid, nagtapos po sa ikalimang pwesto ang Alas Pilipinas Men sa Southeast Asian V-Cup sa Candon City, Ilocos Sur. Nilampaso nila ang Myanmar sa 5th place. 25-21, 28-26, and 25-22. Top scorer po si Louis Ramirez para po sa Alas matapos niya ang 14 puntos. Ito, nag-iisang panalo po ng bansa sa naturang torneo. Sa Jakarta, Indonesia po, gaganapin ang Leg 2 ng CV Cup mula July 22 hanggang 26 in Myanmar. Ngayon lang yata, so nagsisimula sila ng kanilang volleyball doon. Anyway, better luck next time din yan po. Alright, samantala po naman. Ang lalakas kasi ng kalaban dito, girl. Indonesia, Thailand.
0: Ay, oo naman.
1: Ang lalakas po. Anyway, maganda rin po itong challenge po para po sa ating improvement sa larangan po ng volleyball. Ngayon, improvement po naman sa acting.
6: Sino to?
1: Oo, si Direk Joey kanina. Eh, pareho kami nga nag-uusap tungkol sa ating mga kasukasuan. Ano din talaga? Kaya nga sabi ko, sa lahat din po sa atin, ha, sa mga nagkakaedad na, ayan, si Ma'am Beauty C. Yun, of course, si Mama Del Makarandang. Kumusta ka na, Mama Del, ha? At kay Ninang Tina Monzon Palma at kay Ate Dina Aquino. Good morning! Yun ho bang minsan ay gusto mong gumalaw-galaw, gusto mong mag-walking-walking, gusto mong mag-exercise pero hindi ka makagalaw? Eh, sandali lang. Eh, baka naman po yan, eh, nag-OOA ka na. Ibig sabihin, meron ka ng osteoarthritis. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa kasi nga ngayon, ulitin ko ha, meron ng OsteoGuard. OsteoGuard, yes, OsteoGuard, ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na talaga magpapaka-OA pa. Yes, OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili po ito sa Mercury Drug, Watson's, and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, itong aking iniinom mismo araw-araw para tayo kahit mapaano'y nakapagbubuhat-buhat pa. O, diba? Si Chacha nga, kayang-kaya kong buhatin.
0: Yan. Pakita mo na sa kanina ang sample mamaya.
1: Oo.
0: Sure ka na?
1: Ah.
0: Oo. Oo, dati kayang-kaya mo ko. Diba?
1: Oo.
0: Naalala mo yung sinampa mo ko dun sa...
1: Yes, oo.
0: Nung nag-ano tayo, nag-beach tayo, nag-jet ski tayo.
1: Oo. Sinampa kasi, bumuwal ang jet ski. Tumaob ang jet ski.
0: Tumaob si Aaron.
1: Masabi ka rin.
0: Pakita mo nga sa kanila yung picture natin dyan. Akala ni Kuya Aaron, joke. Totoo nga, kaya kong buhatin nito dati.
1: Kasi
0: ginawang kabayo yung jet ski.
1: Kasi nga, mas mabigat ko sa jet ski.
0: Kaya niya yung isang kamay lang, ha?
1: Nakakita ka na ba ng direct, nakakita ka na ba ng jet ski na flat?
0: Wala namang gulong yun, eh. Niloloko mo na naman yung jet ski. Eh, ngayon, partner, mas di ka na mahihirapan.
1: Hindi nga, yung jet ski, mga kapatid, eh, kalahati po yung tubig, yung dagat, eh. So, overloaded.
0: Hindi. Nung pagbalik namin ng jet ski, ayaw na gumana ng susunod. Hindi na masakit.
1: OsteoGuard, salamat ng marami kay Boss Herman Panghulan at thank Jason you. Panghulan at ang ating mga kabrum-brum. Good morning. Abangan po sa amin pagbabalik. Ikalawang bugso ng mga tampok na balita sa
0: News 5
8: FM. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games so you have more chances for big wins.
9: It's a non-stop gaming adventure with Bet88.
8: Bet88, your ultimate playground. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Paccord.ph.
10: Sign up at Bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
0: Ang oras, 7:08.
10: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
11: Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
12: Bigla ang gasto.
13: Bagong plano?
14: Travel! O kaya bagong negosyo?
15: Buti na lang! May support na naman
28: here! Sang lang?
29: Personal loan.
30: Jewelry. Negosyo loan.
31: OFW.
32: At motor loan.
33: Basta loan.
34: Sa Cebuana.
35: Good stuff!
36: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
37: Everyday panalo sa Cebuana Luan Year. Araw-araw, good ka!
38: Baby! Gusto ko ng hipon! Ay! Ano yan? Para kang lutong naman.
1: Ito, Chacha, oh. Sakto sa cravings mo. Tempura shrimp flavored snack.
38: Mmm! Satisfied ang hipon cravings ko. Every day, pwede ako mag-tempura. Easy to get in supermarket.
1: Teka, Chacha, for sharing yan, ha?
38: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp flavored snack by Regent.
39: Session resume, Majority Leader.
1: Ay, ha, mga kapatid! Paano kaya ire, no? Mamaya yung mga eksena dyan sa impeachment trial. Tapos na po yung paghahayag na magkabilang panig sa kanila pong katwiran, bakit dapat buksan at bakit po naman hindi dapat buksan. So mamaya daw po, mayroong kaukulang mga pagtatanong ang ating mga senator judges at bibigyan daw ho ng tigdadalawang minuto yung pong aking pakakatanda para po sa kanila pong mga katanungan. Sana nga po, lahat sila ay nakatuon po lamang sa issue na pinag-uusapan at hand. And of course, no, yung mga kung ano-anong mga objections at yung mga kung ano manifestation po, malimitahan ng sa ganun po, hindi po. Tayo ho na naman magsayang ng napakahabang oras at mapunta po tayo sa kung ano-anong mga usapin na wala namang kinalaman sa impeachment. Sana nga po. Sana po. Yan po ay ating pong panalangin na mangyari nga po sana. Alright, so mga kapatid, 10 minutes after 7 o'clock in the morning, hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, thank you very much. Amoy pa lang, quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthan na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kapeng mangosteen sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, South Shore Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee, kape, mangosteen, sarap. Mga kapatid, tag-ulan po, kaya uso na naman ang sakit. Dapat mag-ingat tayo. Pagbibili po ng gamot, dun tayo sa subok na mapagkakatiwalaan at abot kaya. Piliin po ang gamot na quality ang pagkakagawa. Kapag sobrang mura, mag-ingat din po at magduda dahil baka hindi naman epektibo at safe. Sa panahong malaki ang gastusin, ang paalala po ng Unilove, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Napapanahon na mga paalala po sa atin lagi ng Unilove, ang ating pong kapartner, ang ating trusted partner pagdating po sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Salamat na marami, Unilove. Thank you! Bueno mga kapatid, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
0: Senator Ping Lacson pumalag kay Senator Alan Peter Cayetano. Lacson, naghahanda na daw ng mga testigo at ilalagay si Cayetano sa nararapat na kalagyan nito sa kulungan daw.
1: Senador Cayetano, nagpakawala na naman ng mga panibagong banat at insulto laban kay NBI Director Melvin Matibag.
0: Ghost Flood Control Project sa Taguig iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Mabigat po't malaki-laki at masakit na patong sa presyo ng produktong petrolyo, particular po sa diesel, nagbabadya pong ipatupad bukas.
0: Samantala, dating player po ng Gilas Youth na si JV Galiego patay matapos pong madisgrasa sa NLEX sa Bulacan.
1: At sa ating Sports 5, unang sabak ng TNT Tropang 5G sa PBA Governor's Cup na uwi sa panalo. Macau Giant Pandas tinalo po ng TNT.
0: Sa balitang entertainment, sa kabila po ng mga diskurso online, cast ng action series na si Gabo. Proud na proud sa production value ng serye. Totoo naman, partner. In all fairness to Coco Martin, ano, talagang hindi lang siya nagpo-produce ng basta-basta lang.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang pagkasinsin at craft sa trabaho, panoorin niyo po si Gabo araw-araw sa TV5.
1: Mm-hmm. O sige, panoorin niyo po yan gabi-gabi sa TV5. Samantala po naman, narito ay kalawang bugso ng ating mga tampok na balita sa News 5.
0: Sa mga balitang pambansa, naniniwala po si dating Senate President Coco Pimentel na dapat mapayagan ng impeachment court ang hiling po ng prosecution na maipasabina ang bank tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon po sa dating senador, makatuwiran ang pagpapasabina sa nasabing mga dokumento mula noong 2007 para makita kung totoong may nakaw na yaman o wala ang bise. Ang giit pa po ng dating senador, dapat maging liberal ang impeachment court sa pagtanggap ng mga ebidensya, lalo na kung malinaw na may kinalaman ito sa isyung dinidinig.
2: Dapat yung ebidensya, payagan nilang nasa harap nila, kasi otherwise, para silang ano sila na disable sila, hindi yung buong katotohanan ang nasa harap nila. Kaya ka nga nasa korte, para malaman ng korte yung katotohanan, hindi dapat ma-deny ang access ng Senate Impeachment Court request na dokumento.
0: Okay. Yan nga po ang tining ni dating Senate President Coco Pimentel. Samantala, sisilipin na rin po ng ombudsman ang ginawang investigasyon noon sa 2019 SEA Games hosting ng Pilipinas. Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, titignan nila ang mga posibleng paglabag sa batas nang mangyari ito. Bagamat naunang nabasura ang reklamo noong taong 2021, iginiit po ng ombudsman na hindi raw maituturing na double jeopardy ang kanilang gagawin. Kaya naman pinakukuha na raw ni Remulla ang file para muli nila itong mapag-aralan. Sa iba pang balita, binaplansya na po ang seguridad para sa ikalimang State of the Nation address o SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mangyayari po sa Batasang Pambansa sa July 27. Mahigit 20,000 pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para matiyak ang kaayusan. Sa gitna po yan ang inaasahang kilos protesta ng iba't ibang grupo. Bukod sa Metro Manila, inaasahan din po ang kilos protesta sa Pampanga, Cebu City at Western Visayas. Kabilang po sa mga makikiisa dyan, ang grupong bayan na ipoprotesta ang anilay matinding korupsyon at problema sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, wala rin na itatalang posibleng banta sa mismong araw po ng SONA, ayon po yan sa Philippine National Police o PNP. Oras muna mga kapatid, 16 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper, ang lampain ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampain. Sa bawat kuya, doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified. De kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, pwede po kayong bumisita sa Facebook page ng Twins Lampain. It's Twins Lampain Baby Diaper. Available din po sila sa Shopee at sa Lazada. Magbabalik pa rin po ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayon. Dito pa rin po yan sa News 5 ng 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
5: Laging true sa'yo, kapatid.
6: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya...

0: Health, your partner in health. Ang oras, 7:17.
1: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
0: Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique Appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique.
2: Be future ready. Be STI. Buong pagmamalaking binabati ng 105.9 True FM ang ating multi-awarded kapatid na si DJ Chacha sa pagdiriwang ng 455 taon ng pagkakatatag ng lungsod ng Maynila. Pinarangalan siya ng Gawad Manilenyo bilang natatanging Manilenyo ng mass media ngayong taon. Hindi lamang para sa kanyang ambag sa larangan ng pamamahaya, kundi lalo't higit sa pagtataguyod ng katataga, dangal at pagmamahal sa lungsod ng Maynila. Congratulations, DJ Chacha, kapatid!
3: Medyo maganda po ako eh.
4: Ay, ganun po. Eh di, thank you po.
3: Good morning po. Din po akong artistahin.
4: Good morning po sa lahat ng mga artistahin. At sabi, magaganda daw po, sabi ng inyong mga nanay. Ang oras muna natin, 19 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras na yan. Hatid po sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats. May aircon at maluwang po ang space. Pwedeng isama ang buong barangay. Pwede magdala ng kotse, pwede magdala ng motorsiklo, kasang-kasa po sa FastCat. Dahil sa FastCat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Sa mga magbubuk po ng tickets, tumingin po kayo sa inyong screen. Mapa-online man yan o sa telebisyon. Meron ba yung promo code sa mga pasahero? O kaya po yung mga magbubuk ng rolling cargo? Ang laki po ng discount ha, up to 10% para po sa mga ibubuk nyong ticket. So scan nyo lang po yung QR code at gamitin yung passenger at rolling cargo promo code na nasa inyong screen. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. Balita po sa Metro Manila, nagkaroon ng kilos protesta ang United People's Initiative o UPI sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kabilang po sa mga nanguna sa protesta, sina retired General Romeo Pokis at retired Colonel Jonathan Galang. Nangalampag po sila kaugnay sa investigasyon ng flood control scandal. Samantala, dismayado daw po ang grupo sa kakulangan ng aksyon ng Administrasyong Marcos Jr. sa flood control scandal. Plano daw nilang gawing kada linggo ang pagtitipon hanggat hindi pa napapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Umaasa daw po ang grupo na matalakay uli ang issue sa nalalapit na sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sugatan naman po ang rider at kanyang angkas matapos pong sumalpok sa ambulansya sa EDSA. Sakuha po ng CCTV, kitang pinapatawid o papatawid po ang ambulansya sa intersection ng sumalpok nga po ang motorsiklo. Aray ko! Sa lakas nga po ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor. Tumilapon din po ang angkas. Ligtas naman po ang mga sakay ng ambulansya kabilang ang pasyente. Sa investigasyon, hindi daw nakita ng motorsiklo ang pagpara sa kanya ng enforcer para huminto. Nagkaroon naman po ng aregluhan ang dalawang panig. Mabuti na lang maayos po yung ano, yung driver ano, pati yung pasahero niya. Lakas po nung pagkakabangga. Sa iba pang balita mga kapatid, hindi naman po bababa sa 11 pong sugatan. Matapos sumalpok ang isang pampasaherong jeep sa street light, saan naman po yan sa Las Piñas. Naku po, may naipit na rider sa poste. Paparada lang daw sana sa isang motor shop ang motorsiklo nang salpukin ng jeep. Dinala na po sa ospital ang chofer na hinihinalang inatake po sa puso. Patuloy naman po ang investigasyon sa nasabing aksidente. Sa mga balita naman po sa lalawigan, nalunod ang 15 anyo sa Dalagita sa rumaragas ang tubig. Diyan po yan sa Zamboanga City. Sa investigasyon, kasama ng biktima, ang 8 kaibigan na naliligo po sa ilog nang biglang rumagas ang tubig dahil sa malakas na ulan sa bundok. Inanod ang biktima. Sumampa naman sa puno ng akasya ang mga kasama niya para makaligtas. Tumagal din po ng halos isang oras bago nahanap ang bangkay ng Dalagita. Nasunog pong isang yate sa gitna ng dagat na sakop ng San Fernando, Romblon. Nabalot ng maitim at makapal na usok ang nasunog na sasakyang pandagat. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard o PCG. Nasagip ang 4 na tripulante ng yate. Galing po ng Subic ang MY Jason, nagpapunta sana ng Consolacion Cebu nang bigla umano itong lumiyab. Nakatakda na pong alisin sa dagat ang yate. Sa Lucena naman sa Quezon, Kalaboso po ang notorious na akyat bahay. Nasamsam po mula sa suspect ang iba't ibang baril na tinangay niya sa bahay po ng isang retired general. Natangay din po ang pera at ilang alahas. Sa backtracking ng mga otoridad, napansin nilang isang sasakyan na paikot-ikot sa bahay ng biktima ng mangyari nga pong insidente. Sakto namang natsempuhan ulit ang sasakyan na agad namang sinundan. Doon po naaresto ang suspect. May 15 record daw ang suspect ng pagnanakaw sa iba't ibang bahagi ng Calabarzon. Sinampahan na po ito ng patong-patong na reklamo. Oras muna mga kapatid, 23 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Uy, nagkaka-wrinkles ka na ba? Nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging. Ang Ultaflex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa ng mga lumikha ng Ultabio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa ultabio.shop. Meron din po sa TikTok mga kapatid ha. At sa number na ito, subukan nyo na po ang Ultaflex at 0931-033-2871. Available din po ang Ultabio Trial Pack. Sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Kasi nga habang tayo po'y nagkakaedad, nababawasan ang collagen sa ating katawan. At collagen po ang dahilan para tayo ay maging young-looking pa rin kahit na meron ng edad. So once again mga kapatid, subukan nyo po Ultaflex at Ultabio now na. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, pinaplansya pa raw ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang issue po ng pang-agrikultura sa isinusulong nitong Free Trade Agreement o FTA. Sabi po ni Trade Secretary Cristina Roque, mayroon na silang kompromisong nakalatag at nakikipag-ugnayan ang DTI kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kaugnay po nito. Pero inurong na ang completion date ng negosasyon para po sa FTA kasama ang European Union na una pong itinakdang matapos sana ngayong buwan. Target pong maisapinal ang 2 kasunduan ngayong taon. Tiniyak naman po ng GTI na walang nakaambang taas presyo sa bilihin. Sa kabila po yan ang nagbabadyang pagsipa muli ng presyo ng produktong petrolyo. Nang tanungin si Trade Secretary Cristina Roque tungkol sa potensyal nitong epekto, sinabi niyang wala pa namang manufacturer na nagpepetisyon para sa taas presyo. Hindi pa rin daw nakikipagpulong ang ahensya sa mga manufacturer. Maaalalang pumayag po mga kumpanya na huwag munang magtaas ng presyo ng kanilang produkto noong unang pumutok ang gera. Plano naman po ng isang Japanese company na maglunsad ng climate smart rice farming sa Isabela. Posibleng magkaroon po ng long-term partnership ang climate technology firm na Cretura Company at ang lokal na pamahalaan ng Isabela ukol dito. Layo ng climate smart rice farming na mapababa ang paggamit ng tubig at ang methane emissions ng 30%. Inaasahang makatutulong din po ito sa pagpapababa ng gastusin sa produksyon at maging sa pag-generate ng carbon credits. Ayon po sa kumpanya, nasa 16,000 mga magbubukid ang makikinabang kung matutuloy ang 10-taong partnership. Samantala mga kapatid, sa oras nga po na 7:26, ang tamang oras, hatid po yun sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang website po ng Mayette de la Rosa ay www.mayettedelarosa.com. Bisitahin niyo po ang kanilang website para makita mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayette de la Rosa. Open din po sila for franchise ha, mga kapatid. At araw-araw po, may live selling ng alahas sa kanilang Facebook page na Mayette de la Rosa. Good morning, Ma'am Mayette and Sir Richard de la Rosa. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, umabot sa 6 ang kumpirmadong nasawi. Kasunod po ng malakas na magnitude 5.1 na lindol, dyan po yan sa Peru. Ayon sa Peruvian authorities, naitala po ang pinakamalakas na lindol sa lalawigan po ng Junin. Patuloy namang nagpapagaling ang nasa 21 sugatang biktima. Inaalam pa rin ang mga otoridad ang lawak ng pinsalang iniwan ng mapaminsalang lindol. Sa Chile, nasagipong isang motorista matapos matrap sa rumaragasang ilog. Sa ilang kuha po, kita ang mabilis na pagresponde ng Chilean authorities sa bayan po yan ng Santiago. Nag-ugat yan. Kasunod ang nararanasang severe frontal system o dalang ulan sa apektadong syudad. Ayon po sa mga otoridad, aabot sa higit sa 11,000 individual ang apektadong dulot ng kalamidad. Nagdeklara na po ng preventive state of emergency ang Peruvian authorities sa 10 rehiyon. Umabot naman po sa 16,000 hektarya ang nawasa kasunod po ng pananalasa ng wildfire sa maraming lugar sa bansang Espanya. Sa drone shot, kita po ang lawak na natustang mga gubat kabilang na pudya ng lalawigan sa Zaragoza. Ayon po sa Spanish authorities, simula Miyerkules, puspusan na ang ginagawang pagkontrol sa nasabing wildfire. Eto na muli ang Sports 5. Matapos nga pong higit isa't kalahating dekada, kampiyon muli ang Spain sa FIFA World Cup matapos pong ilaglag ang defending champion Argentina. Naipasok ni Ferran Torres ang kanyang unang goal sa torneo sa 106 minute ng laro. May dalawang chance ng makatablang Argentina pero hindi pumasok, kaya ang final score 1-0. Ito po ang ikalawang titulo ng Spain sa World Cup, follow-up po yan sa kanilang kampiyonato noong taong 2010. Nanalo naman po ang England kontra France, third place match 6-4. Samantala, magpapatuloy po ang professional career ni Chacha Santiago aka Sachi Minoa sa Amerika. Formal na pong pinakilala ni Santiago bilang pinakabagong miyembro ng San Francisco Signal. Expansion team ang koponan sa League 1 Volleyball. Bago po ito, naglaro muna sa Japan SV League si Santiago kung saan siya nanalo ng titulo at ng Best Middle Blocker Award. Unang sinabi ni Jaja ang tungkol sa paglalaro sa Amerika noong nakaraang buwan. Dinomina ni Pinoy boxer Charlie Suarez ang Amerikanong si Manuel Avila para po sa WBO International Super Featherweight title. Tinamaan po ng matinding right straight si Avila na nagpaluhod po sa kanya. Sinubukan niyang tumayo pero nanginig ang mga tuhod dahil nga para itigil agad ang laban sa natitirang 29 seconds ng first round. Wala pa rin namang talo sa 19 na laban si Suarez. Kabilang dito ang 11 knockout.
5: Maritis ka.
4: Ah, good morning, Nanay Christy Vermin. Magandang umaga po sa inyo. Happy Monday. Ito ang ating balitang entertainment. Naku, mangiyak-ngiyak na inanunsyo nga po ni Yassi Pressman. Congrats, Yassi. Engage na po siya kay Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villafuerte. Ganun. Ibinahagi ni Luigi ang photos at videos mula po sa proposal niya kay Yassi. At intimate at romantic ang setup habang nasa bakasyon po sila sa ibang bansa. Aba, okay ah. Pwede pala yun. Nakaupo ba ito ngayon? Oo, no, may posisyon. Gano'ng katagal sila doon? Okay lang ba yun? Hindi, for a public official to be on leave that long? Eh, pwede siguro eh, nandun nga eh. Agad namang binahapon ng pagbati ang post ng mag-fiancé. Ko talaga, Chacha, kung batiin mo na lang ng congratulations. Congratulations, Yassi! Ay, si Yassi, personal nating kilala yan. Yassi, sana ay maging masaya ka. Stay happy and stay in love, ano? Sa iba pang balita, mga kapatid, inilabas na pong bagong single ni SB19 Pablo na Usad na una niyang pinarinig sa kanyang solo musical showcase. Intimate at punong-puno ng puso ang showcase ni Pablo na The Middle, a prelude show sa Quezon City.

0: Okay, maging masaya ka. Stay happy and stay in love, ano? Sa iba pang balita, mga kapatid, inilabas na pong bagong single ni SB19 Pablo na Usad na una niyang pinarinig sa kanyang solo musical showcase. Intimate at punong-puno ng puso ang showcase ni Pablo na The Middle, a prelude show sa Quezon City. Tampok po dito ang kanyang solo song tulad ng Tambol, Puyat, The Drowning in Water. Personal ang hugot ni Pablo sa kanyang mga awitin. Sa katunayan, hinango ang titulo ng showcase sa kanyang pagiging middle child. Highlight po ng showcase ang bago niyang single na Usad. Ang R&B / gospel anthem ay tungkol po sa muling pagbangon, pag-asa at pag-usad sa buhay. Base po yan sa sarili mong direksyon. Suportado ang solo stage ni Pablo ng kanyang mga kasamahan sa SB19. Pati na rin po ang handle nila na P-pop girl group na Sonera. Mapapakinggan na po ang solo single ni Pablo sa iba't ibang streaming platforms. Wagi naman ang Pinoy actor na si Paolo Avellino bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Nakuha ito ni Paolo matapos ang fan-based voting system kung saan po siya nanguna sa tally. Kasama niya sa mga nominado ang ilang bigating artist katulad po nila Kim Chu at Ann Curtis. Hindi pa rin makapaniwala si Paolo sa pagkilalang natanggap. Nagpasalamat naman po siya sa kanyang fans na bumuo at sumuporta sa kanya. Bukod po sa pagiging blessed and thankful sa recognition, pinasasalamatan din ni Paolo ang blessing sa bagong bukas niyang business na isang playground area sa Imus, Cavite. Uy, congrats Paolo! Lakas niyan sa mga bata kasi wala tayong playground dito, no? Kaya yung mga indoor na lang talaga pag nagpunta kayo during weekends, puno ng tao. Hangad po niyang ma-enjoy ng mga batang physical game and interaction with playmates. Official na tatanggapin ni Paolo ang Outstanding Asian Star Awards sa Seoul, South Korea sa October 8. Mga kapatid, sa oras nga po na 7:34, ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat pa rin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. May QR code po sa inyong screen para po kayo mapunta sa website ng Mayet de la Rosa. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.com, para makita mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. May live selling din po sa Facebook nila araw-araw, mga kapatid. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan po ng News 5. Good morning sa ating mga kapatid na nakatutok po dito sa 105.9 True FM sa Metro at sa Mega Manila. Tayo po'y napapakinggan din sa Davao sa 106.7 True FM. Sa Cebu at sa Bohol sa 101.9 True FM. Maging sa CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. Sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. At sa mga taga-Tacloban, mapapakinggan po tayo sa B107.9 FM Caboses Radio. Napapanood din po tayo sa Signal TV Channel 1 on 1PH. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa trabaho, na handang-handa na mulit sa pagtatrabaho ng isang linggo.
1: Thank you, sir. Thank you so much.
0: Dito po yan sa News 5, sina Jen Rebuta, Charlie Dineros, Grace Toledo, Derek Joey Perez, Aaron Tolentino, Julio Rich Cazenas, Jeffrey Batlangaw, Randall Rito Malta, Sasna Gotoba, Nicole Chavanita Canay, Associate Producer Christian Mitra, at sa ating Executive Producer na si Andrew Single Yusinko. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Chad Filon at DJ Chacha, mga kapatid. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM, laging true sa'yo, kapatid.
2: Chad Filon at DJ Chacha sa True FM, best news commentary sa radyo, sa 46th Catholic Mass Media Award. You ain't nothing but a
3: Good morning sa ating mga mahal na mahal na mga motorista ngayon na mahal ang diesel.
0: Nakakaiyak, baby. Kung magre-regalo ka sa akin, pwede voucher na lang sa gas station.

0: Nagalos ka ng gas station.
1: Ayan ang gusto ko sa'yo. Oo.
0: Kapag tayo na delivera ng maleta.
1: Yun lang, wala kasi. Mukhang malabo yan
0: ah. Opo, sa mga motorista, good morning po sa inyong lahat ah. Kay John Fernandez ng Mitsubishi Motors. Good morning, John.
2: Good morning.
0: Kay Papa John at maging kay sa mga kawani-pahan ng Toyota Otis. Good morning. At maging sa Toyota Marilao, ganda umaga po sa inyong lahat. Good morning.
1: Oh.
0: Kay Winston King, maganda umaga rin. Ha? Diyan sa dati eh, Cats Motors, ngayon ay Inscape na ang tawag.
1: Ay, ito yung nandito sa Otis.
0: Oo.
1: Binagong pangalan.
0: Binago rin. Pati nga may may-ari, bago na eh.
1: Lang,
0: oh. Pati ang service, bago na rin. Good morning sa inyong lahat. Sa ating po mga ka-vroom-vroom, maganda umaga kay Engineer Alvin. Good morning, Alvin.
3: Good morning.
0: At sa iyong tropa, okay ba tayo dyan? Oh, naging, ano ba, performative? Iba yun, ha?
4: Sino to?
0: Iba yung performative sa gobyerno. Aray? Iba ho itong sinasabi natin po na hindi pagsasayang sa biyaya ng buhay para po sa ating corresponding performance. O, di ba? Hindi sinasabihan ng ganire. Hoy, lalaki, kumusta ka naman? Bigo ka na naman ba? Isang dali lang. Ito ang para sa'yo. Bagsik ko! Bravo Food Supplement po, men. E, di ba nga? Masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang bagsik mo!
1: Bro, bro. Mapapa. Bravo! Katalagya!
0: Iyon o, kailangan na kailangan to ni Junpe. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Attorney Chod, good morning sa iyo!
5: Morning, attorney!
0: How are you doing, attorney? Ikaw ba'y back to work na?
5: Tapos na bang iyong quarantine?
0: Mga kapatid, 7:39 ang ating oras. Abangan po sa aming pagbabalik ang ating po na daily brand and ang ating mga importante mga isyong pambayan na ating pong ipapaliwanag na sa ganun. Ito po inyong maunawaan ng lubos at kayo mismo ang siyang humusga.
6: Level up your experience with Bet 88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets. Bet 88, all your favorite sports, all in one place. Bet 88, your ultimate playground.
7: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at Tagcor.ph.
8: Jump into action with Bet 88 Sports and get bonuses daily. Bet 88, your ultimate playground.
9: Pag tayo may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
10: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
11: PhilHealth, your partner in health.
12: True FM.
13: Good morning.
0: True FM.
1: Mga kapatid, nagbabalik po tayo dito sa True FM. Habang tayo nag-aabang, kay Pastor Jeff Elis Galina. Mm-hmm. Hey partner, mag-hello muna ako sa mga kanina pa nakatutok sa atin. Yes. Baka sabihin nila, nakakalimutan na natin sila. Daming nanonood sa atin, no? At nakikinig. Good morning kay Roger. Magandang umaga po sa inyo. Si Watchman. Also, itong si L Tags. Magandang umaga din sa iyo. Leonardo. La Rosa, good morning po. Peng Dimazana. Maging kay Cirilla Andrade. Sabi niya dito, maayong buntag, DJ Chacha at Manong Ted. Emoji Lily, good morning to you. Si ML Juanico, magandang umaga din po sa inyo. Puntahan din natin yung Facebook page po ng 105.9 True FM kung saan live din po tayo na napapanood. Bati-bati tayo ng good morning. Dito nga po sa mga nakatutok sa atin sa Facebook, si Joaquin Puga ng Antipolo. Si Filomena Permejo, magandang umaga po sa inyo. Dennis o Danny Lorilia Julian. Watching naman all the way from Australia, si Barry Balagot. Maging from Western Visayas. Diyan po yan sa Roja City, sa Capiz. Si Tatay Nel Libiano. Gina Silva, good morning to you. At si Judith Sinday. Maging kay Christy Abel. Benitez. Magandang morning. At last time nakita ko, yun ang sumali sa atin sa What's On Your Mind dati, ang masipag na taho vendor.
0: Saan? Sa Bulacan?
1: Oo, alam mo naman, from Pampanga, pupunta yan ng Bulacan para magtinda ng taho. Sabi niya, dinagdaganan niya yung kanyang paninda. Nagtitinda na rin siya ng mga gulay na tinatanim niya doon sa gilid ng bahay para makadagdag sa dami ng gastusin ngayon.
0: So, araw-araw siya nanonood, nakikinig pa rin sa
1: atin
0: sa
1: radio? Araw-araw yung kanyang gamit na sasakyan pang ikot, parang motorsiklo. Tapos nilagyan niya ng lalagyan. May sidecar, may radyo yun. So habang nag-iikot siya, nagtitinda, nakikinig siya sa atin every day yan.
0: Kailangan niya ba ng dagdag na puhunan?
1: Naku, Kuya Henry Manuel, kailangan mo ba daw ng dagdag puhunan? Magparamdam ka sa amin.
0: Ikaw pa, Chacha.
1: Naku, alam mo naman, madali tayong kausap. Alam mo ano sabi niya sa akin?
0: Ba't yung nag-iibang hinga mo pag...
1: Hey, alam mo naman eh. Talagang umaabot hanggang dito, no? Hanggang sa likod sa baba, napapaano ka?
0: Kailangan niya ng puhunan?
1: Kapag kailangan ng puhunan ni Tatay Henry Manuel, magsabi ka sa amin.
0: Ito naman siguro baka nahihiya o ano ba.
1: Ayun na eh.
0: I-schedule mo tawagan natin.
1: Yun ang nakakatawa sa kanya.
0: Padala ka lang ng video ng iyong paglalako.
1: And can we just say na ito si Kuya Henry, even if walang tulong, talaga nakikinig siya eh. Kasi nga siya daw ay natututo dito sa mga diskusyon. So lumapit siya sa akin para lang sabihin ko sa'yo na ikumusta mo ako kay Manong Ted. Yan ang sabi niya.
0: Padala ka ng video nga ng iyong hanap buhay at pagpapagal pagkatapos tatawagan ka namin. Hindi kami... nangangako ng kung anuman, pero gusto lang ho namin makita ang iyong pagpapagal. Naalala ko, meron siyang anak na kinakailangan na ng gabay, right? If I recall. O sige, ano pangalan niya ulit?
1: Si Tatay Henry Manuel.
0: Okay, Tatay Henry, mabuhay ka. And mamaya din pong ating pong magandang follow-up yung taga Negros Occidental na ating winner noong July 6, si Nanay Felicitas Abugan na nabigyan po ng 4,000 pesos. Sige, mamaya din po ito ha. At tignan din natin kapag nakita ho natin ng kanila pong video at mga patunay, usually po kami natawag muli po sa kanila. So, thank you very much. Ngayon, ready na ang ating pong The Daily Brad para magandang ating simulain ngayon pong na naman Lunes, back to work and back to reality.
2: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
0: Monday morning, Brad Jeff, mabuhay ka.
3: Good morning, Ted. At siya, Monday na Monday. Magandang gising na ating mga kababayan. Maganda po ang sikat ng araw. Good morning.
0: Okay, so Brad, go ahead para ka makahabol sa iyong pagkukula.
3: Alam niyo po, maganda po yung tema natin ngayon, mga mirakulo ni Jesus, pagpatuloy lang natin. May mga tao po ba tayo na pagtingin natin, alam niyo po, yung na-judge na natin, wala nang pag-asa yan. Yung tito ko na yan, tagal na niyang lasenggo, addict, ganyan. Parang wala na, sobrang lalim ng bisyo, sobrang gulo ng buhay. Wala nang pag-asa yung marriage na yan, ang dami niyang nasaktan. Sobrang layo na niya kay Lord. Pero alam niyo po, sa Mark chapter 5, may isang lalaking halos tinakwil na ng buong pamilya, buong lipunan actually. Inano na siya, pinatira na lang siya sa simenteryo kung modern day, nasa tombs po siya dahil sobrang siyang demon possessed. Siya po isang violenting tao, isolated, maraming masasamang espiritu nakatira sa kanya, ang pangalan nga Legion, at siya po'y tinatanikala na. At sa sobrang lakas ng masamang espiritu, nasisira po niya yung kadena ng bakal. Pag tinignan niyo to, in other words, yung tao na to wala na, tinakwil na, hinihintay na lang mamatay. Kaya siguro itinira na lang sa simenteryo. The society has already given up on him, pero si Jesus, hindi. Tinawid ni Jesus yung dagat, yung tinatawag na Gennesaret o Sea of Galilee, para lang po makarating sa lugar niya. Nag-iisa lang siyang sinadya. Binagyo pa yung bangka ni Jesus sa gitna ng biyahe na to. So habang ibang tao ay lumalayo sa kanya, si Jesus lumapit. Habang ibang tao ay tinakwil na siya, si Jesus gusto siyang pagalingin. At sa isang command lang, pagharap nila ni Jesus, nagkaroon sila ng one-on-one, sabi ni Jesus, magsilayas kayo. Pinalayas yung masasamang espiritu, pumunta nga rin sa mga baboy and all, at namatay. Pag tinignan niyo Luke 19 verse 10, for the Son of Man, sabi dito, came to seek and to save the lost. Pag tinignan niyo po ha, akala natin si Jesus galit sa mga makasalanan. Akala natin si Jesus galit sa mga ayaw sumunod sa kanya. Hindi po, dumating siya upang mahalin ka. Pero sa sobra kanyang mahal, hindi kanya pananataliin sa kasalanan mo at sa sitwasyon mo. Hindi naman siya yung okay lang yan, magkasala, go, go, ne. Sa sobra kanyang mahal, And if parent will do that, hindi kanya hahayaan sa current state mo. At nang nakita nga po ng mga tao, mga kababayan, kabarangay niya, na siya'y gumaling na, sitting, and in his right mind. Imagine yung transformation from wild to become worshiper, from broken to restored, from rejected, at kinamit pa siyang mensahero ng Diyos, okay, bumalik ka para ishare mo yung kabutihan ng Diyos sa'yo. Ito po yung magandang balita. No one is too far from the hand of God. Baka ikaw mismo nakakaramdam ngayon na napakalayo mo na sa Diyos. Maybe because of your past, failure, yung addiction mo, yung galit mo, yung pride mo, yung choices na mali, yung regrets mo, at kaya nare-realize mo, tatanggapin pa kaya ako ng Diyos? Yes. Hindi siya apektado sa gulo ng buhay mo. Hindi siya intimidated sa past mo. Wala siyang kasalanan na hindi niya kayang tubusin sa krus ng Kalbaryo nung siya'y namatay. So, gusto ko lang kayong encourage. Okay? Kung may mga tao man kayo na sinukuan na, huwag mo agad lagyan ng period yung buhay ng tao habang si Jesus sinusulat pa yung love story niya. Kapag sinabi ng mundo na tapos na, Jesus, pag-asa pa yan. Your past does not disqualify you. So, tanong, may bahagi ba ng buhay mo na pakiramdam mo hindi na to kayang paguhin ni Jesus? Sino yung mga tao naman na kailangan mo ipagpatuloy na ipanalangin, marangin, hindi pa tapos si Jesus sa buhay nila? Luke chapter 19 verse 10, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Kahit yung manalangin, Panginoon, lunis na lunis, Lord, sa mga taong wala ng pag-asa sa buhay. Hopeless na sila dahil pakiramdam nila, wala, mga sarili ko magkamag-anak, bumigay na sa akin, tinakwil na ako. Pero Lord, ikaw, hindi ka nagtatakwil ng tao. Pinamahal mo kami upang ang pagmamahal mo ang mag-lead sa amin to repentance, sabi mo sa salita mo. So today, lunis na lunis, Lord, bigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong pagsandal sa iyo. Dahil alam namin, ikaw lamang ang Diyos na mapagmahal sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Amen indeed. Salamat, Brad, sa iyong pagbibigay sa amin ng pag-asa na ang bayan ay may pag-asa pa.
3: Yes, of course.
0: Oo, yun ang
3: pag-asa
0: ating,
3: pa tayo.
0: Oo, salamat. Thank you. Sa nawawala na po ng pag-asa, yun nga po, may pag-asa pa. Salamat na marami, Brad. Thank you. Ang ganda ng ating Monday dahil nga po itong ating napakinggan po na gabay this morning. Oo nga.
3: Tayo, minsan tumibigay na tayo nga. Pero nga. Siguro, Brad Ted, payo ko na lang. Hanggat tumihinga, umasa.
5: Amen.
0: Sige, salamat na marami, Brad. And we'll catch you again tomorrow.
3: Salamat kay Dave at kay Kimi na nakikinig sa atin ngayon. Thank you so much for tuning in. At sa aking kaibigang si Princess Garcia, thank you. Ito po ang inyong Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
0: Serving the people, Brad Jevelis Copides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, ito ay bahagi po ng ating programa since day one ng ating pong palatuntunan sa True FM. Kaya po sa lahat po ng nakaantabay sa kanya, salamat po muli na marami, ha. Opo, at alam niyo ho, ito ho ay ang ating pong alternative, kumbaga po sa lahat na nakikinig sa atin dito po sa segment na ito. Alternative po, ika nga, sa maaari nating pakinggan at matutunan unang po, makuhanan po ng aral. Abangan po ang ating diskusyon. Ito na, susunod na!
4: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe.
13: PhilHealth, your partner in health.
14: At Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
15: Narito ang True News Update. Hanggang 12 pesos ang nagbabadyang taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Sa taya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng 10 hanggang 11 pesos ang kada litro ng diesel. 3 hanggang 4 pesos naman ang pwedeng taas ng kada litro ng gasolina, habang 11 hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Dahil pa rin yan sa tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng LTFRB ang posibilidad ng pamamahagi ng panibagong fuel sub subsidy. Inirekomenda na rin ng ahensya sa Department of Transportation ang pisong taas pasahe sa mga PUV kasunod ng inaasahang taas presyo sa petrolyo. At yan ang True News Update. Ako si Cherry Violet para sa 105.9 True FM. Laging true sa iyo, kapatid.
16: Ito ang True News Update, hatid sa inyo ng 105.9 True FM. True FM, laging true sa'yo, kapatid.
17: Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3, Dito Ako Believe,
18: PhilHealth, your partner in health,
19: at Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
20: Ang oras, 7:52.
17: Ang oras sa True FM ay hatid sa inyo ng
19: Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
17: At Unilab, 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
12: True FM.
0: True FM sa mga may alaga, na mga anak na pinag-aaral po, lalo na ho sa kolehiyo, yung ating pong pinagpapagalan, yung ating pong binibigyan po ng lubos sa sakripisyo para sa kanilang kinabukasan, ha? Sa mga naghahanap po ng mga aaring pasukan ng inyong pong mga anak, tandaan natin sa pagpili po ng paaralan, siguraduhin ito'y merong kompletong pasilidad, the highly qualified na mga teachers, at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa curriculum at mamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance. Ginagabayan nga po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gustong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Ito ho, mga kapatid, ay napapanahon and very practical indeed. Hindi lang po yung quality of education, kundi pati po yung paggabay sa hanap buhay. Yan, after graduation, paano na? Ito po yon, E2E, Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Mga kapatid, kayo ho ba interesado? Ano ho ba mechanics nito? Para po dito ho sa Uplift Program, ito po'y karagdagang ayuda, lalo na sa mga identified na pamilyang Pilipino na kailangan po ng tulong pinansyal. Baby girl?
1: Ito na nga po, nabanggit na rin ng aking partner para mas maipaliwanag pa, kasi ngayon meron tayong tatlong grupo. Ang sinasabi din ng DSWD, magsisimula na po yung pamamahagi ng cash assistance sa susunod na linggo dito nga po sa tinatawag na Uplift or Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport Program ng gobyerno, na tulong po ng gobyerno para sa mga kapatid natin na nahihirapan sa taas po ng presyo ng langis dahil sa nangyayaring tensyon dyan po sa gitnang silangan. Kasama po natin para ipaliwanag itong Uplift si ASEC Irene Dumlao, ang spokesperson ng DSWD. Magandang umaga po, ASEC.
21: Magandang umaga, Mang Ted and DJ Sasha. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
1: Good morning po, ASEC. Pwede ba nating lakas dyan, Kuya Aaron, yung audio lang ni ASEC? Medyo mahina lang yung dating sa akin dito. Thank you so much. ASEC, sige nga po, pag-usapan natin ngayon. Para lang po sa mga kapatid natin na nakikinig, tatlo pong grupo ang tatanggap ng ayuda from Uplift. Paliwanag natin isa-isa. Sino-sino po itong tatlong grupong ito para malinaw lang po dito sa mga qualified beneficiaries na tatanggap ngayong linggo, kung di po tayo nagkakamali, nitong ipamimigay na na ayuda ng gobyerno?
21: Well, tama, DJ Chacha. Sa ilalim nga po ng Executive Order 111, ano, yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport, mas pinaigting pa natin at mas pinalakas yung pamamahagi ng tulong para sa mga pinaka-vulnerabling sektor, nang sa gayon makoson yung impact ng ongoing energy emergency. Tama yung nabanggit mo, DJ Chacha. Ngayon po, may tatlong pangkat tayo.
1: Yun lang, may problem tayo sa ano niya.
21: Ng mga 40s beneficiaries at mga walang gutong program beneficiaries.
1: Oo, ASEC.
0: Sandali lang, ha?
1: Ayusin lang po namin yung linya niyo, ASEC.
0: Papasintabi lang ako, baka yung internet natin kasi naka-viber tayo. ASEC, sandali lang po. Sana hindi ho kayo mabagot sa ating pong technical problem. Inaayos lang po natin ito. Yan. Mapuputol-putol kasi siya.
1: Sayang naman, okay, ang explanation.
0: Tatawag tayo po ulit.
1: Oo. So, tatlong groups nga ito, partner.
0: But,
1: para lang mas malinaw.
0: But definitely, mga kapatid, ano po, ang tanong nga lang din dito ho ng marami, paano po yung listahan?
1: Yan.
0: Sino po ang may gawa nito? Ito ho ba'y ready na? Kaya ho kasi, 2,000 rin ito eh.
1: Dami nito.
0: 2,000
1: from July to December, partner.
0: 2,000 po ito na tatanggapin. Eh, yung 2,000 piso, mga kapatid. Yan po ay katumbas na halos ng almost 2.5 days ng minimum wage for Metro Manila alone, ha? Sa probinsya pa, malaking tulong po ito. Sige, so it is now 7:57 in the morning. Kami po humihingi ng pangunawa sa inyo dito po sa ating pong problema, mga kapatid, sa linya ho ng Viber gamit po ang internet. Yan din ang problema ni Papa John nung aking nakausap nung Sabado. Sabi niya may problema rin sila sa internet.
1: Diba? Gulo-gulo. Kahit nandito lang sa Pilipinas ang kausap mo talaga.
0: Ito naman. Hindi ka na nasana.
1: Wala pa namang 100 interruptions.
0: Ano na ba siya? Si,
1: na.
0: Ma'am?
1: Ay, wala pa.
0: Okay. Ito lang po. No? Ito'y patikin lamang sa ating pong gustong pag-usapan nga mamaya. Sa totoo lang, ilang pahina ito, itong mga dokumento dito, DNP, tungkol po dito sa pagbuhay nga, kayo na ho ang magsabi, kung may katwiran ho bang buhayin itong usapin na ito ng investigasyon na sinasabi na na-dismiss na daw po yung kaso sa ombudsman nung panahon po ni Ombudsman Martires. Pero that time, nabasa ko yung part ng decision, sinasabi ho nila for the complainant daw po, failure to present yung mga ebidensya. Ang sabi din po naman po, mga kapatid, nitong nagsampa ng demanda, itong sina Ginoong, first name nito, si Diego, no? Right? Si Ginoong Diego Magpantay, kasi nga noong pandemic time, kulang sila sa mga nakaalap pong ebidensya kasi nga yung mga opisina, work from home, etc., etc. So sabi din po ng ombudsman, ito pong Friday, na wala pong double jeopardy kasi nga po ito po ay nasa level pa lamang ng pag-establish ng probable cause. Ika nga, hindi pa po ito humahantong sa hukuman. Alright, so bottom line, tanong, ito po ba'y dapat na investigahan? Ito pong ginawang joint venture ng BCDA, ito pong Basis Conversion Development Authority, itong kumpanya na MTD Capital Berhad Malaysia. Alright, BCDA po ang implementing agency dito. Ang tanong nga lang din ito ho bang si Ginoong Vince Dizon ay ay papasok na. Nakalibyata eh.
1: Hindi, kanina nakita ko.
0: Ano?
1: Nasa EDSA na yata.
0: Sino? Si Vince Dizon?
1: Oo, yun ang na-check ko kanina. Double check nyo. Oo, nasa
0: si Vince Dizon po ang punong abala dito. Babalikan lang po natin ito at kayo na po magsabi, ha? Kayo na po magsabi kung may basihan ba na buksan muli ang investigasyon. Dito po, ha? Dito po sa kontratang ito, wala namang sinasabi tungkol doon sa isang NGO na binuo para po sa SEA Games, kung saan nga po itong si Ginoong Alan Peter Cayetano ang siyang namumuno at that time. Alam mo yung Philippine Southeast Asian Games something? Ano na ba yun?
1: FISGOC, Organizing Committee. Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. FISGOC. Basta yung komite.
0: Walang binabanggit pa dito, ha?
1: Wala pa.
0: Kaya nga nagtataka rin yung iba. Bakit?
1: Bakit?
0: Ganun na lang ang reaksyon.
1: Bakit galit agad? Si
0: bakit ganun agad ang reaksyon? Hindi Ginoong Cayetano. I mean, BCDA po ito eh. Kasi sila yung pinakapunong abala sa lahat ba?
1: Oo.
0: Anyway, mamaya po yan, ha? Okay, anong ating balita dito sa... kasi pag sinimulan natin itong isyong ito...
1: dire-diretso na to.
0: Opo, para ho natin maihayag ito, maipaliwanag. At kayo na po ng mga nakikinig ang magsabi kung dapat ba ho itong balikan. At kung may mga... noong una hindi nasilip, baka ngayon lumantad na at maliwanagan na po ang lahat at magkaroon talaga ng malalimang investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso.
1: Mm.
0: Kasi pati ho, ang COA dito nagsasabi na ito pong kontratang ito ay pinasok na lugi ang gobyerno.